0: few seconds delay to give way to others could save you a possible huge traffic jam, if not road rage incident. Road courtesy breeds road courtesy as kindness begets kindness. Let's do it in the streets and enjoy happy coexistence. Just a friendly reminder from the Bacolod Traffic Authority Office, KBP, and 1233-DYVS.
1: Tinong publiko. Oras na, Pilipinas!
2: Nakabalik ang oras na, Pilipinas. Alas 8.02 na mga biyanan. Huwag na, sa oras na ito. So, kung nagandali, kumudra, hindi na lang ah. No? Relax lang ah. Alas 8.02, no? No? Mayong aga sa ito, mga biyanan. Ano nga, mag-ulo na ka-tune in. So, may aga kay Kagawa Joe. Good morning, aray na si partner Joe na ito, no? Kaupo na ito si Ningaga. Ma-reply na siya sa inyo yung mga comment. Ha, no? Kung tingala ko mo sino nag-reply, si partner Joe nag-reply. I-reply lang, hi, Pastor Joe. Kamusta ka na? Kung mapatudlo ka mo drums, patudlo ka mo din sa iyo. Kaya isang gano'n siya magpatik-patik. No? Basta patik-patik lang. Okay. Hindi na naman patik-patik, man. Anong galing yung... Na, oh, na patik-patik mo na bala, oh. May patik-patik na din, oh. Oh, no? Oh, na, sagad si... sagad si Pastor Joe sang drums. may aga kay Ma'am Corazon Estilioso. Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Oh, and kay Ma'am Melanie Aison, Tita Zu Valero Torcapo, good morning. Kay sa bilog ng FBC, First Bethany Church, kay Pastor Noe Caballero, mayngaga. Siling ni Nana Ipin, our emphasis, Pastor, in teaching is the principle of repetitions, especially sa preschool. Yes, amugina. You have a good teachings of the Shema. Praying for you always. Salamat, gid, Nana Ipin. Amugini, mga kamyanan, repetition, gid. Especially sa wala nga kanaagab la kung gatudlo ka mo preschool na dumanog expire ni ako lisensya sang pagkamistro renew to black para renew to black yung nag expire ni ako. Repetition gid mga kabiyanan, no? Now are aton nga issue mga kabiyanan sa Siningaga, ha? May isa ka estudyante mga kabiyanan, grade 9 student nga na sapuan nga may bit-bit nga 30 gramos ang suspected shabu with an estimated street value of 204,000 pesos. Oh. Kay man, mga biyanan, kung nakalakat ka mo sang ato niya nga mga eskwilahan kung aga, nagapila na sila kay gina-inspeksyon nila nga bagong ano mga bit-bit, ano mga unod, anong dala nila. Ha? Gina-inspeksyon na nila. Ha? Gina-inspeksyon na nila mga kabiyanan kay ginoon lang daw basi may mga armas, basi may kunan na da, no? Or basi may amuni may drugs kag nakita na sa puan gid mga kabiyanan, no? Kay ini nga discovery ang nakakita sinyang security guard during sa ilang inspeksyon sa ilang school gate, no? Nga siling sa guard makita siya nga suspicious items, no? Nga naka nakabuhol-buhol bala. No, naka do ginahigot-higot balahaw. Ha? Duwa di ka pakiti, duwa ka sa shay mga biyanan. Containing suspected shabu. So dali-dali siya nag-report sa police station 3 mga biyanan. Ha? Sa aton nga BCPO, Bacolod City Police Office. Nga nag-respond di man dayon pagkadto sa eskwelahan. Along sang kopo nila mga personnel from the City Intelligence Unit. No? Ti wala na lang yung pangalanan ng bata tungod kay ini nga bata iya. Ti minor de edad eh. In compliance with Republic Act number 9344. No? Or the Juvenile Justice and Welfare Act as amended mga kabiyanan. So ini nga minor de edad, ginbutang ni siya under protective custody and will be referred to the appropriate social development care center for intervention. Amo na ginatawag na ito nga children in conflict with the law mga kabiyanan. Okay? So, amo ni ang panghitabo bala? Amo ni ang kabudlay? Amo na ni kahapos mga minor de edad na gabit-bit sang drugs? Actually, may sinutuman ng gambal sa ako nalipat na ko. Siling ko no, ang ginahimo sini, ang ginapadala nila sang drugs, ang mga bata, kaya mga bata hindi mapriso. No. Kay kung mga dangko ang padalaon, madakpan, mapriso, delikado sa kabuhi. Kung mga bata ko no, hindi ko na mapriso, sino to nang nalipat ako man? No. May nakasugin na sa ako ni. Eh. Abot lang ko na mo ng tuod ng kaklatabo subong. Kag kun amo gid man ang tuod ng kaklatabo subong, gapahubin ang ginapabitbit nila sang drugs. Kaya hindi mapriso. Now, this is alarming. Very, very alarming. Huh? Very alarming. Siling niya na naibin, I pray renew mo imo license kay your gift and teaching. Salamat gid. Salamat gid na. Oh. So, very alarming mga kabiyanan. Kay gapahubin ang bit-bit, nagabit-bit sang drugs mga kabiyanan. And in fact, according sa report sang NIR Police, sa aton nga region mga kabiyanan, nga ang ilang nga nagakadakpan nga nagawayat sang drugs gapahubin nga gapahubin gidman. This was a report on June I think na na-mention nga ni dire. It was June I think so nga gapahubin ang nagakadakpan nila sa ilang mga drug by bust operations and very alarming katama mga kabiyanan. Kay for example sini o isa na nila dakpan actually although hindi ni siya nga common, but I believe it happens a lot sa mga kaskwilahanan. Isa pa lang ninadakpan. Ha? Isa pa lang ninadakpan nga nagsulod yung eskwilahan, but I believe nga hindi lang ni kayamo lang ni sa isa ang nagadala drugs sa sulod yung eskwilahan. No? Hindi lang ni siya lang ni isa. May iban pagid ni, I believe so. Okay? Kay Kabudlay, no? Kabudlay. I believe so ang kinanglan sa puro na lang ta I believe so. ang pungsod Pilipinas ang biyanan ako ang nagapatigig ko nga although hindi certain personality ang kinanglan natin hindi certain persona but what we need is batong bakal kamay na bakal batong bakal man. Kamay na bakal mga kabiyanan mo ko na hambal nga kinanglan gid si Duterte kinanglan. No, we need someone na nga mahambal gid nga nga strictohon gid bla. Nga patyon nga mo na hindi man guro namin nga tinaga. But then lagson ko kamo kung sino man ang goya sa inyo sang drugs. No. It's not a certain personality but that certain principle, that certain idea nga ina nga tawo amo nang himuon niya nga goal no because we felt it way back in sa tiyo ni President Duterte dapat tiyagan gid naton no yes wala na tapos wala na ubos ang drugs pero in the street level bala babat tiyagan magid no mga may mga kilala ko nga nagapanugin sa akon nga babat tiyagan gid in the street level no in the street level nga budlay na mangita drugs no. Kung may ara gimana, perte ka stricto, perte ka sikreto, perte ka ano. No. Yes, wala ito naubos ang drugs, wala ito natap na ang drugs. Pero the idea ba lang kung may drugs sa patyon ka, kulbaan ng tao eh. Kulbaan ng tao eh, damo na lagyo, damo ng silo mga lugar. Oh, sang Teodoro Duterte, damo ng silo lugar. Oh. From kung kilala ka di sa Bacolod nga nag-auyat ka sa drugs, silo ko sa ano. Iwan ng lugar, nagluwa sa Pilipinas. Damo, o dibla? Nga aman, because of that idea, nga, kung may drugs ka, tapos kagid. O. Galing si Subong, medyo nag-lax eh. Although, gisigigi hapon ng kapulisan, yes, we do not minimize the effort of the police. Ang police, gisigigi na ya. Sigigi na sila ya. Pagpanakop, sigigi na sila, intelligence. But then, daw, masiling bala mga tao nga, hindi naman yung pareho sa una, hindi naman yung Monica Stricto. So, may kaisog sila. Okay? We don't need a certain personality, but we need that certain rule of law. Inabalang may command, gid balahaw. Inabalang may command, gid balahaw when it comes to this things. Kaya kabudlay, imagine na balahaw, grade 9, 30 grams. Ano ka damo ang 30 grams? Damo na pila na kabilog ang makasuyop sa 30 grams. Damo na pila man ginasuyop sa isa kasuyupan. mga ginasuyop siguro sa isa kasuyupan, isa, 2 ka gramo. Ha? Abot lang sa mga nag-arakatilaw, dra. Abi, mamangkot ko sa inyo, butang sa comment section. Si Partner Bonard, mga pila ayan, si isa kasuyupan, Partner Bonard. Ha? Pila ka gramo, ayan. Oh, ay ko kabalo, ay ko ni Kagi. No? Way ko kaagi, isa amulo niyang bagay nga wala ko ginatilawan. Salamat lang po sa Ginoo kay wala ko ginatilawan. No, kay siling ni CJ Christine Morcelios Bacornay. Kag sa time ni Duterte, Pastor Hadlock sila, ara ilangalan sa Blue Book. Chakto, this is true. Ha? This is true. May sa seminary ganun sa BBSI. No? Sa seminary sa BBSI, may mga estudyante nga na butang sa Blue Book. Ay, kabudlay, no? Kabudlay. And it's not private, it's a public thing. Nga nang bala, katoon ka eh. Ha? Ang natawag na bala nga tukhang, tuk-tukhang yo, nga kabalo sila, nga naga-drug si kao, kabalo sila, nga somehow, magagamit ka drugs, and you are listed in the book of life. Ano man ang libro na nara ka sa listahan. Oh, may mga kilala ko nga sito nga tiyon, grabe ang tukhang. May mga kilala ko nga nag-surrender gid. Wala man sila gindakop, wala man sila ginpatay, wala man sila ginpriso. No, mga drug users, ano ginimo sa ila? Every week ginapakadto sila, may seminar something sila. Dasun may ginatudloan sila, may mga damo lang, no? May mga ginahimo sila nga mga classes. Oh, wala man sila gin preso, wala man sila gin patay. We need that kind of rule. Not that person nga kaminan, but we need that kind of rule. Eh. Subong nga pabata nga pabata nang gawiyat sang drugs eh. Ha? Kagsiling ni Brigadier General Romano Cardinho, no? Ang ato ning director sa Police Regional Office Negros Island Region, nga importante gid ang cooperation among schools, parents, communities and law enforcement agencies. Okay? Schools, parents, communities, law enforcement agencies. Okay, hindi ni kun school lang, hindi ni kaya sa school lang, kun parents lang. Mas labaw nga, hindi ka busy ka tama parents, communities, law enforcement agencies, kung kaya sa law enforcement agencies ni, tani ubos na ni, galing ka hindi eh. So kinanglan sang cooperation between these groups mga kabinan. So why is this cooperation very important? So riyahanda na karon sa pagbalik sa ikaduhang bahayan sa atong ngatiyo publiko. At sa magbalayan, mamati kita na sa pipila ka mga panong. Pipila ka timaliin, kapabalik pang oras na Pilipinas.
3: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insaktong paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
4: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
5: Ano ini?
6: Ini ano?
7: Ano ini?
8: Ini ano?
7: Ano ini?
8: Ini ano?
9: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
10: Amo ini ang aton tinaga sa sini nga adlaw sa Hiligaynon, daop. Sa Ingles nga mga tinaga, to join the hands o kon clap the hands. Liwat ang aton sa mga tinaga sa Hiligaynon, daop. Sa Ingles nga mga tinaga, to join the hands o kon clap the hands. Dugang impormasyon, daop, puot silingon, pamalakpak o kon palakpak. Halimbawa, Nagdaop ang mga nag-attend sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tong Hulyo 22, Lunes nga adlaw, sa iya mga ginhambal nga makapaayo sa aton pungsod. Buot silingon, nagpalakpak ang mga nag-attend sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tong Lunes, Hulyo 22, sa iya mga ginhambal nga makapaayo sa aton pungsod. Eksakto nga impormasyon mahatag kag mabaton kon nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
9: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: morning
1: Bantay Prisyo.
0: Upod kay Ruth diri sa Uras na Pilipinas.
2: Mami na na-resipya ka linya ang aton nga partner, si partner Ruth Claor sa aton nga Bantay Prisyo. Partner Ruth, good morning, kamusta? Hello, partner Ruth?
3: Hello?
2: Okay. Okay na?
3: Oo.
2: Oo.
3: Okay na? Okay. Ariyanay, no, ang mga presyo, pagkaan pa lang. Pagkaan pa lang ako ipigay sa mga presyo, sa, amo na may ang dupulo pareho sa na ang mga presyo, sa Degratad, sa San Hal, Borgos, sa, syempre sa ibang pagkit ng mga, ano man, merkado, man, no, tira-tira pala na kihapon ang hila na diferensya sa pulo kapisos, no, o ka na lima kapisos. Mauna na kita sa presyo sa bugas, ang atan ng bugas. Amo man lang sa kihapon ang presyo sa bugas. Wala man sa may pagsaka at the same time, wala man sa may pagbubo sa presyo. Steady pulse lang atan ng presyo sa bugas. Ara sa kinapon sa Yaraban, kung gusto mo sa taga suga 50 nga bugas, Yaraban, 53, may tag 52, 59, 55, may tag 50 man gani, may tag 54, 58, kaga 57, may Yaraban sa nga tag 60 ang kada kilo, no, sa nga presyo sa bugas. Ato nga brown rice, ara ina sa tag 55 at 58, depende ay na sa variety. Ang ato naman nga red rice, ara sa tag 60 tub-tub 55. Kaan may araman siyang medyo bulubarato, medyo makasarangan ang presyo, ang presyo sa bugas, may tag 41, no, o kung 42, ang kada kilo. Tagaay ko kanta mo sa presyo sa utanon, no, ano lang, no, no, one lang, no, mayroon na kamo bala mga ibiya, bisan pa, ano. Ang aton nga sa yote, arat sa tag, yan, 15-30 ang yasininga bilog. Hindi, yasinilo ang aton nga sa yote, mga kaabyanan, binilog ini. Ang aton naman nga bagu beans, arat sa tag, 90-tog, isa kagatos ng kada kilo. Ang aton patola, nara sa tag 80, 70 to 80 ang kada kilo. Ang aton naman nga, ano ba dito daw, kalubay, tag 40 ang kada kilo. Kagang aton naman nga talong, no, ara sa 80, may iba naman nga pamaligya, 90 ang kada kilo. Ang ampalaya, may ara man na 90, may ara man sa kagatos ang kada kilo. Depende man sa manabaligya. Ang carrots, ara ko na, depende sa ila, kung pila ang ila ipatong. Ang carrots, ara sa 100, ang kada kilo, meron man iban, 120, meron man 110. Ang pepino, ara, meron man 90, meron man 100 ang kada kilo. Ang ato naman nga panakot, ang mauna kita anay sa presyo sa ahos, 130, no? May araman 120, may araman nito paligya 130. No, wala ka parihos. Ang bumbay, araman na siya halin 120, tub-tub 140 ang kada kilo. Ang ato naman nga puti nga bumbay, 120 ang kada kilo. Ang luya na ito, ara sa tag 100, may araman ka pamaligya 140, may araman ka pamaligya nga 130, may tag 120 may. Ang ato naman nga dahon sibuyas, pwede ka man at mga suki, mga bakal, ano ah, tagjutay, 5 kapisos, 10, 15, 50, 50, depende sa yung kinanglan. Ang ato naman nga kalamansi, pag may ara sa kutsyenta, may ara man 70 ang kada kilo. Ang ato naman iyang, ano no, basuan, ara sa 200 ang kada kilo sini. tag ang presyo sa isda. Dobo-dobo rito sa mga isda na ito, no? Ang mangros, 240 ang aton bulaw at sa sobra 200 man ang kada kilo. Lagi na po na siya 240 ang kada kilo. Ang aton marot, 210. Ang mga ginulot pag ginatong yung isda, ara na siya sa tag 350 tugtog 400, no? Depende sa sahig ng isda. At ang ato naman na lupos, ara pa sa tag 280 tugtog 300. Ang pasayan, ara pa sa tag 300 to 300 to 380 ang kada kilo. Depende sa kada kuon. Ang isang kilo ha, ara sa tag 300 to 350, 380, no? Ang isang kilo sini. Pag ang presyo sang manok, ang ato naman sa karne, no? Presyo sang manok, ara sa tag 100 sa 100 to 190 ang kada kilo. Pag katata sa presyo sang itlog, ang may ara pan tag 7 gusto mo, may tag 7 pan, may tag 8, may tag 8 may tag 50. Kung tag 9 ginapangita mo, may ara pan, may tag 9 pesos, no? Tag 16 centavos. Pag may ara pan tag tag 10, no? Ako na siyang super jumbo na na siya. Tag 10 ang iya ang kada bilog sa itlog, no, sa merkado. Pag ang iban pag ginaton nga kinahanglanon sa aton kusina, ang aton nga asin tag 20 ang kinilo sini sa gihapon, tag ang aton naman nga kalamay, no, ara sa iya presyo kanay sini ara sa 65 up to 85 ang kada kilo, no? Sa ang aton mga ang pag 65 ang brown mga suki,

0: público. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, alas 8:26 mamaya. Salamat gid part the road sa imong bantay presyo sa subong aga. Oh, kag siling ni balik tanaw sa atong nga topic ko mga bayanan. Siling ni Ma'am Jeneline Reichert sa time ni Presyo 30 pas bisan sa ospital magambal ka lang isugid sila gadasig ang giho nila. Subong iya may yeah, subong iya may my line my rule, my life my rule. Wala may ginakadlukan kag respeto sa pamunuan way na. No. Kay may ara to mga bayanan sa una 8888 no. Nadula ko raton nga ano ay. Ara. May gisog gito sila sa 8888 sa una. Grabe gito mga kulbaan. Gito sila mga itawag ko mo sa 8888 karon. No, mati sila doon. Okay, Sir John Ray Nolido, mayang aga. Kasi nga natamaan, abi ang human rights. Hamakon mo daog pa ka-animal rights ang human rights. Muna'y nasturyahan na mo nagligad, ho. Siling ko nga ang mga human rights na activist kag mga ano na blaw mas dasig sila magiho kun may ginapatay nga mga NPA no may ginapatay nga mga drug addict no nga mas dasig sila magiho pero kun may mga ginpatay sang addict ginpatay sang NPA wala ka may makita nga mga human rights nga nagasinggit justice for muna no justice for amo to imbestigahan nga muna imbestigahan nga amo to no. I don't know. Mamuna na guro subong ang bag-o eh. Ha? But then mga bayan, ining issue eh, very important. Siling ni Brigadier General Cardinio. Nga dapat ya may buligay gid ya ang mga ginikanan, parents, eskwelahan, community kag law enforcement agency. Kay number one, first and foremost mga bayan, parents are the first line of defense. Sila gid na ya una-una ya. Ha? Kag isa pa gid ang eskwelahan. No? Makita na lang ni mga estudyante adlaw-adlaw, tikabalo sila sa sitwasyon. Ha? So sa balay, nahambalan na sila sa eskwelahan, no? Nakita sa eskwelahan ng sitwasyon. So ng komunidad naton, they can observe suspicious activity. Okay? Kung sino na sa komunidad, bala makita, uy, daw kalain to siyang gawi ni Toto Bonar daw. Daw kalain to siyang gawi ni Toto Joe. Ha? Basi may ginatago-tago na silang bato. Joe, ang bato, muna blaw. Darna! Oh, kung sino na blaw, ang maka-notice na iya, ang komunidad. Oh. At the same time, ang police, sila ang may legal authority na mag-investigate. Sila may ara mga investigative tools. No? Agod nga makita kag masuta initanan. No? And drug problems, it involves more than crime. And these four groups matter together. Huh? So kumbaga, makita natin ini as layers of protection. Mga parents, maka-notice sila sa mga changes sa ilang panimalay. Ang eskwelahan, maka-observe sila sa mga estudyante during the day. Ang komunidad, maka-monitor sa neighborhood. Kag ang mga police, sila mag-investigate, kag mag-enforce ng lay. That's why, very important, kid, mga binan. Nung magbululigay ng tunan. So kita, mga ginikanan, we should do our job sa aton panimalay. Again, it boils down to the teaching sa sulod sa panimalay. No? Gintudloan balaihan sing maayo intsakto no gintudloan balaihan ang mga kabataan no? So amo na mga kabiyanan ha dictionary to pray para sa aton mga kabataan kay sila gini ang ginatarget subong no? Sila gini ang ginataki subong kay sila ni ang ilan ni utok malleable pakatama no kon hindi mo na ni matarget ang mga tigulang niya prinsipyado na niya tig-apa na sa bato ang ilang mga prinsipyo pero mga bata dasig lang ni maliwat ilang mga utok dasig lang maliwat lang ulo. So kundi to pray for our young people kundi in man ni mga young people ngayon ni kag sa inyo man mga kabataan ni sa palibot naton oh. So asala ti Drianay sa aton nga ilustrianay kay daw wala nagikita tion oh kagati sa manamilit mga moyot anay. Maning naman nga langit nun, Diyos na mabalaan, gadayo nagkapasalamat kami sa siningaga, salamat Ginoo sa imong katutom sa matag sa mga kabuhi, salamat Ginoo sa imong pagpakamayo, and Lord, thank you for this new day. Ginoo, tuloy-tuloy pangunahin kami sa siningadlaw, sa mga helikoto namon, sa mga desisyonis namon, Ginoo, kag sa mga

teach ang mga panglakato naman. Lord, we pray for our young people. Sila ni Subong Ginoong ginatake sa kaaway. Sila ni Ginoong ginagamit Ginoong sa mga malain ng mga butang. We pray for the parents, Ginoong, to step forward, to teach, to guide their children, Ginoong, dahil on sa imo. And kabay, Ginoong, we pray for an overhaul sa pungsod Pilipinas. Gimiton mo, Ginoong, mga tao, Ginoong, mag-humble sa mga pulong. Kagkabay, Ginoong, ini mga ginahimo namon ng mga paagi, magbuligid sa pagbago, Ginoong, sa pungsod Pilipinas. Lord, ang tipong lahi kami sa siling adlaw, kagkabay, ikaw, Ginoong, may mahistag sa naman ng mga kabuhi. Tanahin, Ginoong, po, inapasalamatan, Jesus' name. Amen. Maamya na nalindri sa atong studio, kaupon naton si partner Bonard Carmona sa atong controls and as well as partner Joe Redulia sa atong comment section. Once again, ini ang inyong abis sa kahinginan, Jig Siniliang Rizling. Life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, there is a 12:33 Radio de YVS. Agasimuli, see you tomorrow, God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong Manggagawa sa Ibang Bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan. Serbisyong OFW.
3: Isang mapagpalang umaga mga kaagapay, at ngayon araw ng Miyerkules 22 ng ating buwang kasalukuyan, July 2026. O 2026. Magandang araw po sa inyong lahat. Ano po, at good morning, good afternoon, good evening kaagapay. Miyerkules po ngayon. Kaya ano man po ang inyong ginagawa, lalo na diyan sa Middle East countries, America, Europa, at sa iba pang bahagi ng Asia, naway samahan niyo po ako at maglilingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Well, it's another day para maging grateful, ano, lagi natin sinasabi yan, at para sa panibagong pag-asang dinala sa atin ng Panginoon, another day para ipagpatuloy ang natin ang mga pangarap sa magandang buhay para balang araw magkasama-sama na, makauwi na kayo dito sa ating bansa kasama ang pamilya, magkakasama-sama. Tayo po'y maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat. Samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras dito po sa makabuluhang pagpapayo at pagbibigay gabay para sa mga overseas Filipino workers. At dito lang po yan sa serbisyong OFW. Ito naman po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina at samahan akong maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampu ng kanilang mga pamilya. Dito lamang po yan sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV. At syempre kami po ay proud member ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mag-abroad ay bibiro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
3: Ayan. Okay, syempre dito sa mag-abroad ay di biro. Nice nating maibahagi ang iba't ibang factor, mga bagay na kailangan mapaghandaan para sa pagpapasya o bago ka pa lang magpasya, magdesisyon kung magtatrabaho ba abroad o lalabo dito lang sa bansang Pilipinas para itaguyod ang pamilya. Kasi gusto nating maipakita at maiparating ang mga realidad na kapag nag-a-abroad po tayo ay hindi talagang biro. Kumusta naman po kayo mga kababayan, nating overseas Filipino workers? Sa aking panalangin, patuloy po kayo na nasa mabuting kalagayan at patuloy na iningatan ng Panginoon ang inyong kalusugan, maging ito man ay mental, emotional, financial, at syempre, spiritual. At sa ating pagpapatuloy, nais ko munang basahin po muna ang ating devotion for this morning mula po sa NIV version ng Psalms 121:7-8. Awit 121:7-8, ang sabi rito, "For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe, but also to suffer for Him." Okay, yung talatang yan ay napakahalagang maintindihan, mga kababayan. Yung ating pagsampalataya sa Panginoon ay kalahati pa lang ng ating ating pasya. Ano po? Ang ating pagtanggap ng biyaya ng Panginoon ay libre dahil sa biyaya kayo na ligtas sa pamamagitan ng pagtugon sa pananampalataya. At yung pananampalatayang yan ay hindi nagtapos dahil sumampalataya ka na ikaw ay maliligtas. Kalimitan doon sa mga OF, mga Pilipino o mga ating kapatid sa Panginoon na tumanggap. Naalala niyo po ba? Ito in-emphasize ko din noong Sunday sa church at noong sa leaders training namin. Naalala niyo pa po ba yung time na kayo'y tumanggap sa Panginoon? Maring kayo ay mag-comment nga kayo no, doon sa comment section. Ano ho ang naalala niyong pagpapasyang ginawa ninyo matapos nung inanyayahan kayo sa harapan at nag-altar call? Ano ho ang sinabi sa inyo? Di ho ba ganito mas madaming sinasabi? Tanggapin ninyo ang Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon. Di ho ba? O Panginoon at tagapagligtas. Kasi yung rhyme, ano, mas madali yung Panginoon at tagapagligtas. So, mas madaling sabihin. Pero ang tama, I think, para sa akin, ho, based on yung mga words na ginamit doon, Panginoon at tagapagligtas. Alam naman ho natin ang kahulugan dapat nung dalawang yon. To me, parang baliktarin natin. Dapat tagapagligtas at Panginoon. Ang unang nangyayari po, mga kapatid, kapag tayo ay nagpasya, nung lumapit tayo sa stage at sinabi natin, tinatanggap ko ang aking Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Pero ang unang nangyayari, mga kapatid, sa pagtanggap nyo sa Panginoon ay ang pagtanggap nyo ng kaligtasan. Yung ba? Ang tawag doon, kaligtasan. Savior. At sa pagiging Savior ng Lord, pinatawad ka sa kasalanan. Ang kasalanan wala na sa iyong kapangyarihan. Nilinis ka na. Ikaw ay inalis sa kapangyarihan ng kabatayan. Lahat ng yun nangyari nung tinanggap mo si Christ. Okay. After mong tanggapin si Christ, may kasunod pa po yun. Ang sabi roon, tinatanggap kita bilang Panginoon. Yun ho'y kasunod dapat after nating matanggap ang kaligtasan. After mong mula sa kadiliman, nilipat ka sa kaliwanagan at dapat lalakad ka doon sa kaliwanagan na yun. Dahil tinanggap mo na ang kaligtasan, pinatawad ka na. Ikaw na'y naging anak ng Diyos. At doon, nagsisimula ang iyong journey. Sabi ng Peter, tayo ay kagaya ng sanggol na isinati ng pagkain ng salita ng Diyos na walang daya. Ang gatas na walang daya, walang iba ang salita ng Diyos. Kumbaga, nagpapatuloy po, mga kapatid, ang tawag natin sa ating panahon yan ay discipleship. Discipleship ay pagsunod sa iyong naging tagapagligtas. Ang iyong tagapagligtas na nagpatawad at nagligtas sa iyo sa kamatayan, kasunod doon dapat ang pagsunod mo sa kanya. Okay, sa part ng pagsunod, kaya importante po yun, hindi ka pwedeng tumanggap lang ng tagapagligtas. Kailangan mong kasunod, isunod ang pagsunod sa kanya. Kaya sabi ng Mateo 28, humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita at sabi niyo, gawin silang alagad, turuan. Lahat ay turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Hindi lang tayo naging tagapagligtas si Christ. Kailangan makarating tayo sa plano ng Diyos na maging tagasunod tayo. At iduktong yung talatang ito, na sabi roon, hindi lang tayong tinawag para sumampalataya. So yung kaligtasan na pinag-usapan. Pero but also to suffer for Him, that's different. Ito'y mas advanced. Ito yung pagsunod mo after mong maligtas. At to suffer with Him is discipleship. O suffer for Him is discipleship. Hindi lang tayo sumampalataya para maligtas. Sumampalataya tayo at susunod sa Kanyang naisin. Nawa po, mga kapatid, ay nakatulong itong pagpapaunawa sa atin ang ating tagapagligtas at siya ang ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos na way hindi lang tayo makaranas ng kaligtasan, kundi maranasan ang paghihirap kasama niya para sa kanya. That is, mas malalim na pagkakilala, hindi lang naging tagapagligtas, kundi Panginoon mo na siya. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa pagpapaunawa sa amin mula sa iyong mga salita. Hindi lang ka namin tagapagligtas, kundi amin kang Panginoon. Ang relasyon ngayon nagbabago. Dating tagapagligtas ka lang namin. Ngayon, Panginoon ka na namin. Yung nagligtas sa amin, yun din ang aming susundin. Panginoon, pagpalain niyo, maunawaan lagi namin to araw-araw. And also to suffer for Him, to suffer for Christ's sake. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, magandang araw po uli mga kapatid sa Panginoon. At welcome po tayo sa ating programang Servisyong OFW. Dahil araw po ng Wednesday ngayon, abay siyempre meron po tayong topic na tatalakayin. At ang ating papaksain ngayon, mga kapatid, ha, napakahalaga nito sapagkat ito'y sa mga palabas ng bansa, mga yung ating talking points dito ay mga para sa mga OFW, ang discussion ay pag-usapan tungkol sa procedure in applying to a licensed recruitment agency. Tukoy ho ang ating topic para sa pag-apply sa ahensya. Hindi po tayo, we are not endorsing agencies here, but sinasabi natin kung ano ang procedure kapag tayo ay mag-a-apply sa isang license. Ine-emphasize natin yan. License agency. Kasi tatlo ho ang paraan ng recruitment na legal. Itong sa pamagitan ng private recruitment agency o PRA. Pangalawa, ang government to government. Ang pangatlo ay direct hire. Lahat tong tatlong yan ay dadaan po dapat sa DMW. Ang ating tatalakayin ay tungkol po sa pag-apply procedure o mga patakaran o mga dapat sundin sa pag-apply sa isang licensed recruitment agency. Marami po kasi mga Pilipino ang nangangarap, syempre kasama na tayo dyan, na maging OFW. Eh sa amin nga pong pag-ikot-ikot sa mga eskwela kasama ang GFM, sa pangunahan ng GFM, ay talagang kahit mga bata, high school pa lang, ay ang pangarap na imbis na maging engineer, doktor at kung anong kurso, ang pangarap na mangibang bansa. Pangarap na siya, hindi na siya kurso lang, kundi ito'y pangarap na gustong makarating sa ibang bansa. Medyo nalalaktawan na nga yung pag-aaral, ay huwag niyong lalaktawan yon. Sapagkat kapag nang ibang bansa ka at hindi ka nakapag-aral ng tamang pag-aaral, mas mahirapan ka rin mag-abroad at yung opportunity is limited, lalo na sa salary, mas mababa. Kaya, importante dumaan tayo sa legal na tamang proseso ng pag-apply. Isa sa pinakamahalagang paksa o hakbang ay ang paglapit mismo sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency upang matiyak na ligtas at lehitimo ang proseso ng application. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ano mga dapat malaman ng mga aspiring OFW bago sila mag-apply. Handa na po ba kayo? Handa na ba kayo? Okay, teka ha, babasahin ko muna yung mga comment muna. Pagbati muna natin. Si Emily Manalang, good morning. Kayumang Ging Mangyan, good morning po. No. Paustina Franky Habla, good morning Pastor Joe, blessed Wednesday kagapay, listening to an AM radio, thanks po. Telma Manjares, blessed morning po Pastor Joe, listening from Calamba, Laguna. Uy, matagal ako dyan sa Parian ha, tumira kami dyan, Ma'am Telma. Okay, sabi niya salamat po sa binahagi mong salita ng Panginoon, gabay ko po sa bawat araw. Praise God. Salamat po. Si Epifanio Salvador, good morning. Share na po while listening. Good morning kay Vincent din. Garcia Vincent, good morning. Watching. O Pastor Joe, watching while at work. UK ito. Ha? Nakita ko yung plug. Anyway, Maraming salamat po sa lahat po ng si Emily Manalang. Hindi ko alam kung nabati natin, ha? Ayan, good morning. Si Romos, ayan, nag-thumbs up. Okay, maraming salamat po. Okay, tuloy na tayo. Kung meron po kayong mga katanungan, ay baka may tanong kayo, gusto nyong maliwanagan, lalo na sa tatalakayin natin, kung meron kayong mga experiences, pwede nyong i-share po dyan at babasahin natin ang mga comment po ninyo. Okay, simula na po tayo. Ano ang mga dapat tandaan kapag mag-a-apply ka, ulitin ko, sa isang private recruitment agency? Pag pinag-usapan po ang migration program ng gobyerno, napakalaki ng role nila. Mahalaga ang role nila kasi walang ma-deploy kung hindi dadaan sa kanila. O doon sa dalawa na tinukoy ko, pero kalimitan pinakamaraming deployment ang nangyayari sa agency o private recruitment agency. Kaya unahin na natin, yung unang dapat malaman, una, alamin ang tamang proseso sa pag-apply sa DMW Recruitment Agency. Bakit aalamin ang tamang proseso? Kasi sa pag-apply ng pag-abroad, kailangan mo mahalaga malaman bawat hakbang ng application process upang maging maayos at legal ang iyong pag-apply. O, siguro under niyan, gawin natin ganito. Sa una, hindi kayo dapat nakikipag-usap o nagsisik ng help o hindi kayo dapat nalapit sa mga fixer o middleman. Sa pag-abroad ho, walang fixer dapat. Sa pag-abroad ho, walang middleman kasi ho, yan ang nag-deploy dyan, ahensya. So, ang kauna-unahan, pupunta kayo sa isang licensed recruitment agency. Yun ho talaga, una yan. Hindi ho yung magtatanong pa kayo sa fixer, magtatanong kayo sa middleman. Dito ho nangyayari sa pagitan ng aplikante, fixer, at ahensya, dyan nangyayari ang mga lokohan, panloloko na nabibiktima ng illegal recruitment, human trafficking. In between, ha, dyan sa pagitan na yan. So, ang isang OFW, kailangan, excuse me po, dumirekta po kayo. Kailangan mapuntahan nyo ang opisina. Marami hong opisina, mga kapatid, na pwede nyo puntahan. Puntahan ninyo habang umaga, 8 to 5 yan. Puntahan ninyo. Huwag kayong paghinarang kayo sa kalsada o anong sadya mo. Ganito, hindi. Ang sadya ko po mag-a-apply. Ako na magsasama. Hindi po. Ako na po. Didiretso po doon. Yan ang matalinong aplikante. Bakit? Parang sabihin mo, Pastor, kasi hindi ko po alam, kasi mahirap na po, hindi ko alam sa probinsya ka ako galing. Ako, hindi ho rason yung pagiging probinsyana o pagiging probinsyano. Ang rason ho, ang pinaka dapat ay alam mo kapag mag-a-apply ka sa tamang lugar, ahensya na iyong a-applyan. Hindi ho kailangan itong picture na ito at saka mga fixer, itong mga nagpapakilalang sila'y connected, hindi po kailangan yan. Bakit? Ang mga yan ay mga ahente. At yung mga ahenteng yan ay hindi lahat, hindi yan sa isang agency lang. Iba-iba hong ahensya ang kanilang nire-referan. Kasi malaki ang natatanggap nila dyan. 10,000 to 20,000 bawat isang ma-deploy. So, at kung minsan, dyan pa lang sa fixer na yan or middleman, dyan nangyayari ang paglalagay. Halimbawa, bakit nagpipix sila? Bakit fixer? Kasi yung problema mo, pinipix nila. Sila ang gumagawa na dapat ikaw ang gumagawa. At dyan, napagsasamantalahan kayo. Sapagkat nagbabayad kayo, minsan nagpepeke pa ng mga dokumento. Ano mga kalimitang peking dokumento? Ambert, hindi na masyado ngayon sapagkat online na tayo. Ang mga dokumentong pinipeke nila dyan, mas marami yung employment certificate. Employment certificate. Ibig sabihin, ilalagay na nagtrabaho ka sa ganito para i-fix yung problema mo dahil wala kang papel na nagtrabaho ka at sinabi mo itong experience mo. dapat magduda po kayo kapag sinabi kayo wala kayong kailangan i-produce. Pati passport amin yan. Pati employment certificate amin yan. Pati yung ganito amin yan. Lahat yan, mas marami kaya po. Mga kababayan, dyan nagsisimula. Dahil hindi mo alam ang process, kaya nagpagsasamantalahan ka. Hindi yung rason na probinsyana ka, probinsyano. Hindi po yun. Ang dapat mong gawin, nagtatanong ka sa tamang mga government agency kung ano ang dapat. Hindi ka mabibiktima. Kapag ganyan ang espiritu mo, ang kaisipan mo, na dapat direkta ako nakikipag-usap at walang namamagitan. Pag may namagitan sa inyo, naglumapit sa inyo, magduda na agad kayo dyan. Magduda na agad kayo sapagkat lahat sa'yo parang ano yun, parang wow, malaking tulong. Wow, ayos. Wow, nakalusot ako. Wow, gagawin niya ang paraan. Hindi ho wow yun. Woo. Hindi ho dapat ganun. Kaya alamin ang tamang proseso sa pag-apply sa DMW agad. Lamang magtanong. O di naman kaya, direkta sa agency. Kami po dito sa servisyong OFW. Every time kahapon may nagtanong, Sir, kauwi lang ho. Nung isang July 6, kauwi lang. Nagpunta sa opisina ko kahapon, nung isang araw, at humihingi ng tulong. Ang isa sa naitanong niya, bukod sa problema tungkol sa pagpapile ng kaso, ang sabi niya, Pastor, may kilala po ba kayong agency na mapagkakatiwalaan? Mga sabi ko, ma'am, hindi po ako nagre-refer. Narinig niyo sa amin yan, Attorney Cao, Pastor Rene Bunsoy, ang yung lingkod. Hindi po kami nagre-refer kasi po, hindi kami recruiter. Ang recruiter lang ang may karapatang mag-recruit, pero dapat sa loob ng opisina at hindi sa bahay-bahay o sa Facebook lamang ginagawa. Ha? Lalo na kung household service worker, dapat sa opisina ka. At ang opisina, dapat 100 square meter. Okay, pangalawa, tiyaking lehitimo at lisensyado ang recruitment agency. Hindi lahat to ng nag-aalok ng trabaho sa abroad ay otorisado. Kaya mahalagang masuri muna ang kanilang lisensya. Okay. Yung una kasi pupunta ka sa opisina. Pagpunta mo roon, titingnan mo agad ang mga lisensya. Nasa wall lang po yan pagpasok. Nandun lang po yan. Basahin nyo, tingnan nyo. Doon sa mga announcement din nila, nakalagay doon kung ilang job order ang kanilang kailangan. Ilang halimbawa kung nurses, ilang nurses ang kailangan nila. Okay. Tiyaking lehitimo. Pangalawa, before ka pumunta roon, pwede mong i-check na ang website. Hindi ka pa napunta roon, ma-check mo na kung legit ang agency. Huh? Pwede mo nang ma-check yan kahit na hindi ka pa napunta. Sapagkat hindi lahat na nag-aalok, kagaya na sabi natin kanina, ay otorisado kahit agency yung tao nila o kahit hindi tao nila dapat may lisensya yan to recruit. Dapat may lisensya yan to recruit. Kaya mahalagang masuri muna. So number one, website. Pangalawa, pagpunta mismo sa kanilang building, tingnan mo kung may lisensya. Picturean mo kung possible, kung pwede naman yan eh. Okay, legitimacy ang pinag-uusapan natin. Kaya i-verify ang recruitment agency sa DMW bago magsubitin ng dokumento or bago magbayad. Automatic yan mga kababayan. Ha? Bago mag-submit ng mga dokumento, i-verify muna. Pangalawa, bago magbayad, tingnan. Dapat may resibo ka na ibibigay sa'yo doon sa amount na binigay mo. Ibe-verify mo muna yan. Ha? Kailangan yan, mga kababayan, sapagkat marami ang hindi makaalis, hindi ma-deploy-deploy. Nagtataka siya, ang tagal na. Bakit kaya hindi ako ma-deploy-deploy? Nagreklamo na hanggang nag-withdraw na nga eh. Alam nyo, ang isang dahilan, nagtatagal ang kanyang deployment. O hindi ma-deploy agad. May mga ilang reason yan kung ba't hindi ma-deploy. Kayo, anong tingin nyo? Remember, ang negosyo nila mag-deploy. Pag hindi nakapag-deploy, walang kita. Di ba? So, anong problema? So, walang problema sa walang problema kung lisensyado sila, okay na yon. Bakit hindi nakakapag-deploy kahit sila ay lisensyado? Ang pangalawang dahilan, baka walang job order. Yung job order ay galing doon sa agencies abroad. Kinuha nila yan sa Migrant Workers Office sapagat may kailangan ng kanilang mga employer. Halimbawa, 10 domestic helper o 10 nurses. Papa-approve nila yung request nila to deploy or request nila for a worker sa abroad. 10. So, i-approve muna yon ng Migrant Workers Office. Pagka-approve na yon, yun ang kanilang magiging job order. Papadala yan sa kanilang agency sa Pilipinas. At yan ay matatala din sa ating DMW, yung job order. Yung job order, mga kababayan, nauubos din po yan, ha? Baka mamaya, 2010 pa. O 10 nurses, 2023 pa. Nauubos po yan pag nakakapasok na, limawa, 5 na natanggal, hindi na nila dapat ipupos yung 10. Dapat buburahin na nila at lalagay nila na 5 na lang ang kulang. O di naman kaya, pwede ka magtanong kasi halimbawa hindi pwedeng burahin dahil job order po yan, dokumento po yan. Sabihin mo, ma'am, doon sa 10 nurses, ilan na po ang na-deploy ninyo? So tatanungin nyo yun. Remember, magduda bago magtiwala. Diba? Sabi ng DMW ay maging matalino, huwag magpapaloko. Ang sabi po ni Pastor Joe, magduda bago magtiwala. Yung 10 kayang job order, kumpleto pa yan? Or 5 na lang? O baka ubus na yan? Diba? So, kailangan ma-verify nyo muna yan. So, pangatlo ay ihanda ang lahat ng kailangan dokumento. Out na agad, mga kapatid, yung peke na dokumento. Huwag ko kayong magpipresent ng peking dokumento. Madi-discover din po yan. Lalo na diploma, lalo na yung Certificate of Employment, experiences, huwag ho kayong papayag na pikein. Huwag ho kayong papayag na pikein. Meron ho akong karanasan na napakinggan mismo at sa akin humingi ng tulong kung paano daw ang kanyang kamag-anak o ang kanyang asawa, buong pamilya sila, nanay, tatay, kapatid, asawa. Ang kanyang asawa ay nasa Saudi. Sa peso ito nangyari, no, sa Public Employment Service Office. Sabi niya, pakitulungan po na makauwi ang aking asawa kasi po nakakulong. Nung inalam ko bakit po nakulong, so ito po ang rason. Kaya hindi pwedeng mameke. Ito ang nangyari. Yung kanyang asawa, electrician. Napakagaling na electrician. Pero ang kanyang present na mga dokumento nung naroon na siya o maring dito pa lang ay engineer. Ulitin ko, wala hong intention tayo na maliitin ang isang electrician. We're saying na kapag electrician ka, apply mo dapat electrician. Huwag ho tayong mag-misrepresent na tayo ay engineer. Hindi kaya ikaw ay kung ano yung in-apply mo, dapat ganun ka. Siyempre, may mga ipoprove mo yon. Kasi i-verify yung mga dokumento. Upon verifying, mga kababayan, itong electrician na ito ay hindi pala engineer. Talagang electrician, licensed electrician. Alam nyo, ipinakulong po ito ng mga kapwa engineer o engineer, legit na engineer. Dahil na-discovery, siyempre, hanapan ka ng trabaho na yung output ng trabaho as engineer, hindi niya magawa sapagkat hindi po siya engineer, kundi electrician. Kaya mga kapatid, huwag papayag na ang inyong mga dokumentong isasubmit ay peke. Kumpletong requirements, yan ang pangatlo, no, ay makatutulong para mapabilis ang proseso ng iyong aplikasyon. Kaya siguraduhin updated, valid, siyempre valid at kumpleto ang lahat ng iyong isusumiti. Ayan, yan po ang number 3. Number 4, maging handa sa screening at employer's interview. Sinusukat ang bahaging ito kung ang aplikante ay angkop sa trabahong ina-applyan. Importante yan, ha? Kaya Huwag kayo mag-misrepresent na ganito kayo pero hindi pala kayo ganon. Advice lang, maging tapat sa inyong impormasyon at magpakita ng professionalismo at kumpiyansa sa iyong ina-applyang posisyon. Sapagkat ikaw ay confident kapag alam mo ang iyong ina-apply niyan ay ugma doon sa iyong skills at saka yung iyong tinapos. Kaya huwag papayag na ito ay pineke. Number 5, kumplituhin ang medical examination at iba pang mandatory requirement. Pero dahil ang ating oras ay alas 9 na, babalikan po natin itong number 5 na ito. Makalipas lang po ang ilang paalala, magbabalik po ang serbisyong OFW. Diyan lang po kayo.

0: Sambition OFW.
1: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang lalaking pinangalan ng Elijah Hope Lekigan. Sanggol pa lamang ang bata nang makita ni Gina Lekigan. Kung sino man ang nakakakilala sa magulang o pamilya ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Rosami Dayzon, social worker ng Samaritan's Place Silang, Cavite, o tumawag sa 443-1128 o sa 0977-837-2923.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
0: Himpilang.
3: 702.
0: Ay kapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Serviso OFW!
5: It's 9:02 na po ng umaga. Nagbabalik na po ang inyong programa Serviso OFW at ipinagpapatuloy po natin sa pangalawang bahagi ang mga procedure o tamang pamamaraan kung mag-a-apply sa isang licensed recruitment agency. Pero bago po tayo magpatuloy, babatayin na natin si Mary Ann Cruz Francisco. Good morning, Pastor Joe. Listening from Hong Kong while working. Thank you, Mary Ann. Tristan Wyatt Gulay is watching. Sabi niya, good morning, Pastor Joe. Ito si Garcia Vincent, meron siyang binabahagi dito. Sabi niya, shoutout po sa governor po namin sa Nueva Vizcaya. Kasi po, gumagawa siya ng paraan para ilapit ang mga employment agency on wheel para sa isang sa mga OFW at hindi naluluwas sa Manila. Vincent, ano ho, magandang layunin, ano? Yan ay dapat ginagawa kasama ang peso, ano ho? Ang peso, sila ay nahingi din ng permit. Even yung governor's office ay nagpapacilitate, pero ang gumagawa na official diyan ay peso, public employment agency, at yung private yung mga agency ay napunta doon sa peso, humihingi ng tulong para mag-facilitate ang recruitment. Pero ang peso mismo rin ay kailangan humingi ng recruitment approval sa DMW. Yan po ang SOP dyan. Ay, hindi pwedeng basta ang LGU mag-recruitment, mag-facilitate ng recruitment na walang nagbabantay o walang kasama sa Department of Migrant Workers. Yan po ang procedure dyan at patakaran dyan. Ano ho? Hindi pwede ang barangay. Even sa office of the mayor, hindi pwede po yan. Even ang governor, kailangan lang po facilitated by PESO, Public Employment Agency, na may permit to recruit o provincial recruitment activity hihingi po sa DMW. Yan po ang legal para mayroon nagbabantay o sumusubaybay from the department's national sa office ng Department of Migrant Workers. Thank you. Anyways, thank you kasi tumutulong si governor. Malaking bagay yan, ha? Garcia. Okay, si Ezor Nozo. Good morning, Pastor Joe. Paki-shoutout po from Barangay Saog. Jean Rinald KCCK Caleb Hoson. Ayan. Si Nora Cachella, good morning po, Pastor Joe. Paki-shoutout po, belated happy birthday kay Jenny Rose Sinisal Hoson. Greetings from family Adia Sinisal Hoson family. Maraming salamat po. Okay, so itutuloy natin yung ating pag-aaral. Number 5 na po tayo. Binasa na natin kanina. kumpletuhin ang medical examination at iba pang mandatory requirements. Kailangan po na matiyak na handa at kwalipikado ang aplikante para sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Dumaan lamang sa mga accredited facility. Alam niyo ba, ng ahensya ay kailangan din accredited ng DMW, yung clinic, yung laboratory o yung inyong examination, medical examination, dapat accredited yung facility nila. Di ba? Kailangan ho, dahil sila rin ho ay regulated ng DMW, kahit clinic, training center, at saka yung accommodation dito. Diba? Nung last 2 weeks ay tumulong tayo para ipasara yung mga accommodation ng ahensya na walang permit to operate yung kanilang accommodation. Yung agency may lisensya to operate, pero yung kanilang ginagawang accommodation ay hindi, kaya pinasara dahil maraming paglabag ang nakita at saka kailangan din regulated para naman nasusubaybayan, namo-monitor ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Okay. Punta na tayo doon sa pang-anim. Narito na yung number 6. Okay, sa listahan po ninyo, unawain ang mga legal na bayarin at placement fee policies. May mga patakaran kung kailan at magkano lamang ang maaaring singilin sa mga aplikante. Huwag kong magbayad ng walang opisyal na resibo at alamin kung sakop ng no placement fee policy ang iyong trabaho. Okay, liliwanagin natin yung no placement fee policy. Ito, ganito po yan. Automatic, walang placement fee yung dalawa na mga mag-OFW. Number one, domestic helper o domestic worker. Wala pong placement fee kahit saang bansa po yan. Pangalawa, seafarer, wala pong placement fee kahit anong bansa po yan. Okay. Maliban dun sa dalawa, lahat na may placement fee. At depende, at dun may policy pa rin. Kahit sabihin mong may placement fee na ina-allowed, pero ang policy naman doon ay ito. Equivalent of 1 month salary. Halimbawa, katumbas lamang ng sweldo ang kanyang placement fee. Halimbawa, sweldo mo 30,000. 30,000. So, ang iyong placement fee dapat 30,000 lamang. Hindi ho 31,000, hindi 35,000, hindi 40,000. Kung magkano ang sweldo sa kontrata, yun lamang ang pwedeng singilin, equivalent of 1 month salary. Kaya, anong ibig sabihin yan? Kaya kung seaman ka, domestic helper ka, kinokolektahan ka, pero wala naman tayong nababalitang ganyan. Nangyayari ang placement fee dito sa mga skilled worker, high-skilled o mga skilled professional, highly professional na mga aplikante. Diyan din may paglabag. Bihira, wala po akong sa tagal kong tumutulong sa mga OFW as advocate, wala po akong ni isa na mga OFW na domestic helper na siningil ng placement fee. Diba? Wala po. Wala. Maliban. Ayan. So ito na. Maliban. Binabago ang terminology. Imbis na placement fee, ito ang gamit. Like Hong Kong, Singapore. Ang gamit, processing fee. So ikinubli nila ang placement fee sa salitang processing fee. Pag tiningnan mo yung itemized na processing fee, makikita mo roon na over. Para lang sabihin, para lang maikarga nila, para maikarga yung placement fee. Bawal po yon. Pangalawa, para maikubli nila at hindi sila masilip, ang gagawin, imbis na pagbabayarin kayo, ang gagawin nila ay salary deduction. Pangalawa yan, mga kapatid, salary deduction. Sinong kumakaltas mismo? Employer. May arrangement na sila dyan. Employer, kinakaltas mismo. Nako, nakakalungkot. Singapore cases natin, 3 months ng kanilang tatlong buwang sweldo hindi binibigay kasi para daw yon sa ahensya. Placement fee. Nagtatago lang sa pangalang processing fee. Okay? So, pangatlo naman, para hindi masilip na overcharging, ito, experience po natin ito, nakita natin ito. Kung 100,000 ang sinisingil na agency na placement fee, kasi kung 100,000 placement fee, dapat 100,000 ang sweldo based doon sa ating sinabi kanina. Pero dahil ang sweldo 40,000 lang, lampas siya ng 60,000 doon sa sinisingil na placement. Okay, ang ginawa niya, para hindi masikita at masilip, ang ginawa ng agency na to, every 10,000, di ba ang 100,000, mayroong 10 na tag to 10,000. 10 times 10, 100. Ang ginawa niya, bawat resibo o sa resibo, inilagay na tag to 10,000 lamang. So 10,000, 10,000, 10,000. Sa bawat 10,000, yung 100,000, imbis na 100,000 ng resibo, ang ginawa niya, tagwa 1,000 lamang ang bawat 10,000 niresibuhan ng 1,000 lang. So yung tag 10,000, 10,000, 1,000. 10,000, lumalabas na 10,000 lang ang total. Di ba? Yan ho ang datatlong binabanggit ko sa inyo mga modus. Kaya wag ho kayong papayag na walang resibo. Kasi basihan po yan kapag may overcharging. Pag nagpapail ka na ng kaso. Okay. So number 7. Basahin mabuti ang job offer at employment contract. Ito na, doon pa lang sa simula. Nakita na natin to eh. Mahalaga maintindihan ang lahat na nakasaad sa kontrata bago ito lagdaan o pirmahan. Mga kababayan, wag nyo lang hong ang sisilipin sa kontrata yung sweldo at pangalan ng employer. Ano ho? Better para may time kayo na ma-appreciate at kung ano ang naka-detail doon sa contract picture ninyo. Kung hindi pa uwi sa inyo kontrata, na-picturean nyo sa bahay nyo, basahin ang basahin. Di kaya, pagkatapos nyo ma-picturean, isend nyo sa mga taong mapagkakatiwalaan ninyo at makapagtanong kung anong ibig sabihin. Wag ho mahiyang magtanong. Dapat basahin ang kontrata, intindihin ang nakasaad bago ito pirmahan. Okay. Number 8. Ulitin ko sa mga late tuner, mga kababayan, ang tinatalakay po natin ay patungkol po ito sa tamang paraan at mga proseso sa pag-a-apply sa isang recruitment agency, licensed recruitment agency. Ito po ang tinatalakay natin, pampito na po tayo. Okay, number 8 na. Dumalo sa pre-departure orientation seminar, PIDOS. Kumpletuhin ang pre-employment requirements. Actually, ang PIDOS, mga kababayan, yung PIDOS kasi, that is 2 to 3 days before deployment. Dapat nabasa ninyo ang payos muna o na requirement ang payos para ka mag-qualify. Ano? Ang pre-employment orientation seminar, wag muna ang PIDOS. Payos muna. Ang payos, hindi ka makakapag-abroad. Requirement po yun. Kailangan maipasa mo. Examination po yun eh. Actually, pag tinignan mo nga yung pre-employment orientation seminar o payos na kinakandak po yan sa kahit saan kayo, pwede kayo mag-exams kasi online naman yan. Doon dinidiscourage. Halos parang ayaw ka paalisin. Pero kapag naipasa mo, saka ka lang i-allow. Pagbagsak ka, uulit ka uli hanggang makapasa ka. Doon pa lang nandun na ang mga illegal recruitment warning. Nandun na mga policy. Nandun na ang mga kontrata kung paano ang gagawin pagpirma ng kontrata. Kumbaga na yung stipulated sa contract, nandun na. Pag naipasa mo, saka ka lang makapag-print ng payos online. Yung PIDOS po kasi, nakumpleto nyo na ang mga papeles. Ang PIDOS ay isa sa mga huling requirement kasi ang huli ay pay ang yung ano na, yung OEC. Ito ang pinakahuling requirement, lalo na kung agency hire. Pero huwag kayong mag-alala kasi pag agency hire, ang payos, ang nag-i-schedule po ng PIDOS sa inyo maging yung payos, ay yung ahensya ninyo. So, nagpipidos, may time na ang PIDOS ay sa iba. May time sa agency. May time dito mismo sa PIDOS sa ating DMW dyan sa second floor sa OWA. Sila nagpipidos ngayon. Pero kung PIDOS yan sa agency o PIDOS sa labas, dapat pakinggan yung maigi sapagkat yun ay napakahalaga dahil yung mga yun ay makakatulong sa'yo sa iyong pagtatrabaho. Marami kang matututunan sa PIDOS. Kaya nga pre-departure yun eh. Bago ka mag-flight, kailangan alam mo ang mga ito. Kalimitan, mga specific ang talakayin kapag isang, diba, Saudi Arabia, mga Saudi law, mga kostumbre, kultura, yun po ang mag-undergo kay doon. I think parang isang oras lang ata yun, yung PIDOS ninyo. Ang GFM, nandiyan po yan, tumutulong po yan, nagbabahagi ng mabuting balita pagkatapos ng PIDOS. Ay sila naman ang share mga 5 to 10 minutes o 2 to 3 minutes na pagbabahagi, no? So advice ulitin ko mga kapatid, huwag kayong mahihiyang magtanong, kailangan magtatanong po kayo at dadalo sa mga orientation, kumpletuhin ang pre-departure orientation seminar bago ma-deploy. Inihahanda ng PIDOS ang mga OFW sa kanilang mga karapatan, responsibilidad, pamumuhay sa bansang pupuntahan po ninyo. Yan po ang layunin ng PIDOS. Okay. Number 9. Siyempre, bago tayo sa number 9, makinig ng mabuti ha. Doon po sa pag nagpipidos kayo. Hindi lang ho, sa sobrang excitement na minsan ng ating mga kababayan, yung PIDOS hindi na po iniintindi. Parang maleta na ang iniisip. Saan anong susuting sapatos, ano ang kailangang damit sa kanyang deployment, wag ho yun. Unahin yung intindihin, magsulat po kayo. Kalimitan sa PIDOS, parang wala akong nakikitang nagsusulat. Napapansin ko lang yan, wala akong nakikitang nagsusulat. Nanonood ako ng iba't ibang PIDOS sa iba't ibang, sa isang bangko, at saka sa agency, wala akong nakikitang susulat. Parang sinasa ulo na ng OFW or hindi masyadong interesado. Kaya wag hong ganun, mga kababayan. Magagamit nyo yung PIDOS na yan. Kapag naroon na kayo, makukumparakan nyo kung tama ba ang orientasyon sa inyo or hindi. May kukumparan nyo kung ano masasabi nyo ito pala ang legal at ang illegal ay ito, illegal. Kaya mga kapatid, mahalaga yon. Okay, sa ating number 9, alamin ang karaniwang modus. Oh, ito na. Modus na ng illegal recruitment. Kalimitan sa modus, kapag nakapidos ka na kasi, ibig sabihin, nalampasan mo na to. Pero bahagi ng iyong paghahanda na alamin ang karimitang modus ng mga illegal recruiter. Ang kaalaman sa mga scam, panlilin lang, ay makakatulong upang hindi mabiktima ng mga aplikante o ng mga aplikante para hindi mabiktima. Mag-ingat po sa mga alok na too good to be true. Ay, totoo naman eh, no? Kapag too good to be true, yan ay scam. Yung halimbawa, ang sweldo lang sa bansang yun, $400, pero in-offer ka, 1,000. Diba? Too good to be true. Sobrang totoo, pero hindi. Para lang ma-entice ka, ma-convince ka na malaki ang sweldo. Kalimitan naman kasi. Kalimitan ng mga nabibiktima ng illegal recruitment ang unang dahilan kung bakit napapasagot agad sila dahil sa mataas na sweldo. Kaya mga kapatid, pag-aralan po natin yan. Mag-iingat po kayo samantalang kayo po ay mag-abroad, mag-a-apply papunta sa labas ng bansa. Okay, siguro sa last, but not the least, ito na, Number 10, magplano at maghanda bago umalis ng bansa. Hindi lamang dokumento ang handa, kundi pati ang emosyonal. Ah, kapatid, mga kababayan, everyday po ako may natatanggap na reklamo. Mas marami sa kanilang mga nilalapit. Yung anak ko ho, hindi ko po alam na nung una iniwanan ko, okay naman po siya. Ngayon po, hindi ko na po matiis kasi iyak ng iyak. Iyak ng iyak yung kanyang anak. Dahil namimiss daw siya. At siya rin, siyempre, namimiss. Gusto nang umuwi. Mga kababayan, hindi po ganyan ang pag-abroad. Kailangan handa ka emotional. Handa kang pansamantalang isakripisyo. Kaya nga kabayanihan ang mag-OFW sapagkat totally nilimot mo sarili mo para lang sa iniwan mong pamilya. Okay? So, hindi lang dokumento ang inahanda. Dokumento, papel po, lahat lang yan. Ihanda rin ang pinansyal. Kasi paglabas mo ng bansa, hindi naman automatic magsesweldo. Isang buwan pa po yan bago ka magsweldo. Kaya dapat ang pamilya mo, meron hong budget bago ka umalis. Ang pag-abroad ho, may gastos po, mga kapatid. Huwag kayong maniwala doon sa libre lahat. Nako, marami na bubudol dyan sa libreng lahat. Libre passport, libre pamasahe, libre, libre, libre. Pag hindi ka natuluyang i-deploy, babawiin sa'yo lahat ng mga ginastos, which is tama naman. Kaya lang, dahil sa sinabing libre, nainganyo tayo at pwedeng ilaban natin yun. Na sinabi nila, libre. Tapos ngayon pinagbabayad, pwede namang manalo yan sa kaso sa DMW. Pero malaking sayang at panahon. Kaya maghanda, mga kababayan. Para hindi ka nape-pressure paglabas mo ng bansa. Eh, kahapon nga, may kausap ako. Ang sabi, ako po ay nag-cash advance. Actually, itong OFW yung isang araw, nag-advance siya. Nag-advance sa employer, 2 months. Eh, siyempre, nagbagong ugali ng employer dahil sabi niya, kaya pinipwersa siya, ayaw na niya, ang nangyari, ililipat siya sa ibang employer para mabawi yung kanyang cash advance. At yung isang buwan na matitira ay hindi pwedeng makuha sapagkat ipambibili ng ticket. Mga kababayan, huwag ho kayong papayag, ha?

0: Sa lahat ng mga aspiring, kayo po ang kausap ko na maging OFW, tandaan na ang ligtas na pag-abroad ay nagsisimula sa tamang impormasyon at paglapit lamang sa lehitimong recruitment agency. Maging mapanuri, huwag magpapadala sa mga pangakong madaling trabaho o madaling pag-alis o mabilis na deployment. Laging unahin ang legal na proseso sapagkat hindi lahat, mga kababayan. Kaya ipanalangin at ipagkatiwala natin sa Diyos ang buong proseso ng ating pag-apply. Huwag nating, habang ginagawa natin ang prosesong iyon, magtiwala tayo sa Panginoon na siyang gagabay at magbubukas ng tamang oportunidad at maglalaan ng pinakamabuti para sa atin. Nawa, mga kababayan, ay napagpala po kayo. Tapos na po ang ating isang oras. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo. Radyo Online dito sa Cable Channel 185 sa Signal TV. Ito ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng Serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing pagpalain ng Panginoon ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
2: Serviço OFW.
3: Yari, ang ato na biyan. Gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
4: Ato niya 4 o'clock habit ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look. Mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsan aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kuan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka, dengue nga na, positive ka, naging ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
3: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

aga sa aton mga tagpalamati. Ginatami ako kamus ang maayong aga. Kagkabay pa, i-welcome back niyo ako. Ako si Teacher Lil sa inyo kadampig. So this is my first time again after pilaman 22.

0: 23, I think, ang last ko nga hosting, no? And kabay pa nga, i-welcome back ninyo si Teacher Lils para sa kadampig mo sa edukalidad sa kahanginan. Ginagreet ko, Anay, ang aton dira mga upod sa Schools Division Office of Bacolod City, ang aton pinalangga ang Schools Division Superintendent, Dr. Dennis Develos, ang aton Assistant Schools Division Superintendent, Sir Aliman, ang aton dira nga mga kaupdanan, ang aton nga mga upod sa School Governance and Operations Division, kag syempre ang aton mga friends sa Administrative Division and sa Curriculum Implementation Division. Ginagreet ko especially ang aton mga school heads, ang aton mga principals, na I'm sure nagapadayon subong sa pagtudlo gihapon sa maayong pamatasan sa aton mga kabataan, paagi sa efforts ng aton mga teachers. So ginagreet ko gid ang aton mga teachers sa both public and private schools sa Bacolod City, kag sa iban nga mga division sa Negros Island Region, kag pati na ang bilog nga Pilipinas. So maayong aga sa aton tanan, bow, ang Department of Education subong madamo gid sang kinahanglan ipabalo sa inyo, no? Especially sa mga madamo nga mga issues subong nga naga-apekto sa aton mga eskwelahan. Pero before naton inasuguran ang pag-discuss sa mga issues nga naga-apekto sa aton mga eskwelahan, gina-pray ko gid nga aton mga estudyante subong nga ara sa aton mga bulutuan, sa aton mga eskwelahan, both public and private, kabay pa nga may maayo kamo sang pagpaminsaron, no? Maayo ang inyong mga ginapanumdum ng mga bagay. Kag mabatsyagan ninyo ang pagpalangga sa inyong mga ginikanan, kag sa inyong mga teachers kaysa eskwelahan naton, ang aton mga ginikanan ng aton mga teachers. So, ang aton respeto para sa ila, ihatagin naton. No? In fact, subong nga adlaw, itakol ni Teacher Lils ang mga bagay nga importante mahibalaan ninyo. Para sa aton mga estudyante, kabay pa nga after sa inyo klase, matanaw ninyo ining akon nga episode, kag ma-share ninyo sa aton nga mga ginikanan. Istoryahan naton, ano ang proseso sa Department of Education sa pag-deal sa mga problema nga ara sa eskwelahan. For example, ang mga issue nga kunsa diin ang aton mga estudyante madakpan nga may ginadala nga illegal, no? Illegal nga mga drugs, or illegal nga mga tawag naton mga life threatening nga mga gamit, no, mga armas sa anong pamaagi basta makahimo sang kalain or malain, no, makasakit sa kada isa sa inyong mga upodera nga estudyante or amangin part sang threat sa aton nga seguridad sa sulod sang eskwelahan, sa tanan nga kliyente, maestra ka man, manunudlo ka man, or school administrator. Isa sa mga importante nga mahibaluan naton, wala ginatolerar sa Department of Education ang pagdala sa mga illegal nga mga bagay sa sulod sa eskwelahan. In fact, prohibited ini siyang action, no? So, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Isa-isa ko naton, for example, ang pagdala sa illegal drugs, marijuana man siya, shabu, o kung ano-ano pa, no? Hindi man pwede magdala sa mga makapilas, makasakit, or makapatay ng mga gamit, no, para sa mga kutsilyo, sa mga armas, no, na tawag naton armas luthang or ginatawag naton ng mga firearms, hindi man pwede ina. Mas labi pagid nga hindi ina pwede dalun sa classroom. Hindi man pwede nga dalun sa sulod sa eskulahan, magsulod ka sa gate, kagibilin mo sa mga kilid-kilid para kuhaon mo later on kung vacant period or break time. Mas hindi pa gid pwede. So, hindi gid dapat magdala sini nga mga gamit sa sulod sang eskwelahan. Now, ano bala ang pwede mahimo? Ano bala ang pwede himuon sang eskwelahan kung madakpan ang isa ka estudyante nga may dala nga amo sini? Siyempre, number one is extraction, no? Kuhaon ina siya para ma-secure ang possession sang ina nga gindala ninyo. Number, may ginatawag kita, number one nga go-to process sa Department of Education, ang ginatawag nato nga referral. May referral system na ginasunod ang aton departamento, kag ini siya mahibal-an ninyo, kay man established ini siya nga guidelines sa aton nga learners' rights and protection. Halin ini siya sa aton Department of Education. Now, dapat mahibal-an sa tanan nato nga tagpalamati, nga kung ang isa ka minor, madakpan sa sulod sa eskwelahan, nga may dala nga illegal sa illegal nga bagay sa isa sa mga ginhambal ko a while ago, like firearm, like makasakit nga mga kuchilyo, for example, kag ang mga illegal drugs, for example. Kon madakpan ang isa ka minor, isa ka estudyante sa sulusang eskwelahan, ang ginahimo sina dira immediately kon may criminal liability na like illegal drugs, bisan ano mo nang himuon mo, ang bata nga madakpan nga may dala nga illegal drugs, may criminal liability man siya, may criminal liability siya, minor man siya o kung hindi, no? Magsiling kita minor sa konteksto sang isa ka eskwelahan o sang Department of Education. Magsiling kita minor, syempre below 18. Pero kung magsiling kita nga child, meaning to say, ining ginapainsindi ko sa inyo nga proseso, sa diin pala ini siya applicable sa tanan nga mga learners. 18 man siya or below, 18 man siya or above, basta estudyante siya sa eskwelahan, ginatawag siya naton nga child, kag entitled siya sa aton ginatawag nga learners protection. Okay? So ang himuon sila diri, hindi ang eskwelahan ang matawag sang pulis, no? Gusto ko na i-clarify para nga kung may makabati sini nga iba naton nga mga media friends sa iba naton nga mga radio stations or anybody nga nag-cover sa news, klaro dapat ang position sang Department of Education. So si Teacher Lils naga-explain sa inyo nga ang aton proseso, magtawag kita sang DSWD, social worker or assigned DSWD worker sang ina nga barangay kung sa diin ang aton eskwelahan na situate, no? So for example, kung ang eskwelahan sa Barangay Banago makita, ang unang tawgon sang eskwelahan ang mga aton nga social worker nga na-assigned, no? Empleyado sang DSWD nga na-assigned sa Banago. Kung ang eskwelahan naton, for example, ara sa Handumanan, Barangay Handumanan, ang unang tawgon naton ang DSWD employee worker, no? Nga ara sa Barangay Handumanan. Hindi kita ya dapat magtawag sang pulis, no? Kay dapat sa aton guidelines sa learners protection, protected ang rights sang tanan, offender ka man o convictim. So sa mga parents naton nga nagademand nga ang aton eskwelahan dapat itawgan sang pulis ang offender nga estudyante, hindi lang niya sa Bacolod ha, sa bilog ni nga Pilipinas dapat. Hindi na siya amo ang proseso. Ang proseso, tungod tanan nga estudyante, ginatawag naton nga child, no? Sa konteksto sang child protection, dapat ang una naton nga tawgon ang aton nga agency partner, and that is the DSWD, okay? The Department of Social Welfare. Amo na siya ang aton nga go-to agency partner sang Department of Education para nga matagaan sang insyakto nga treatment, no? Insyakto nga assistance both ang offender kag ang victim. Sa mga ara naman sa may criminal liability sa ginhambal ko a while ago, ano naman ang aton nga proseso? Still, makadto kita bisan illegal drugs na siya, no? Bisan a firearm inang makita sa bata, no? Sa aton estudyante. Ang aton gihapon nga go-to process, ma-refer kita gihapon sa aton nga agency partner, ang DSWD. Kag ang DSWD, amuna siya ya ang ma-coordinate sa aton nga agency partner, liwat nga PNP, no? Ang Philippine National Police. So, ang mga members ng Philippine National Police ang nag-coordinate sa ila, hindi ang aton empleyado sa eskwelahan. Hindi ang aton mga tawag na nato, no? Aton mga guidance counselors, dear parents, hindi naton pwede suguon, no? Or i-pressure ang aton mga guidance counselors nga magtawag sang pulis. Kaya ang obligasyon sa pag-invite sang aton katapo sang kapulisan, sang PNP, para matanaw kung may criminal liability or may i-prosecute silang kaso, ang maalam sina dira ang DSWD. So kami sa Department of Education mag-rely kami, no, sa mga advices sang aton nga partner agency sa DSWD as to the steps to be taken. Hindi nga kami amo ang ma-prosecute sang case or ma-file sang case. because the Department of Education is not a prosecution agency. So ang amon nga ginahimo, child protection. Ang amon ginahimo, basic education. Ang amon obra, ang amon mandato is to ensure that all learners, all children nga aras amon eskwelahan, matagaan amon sang insakto nga pagtudlo, kag pagpaalam sa ila para matapos nila ang basic education nila. So dira naman niya sa inang aspeto, klaruhon naton nga si DSWD kag si PNP amo ang partner agencies as to ano ang himuon sa bata during, no, during sang time, no, nga nadakpan siya, o kon pagkatapos sina, pagkatapos ang pagkadakop sa iya, kung may mga next panga steps or next panga action, kung may criminal liability si DSWD na kag si PNP, amo ang maging partner agencies para nga padayunon kag proteksyonan man ang kinamatarong sang aton estudyante. Si DepEd magapabilin nga isa ka provider sang education. That is why sa mga media friends ko nga nagapamangkot gid sa akon, ano ang ginhimo ni DepEd? Pirmi gid ako gasabat nga our mandate is to ensure continuity of education. So sa continuity of education ang buot silingon sina dira nga kami magahatag sang instruction gihapon, no? Ang amo niya nga mandato nga ipasigihon ang bata sa pagtudlo ara niya gihapon. Subot silingon, ma-provide kami sina sa mga learning materials paagi sa amon ginatawag nga mga activity sheets kag mga modular instruction, may ara kami ang sarili nga intervention. Pero ang intervention namo naka-focus sa diin, naka-focus sa continuity of learning para sa offender kag naka-focus sa psychosocial support para sa offended party. Even yan, no, wala kami nagagamit sang perpetrator nga word, no, sa Department of Education. Ginagamit namo niya offender kung ang bata may sala, siya ang naghimo sang sala kag ang amo niya nga offended party, no, amuya ang amo niya ginatipigan. So lain-lain ang obra sang kada agency sang aton gobyerno. Lain ang obra ni PNP, lain ang obra ni DSWD, and of course lain man ang obra ni Department of Education. So sa Department of Education klaro katama kung ano ang pwede naton himuon, okay? Kabay pa nga nang na-clarify ko ina, especially nga kadamo sang gusto mahibal-an. Kung bala nga si DepEd, naa si DepEd nagapabaya? No, hindi si DepEd. Wala si DepEd nagapabaya. Ang amon obra is to ensure that everybody is protected. Offended party ka man, offender ka man, no? Dapat ang amon niya obra is to ensure that there is continuity of learning for both parties. Okay, sa ato naman nga mga... isa pa ka mga pamangkot nga top of the mind niya ginapamangkot sa ako, no? Pwede ba la kita makapa-interview sa aton nga sa aton mga media friends? Of course, pwede kita makapa-interview, no? Pero may protocol kita dira. Especially kung ang ginaistoryahan naton sensitibo. Parehas ang mga offenses nga naga-features ang aton mga kabataan. Sensitibo ina siya. Tandaan nato nga kita yung mga adults, may mga edad kita, mas nakaintindi kita kung ano ang dapat himuon, kag anong dapat ihambal. Offender man na siya subong, pero bata pa na siya gihapon, learner ina siya gihapon, ginakonsider ta siya gihapon nga child. And so, because of that, dapat klaro sa aton, kag kahibalo kita kung ano lang ang pwede naton ihambal. Entitled sila sa protection under the Learner's Privacy, no? Learner's Privacy Act na to, no? Kinahanglan ang kabataan nga offended, kag offender, dapat both sila ginarespeto ta ang ila karapatan under sa data privacy. So, hindi kita basta-basta makahambal sa kung ano lang ang pwede naton i-share nga information kay kung himuon na naton, ma-fail kita sa aton mandato sa pag-protect ang ila rights. Na? Kada mo pa sang i-discuss sa inyo si Teacher Leo sa padayuno naton ang party sa media management and of course still on child protection pagkatapos sa mga pila ka pahanumdom.
1: Sobra sa 3 milyon sa mga estudyante ang ikinasangbulihan kada tuwing. Sobra sa 6,000 sa mga kabataan edad 15-24 ang nagapangimatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sa mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobrang bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tao sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.

Nagabalik si Teacher Lil sa kahanginan sa aton kadampig mo sa edukalidad. Baw na ano gid ako daw wala ako naka-prepare so wala ako nag-greet ang aton mga kaupod subong. Ara sa aton nga Facebook Live nalipat gid ako mag-invite sa inyo to tune in sa aton nga Facebook Live. So dason ko nga Wednesday mas ready na ko ah. Subong daw hindi ko ready, wait ka muna pabalo no, pero I'm sure may ara kita dira mga friends nga nagapamati sa School Governance and Operations Division ang ako nga BFF ko gini siya mo, pero kung makita na kami ano yako ni own. Miss Thea Joy Manalo, ara ka da dear. So, thank you so much for tuning in. Kaya kaginada, nag-message na tayo, no, nga makadampig ko sa buong. Kako sino pa din ang ara sa SGOD, sila Sherry Ann and Shirel, thank you so much. Next Wednesday, I will be more ready, no, para sa aton nga pag-tackle sa mga issues about sa aton mga eskulan. So, balikan ta ang referral process. Para maklaruhan lang sa aton mga listeners, especially sa aton mga parents, na nag-feel like DepEd is not doing enough or kulang bala sa pag-hatag sang aksyon ang Department of Education. So, gusto ko kamo pabalon nga, liwatan ko, may proseso. So, sa may mga criminal liability nga mga issues nga nag-apekto sa aton mga estudyante, no? Sa aton mga children sa eskwelahan, klaruhon ko lang ang aton nga go-to process, ang aton nga Department of Social Welfare. Sila ang aton partner. Sa ilan aton e-refer ang problema, no? Ang issue nga nag-apekto sa aton kabataan. And ang aton naman yung Department of Social Welfare, sila naman ang maalam sa pag-determine kung kinahanglan i-involve ang aton nga agency partner liwat, ang Philippine National Police. Okay? Now, ang pagkatapos naman sina, ginasulit ko, si Department of Education hindi maguntat, no? Bisan may criminal liability pang ato mga kabataan, hindi maguntat ang Department of Education sa pagsugod liwat, sa pag-continue sang education sang aton mga offended parties. So, I know familiar ka mo sang alternative learning system, aton nga ALS. Even ang aton nga ALS, may ara kita partnership, no? Sa aton nga juvenile justice system. Ginahimo na nato nga partnership para ang aton mga kabataan, ang mga out-of-school youth nga ara sa custody sang aton nga PNP, ma-continue nila gyapon ng ila basic education. Man ang education, hindi mo niya pwede i-stop, no? Amo ni siyang future, amo ni siya yaang pwede maka-change sa life sang aton nga mga population, sang aton population as a whole, sang aton mga kabataan. So, ini siya ya, kung, amo na blang hambal ko, if tanan mag-give up, not the Department of Education, not the teachers, no? Amo na yang aton nga prinsipyo. Hindi kita ya mag give up sa aton mga kabataan. So balikan naton ang aton nga intake pagka natapos na ang discuss ko nga referral. Pagkatapos na ang ginahimo sang Department of Education, gina-ensure nga ang aton nga eskwelahan nakasubmit sang incident report kag intervention plan. Ining intervention plan para iniya sa tanan, no? Tanan nga affected sang ini nga issue. So may ara kita intervention action para sa offended party, intervention action para sa offender, which na mention ko na maga-focus siya sa continuity of learning kag syempre sa mga affected like sa mga classmates nga present during sa natabo nga incident or even sa aton mga educators, no, sa aton mga teachers nga affected emotionally, psychologically, na sang issue nga natabo. Para nyo maintindihan, ini siya nga mga ginahimo nato nga mga proseso, hindi ni siya mahapos, no? May ari kita na di involvement sa mga professionals naton, especially ang aton mga focal persons, ang aton mga division nurses, nga mga focal persons sa aton mental health. May ari kita sa mga youth development officers, no? Ang aton YFD, para nga magbulig ang aton mga guidance counselors. Amo ina siya kun nga ang as much as possible ginaayo naton
nga ang mga issues nga dapat i-contained, no? Buot silingon, contained, hindi na siya bala pagpalawigon or padakoon para hindi na mag-trigger sang mga ripple effect sa aton population, especially sa aton mga young minds, sa aton mga youth, no? Sa youth naton. Kaya nga itong mga kabataan, mga hubin pa ni eh. Daw, hindi matured, no? Ang ilang pagpaminsar. So, kung may isa ka incident, nga daw, medyo na-hype masyado. Daw, medyo sa ila pananaw nangin popular because hindi pa masyado na appreciate ang difference between popularity and notoriety. Basta negative, dapat notorious, hindi popular, no? Gahimo man sang mga the same nga mga bagay ang ari paya sa wala pa na apektuhan nga mga divisions pareha sang Bacolod. Kadamo subong sa mga threats, kadamo sang mga pagpamahog nga daw abi naton langulango lang, no, pero naga-trigger ini siya sang dako nga obra para sa aton mga eskulahan, sa aton school administrators, especially sa aton division office, kag even sa aton nga local government unit. Imagine ang aton nga local government unit is preparing for the provision of metal detectors and aton nga scanner, no? Scanner gidya kay para sa mga dalago nga eskulahan, mabutang kita scanner para hindi ma-delay ang pagsulod nila. Imagine kung ano na kadako sang budget nga iprepare sang aton nga local government. Actually, ang aton nga city mayor, Honorable Mayor Greg Asataya, nag-start na niya sang pag-process ang procurement sini. Imagine nga tani, no? Mahimo tapa na tani nga iban nga mga proyekto nga mahatag ta sa mas maayo nga productive nga mga programa, no? Nga makabulig sa atong mga kabataan. Example ang sports. So, instead nga mabakal kita sa mga maayo kag madamo nga mga materials, mga supplies and equipment sa sports, unahon anay bakal sang aton nga local government ang mga metal detectors kag ang aton nga mga scanners, kay tungod nga dapat i-prioritize ta ang safety sang aton mga kabataan sa sulod sang eskwelahan. Pero mind you, no, ini siya bala nga mga issue pwede ni naton niya nga kita mismo ma-solve, mismo ang aton mga kabataan ang ma-solve. Hindi bala pwede nga magpakabuot kita sa sulod sang aton eskwelahan kag magtuon sang maayo? Aton mga ginikanan, hindi bala pwede nga mangin partners kita nga matuod ang aton mga ginikanan kag ang aton nga mga maestra kag mag-work kita together, no? Maobra kita together para sa kaayuhan sang aton mga estudyante, sang aton mga kabataan. Kay wala sang competition between sa panimalay kag sang school. Wala sang competition between sa maestra kag sa ginikanan. Partners kita. So, tani amuni siya ang mas productive. Ang partnership naton. Ang mas productive tani nga ang kwarta sang aton nga gobyerno, especially sang aton local government, ginbutang naton sa mas maayo nga mga proyekto nga makapaayo sang aton mga kabataan, hindi makapabudlay, no? Pero tungod sa nagakatabo subong ang efforts sang aton mga maestra kag maestro, sang school administrators, sang aton division office, no? Nabutang na lang tanan kung paano naton i-contain ang mga issue nga halos adlaw-adlaw gina-report sa aton sang aton mga media partners. Ginakontain naton ang mga issue para hindi na maapektuhan ang mas damo pagin nga population. Kaya nagapate ako sang ripple effect, no? Naga-trigger ang aton pag-hype sa mga issues, naga-trigger sa more pagid nga actions nga himuon naman sang aton nga mga kabataan. So nagaayo si Teacher Lils, kung nagapamati sa mga aton mga parents, nagaayo si Teacher Lils nga ipakita naton ang unity sa aton eskwelahan pagi sa pagpungko sa aton mga maestra kag sang aton mga school administrator. Saligan ta ang aton mga maestra kag school administrators nga wala sila maginahimo ang makapalain sa inyo mga estudyante. Ang amo niya, kami ang pinaka least jealous, or no, there is no jealousy.
amo niya, proud kami nga ang mga estudyante naton mangin maayo nga mga citizens sa aton nga pungsod, mangin productive sila. Amo na yang amon mandato, sa amo na yang gusto namon ma-deliver. Kag amo na iyakon nga, we are partners. No? Sa ato naman mga estudyante dira, sa ato mga learners, kabay pa nga ikuhaon ni nato ng opportunity subong, no? Nga mag-settle down kita. This is the first time nga first quarter pa lang sang tuig, sang school year, madamo na sang isyo nga nagakatabo. Kabay pa nga kung ano manada ang naga agamu sa inyo paminsaron, may ara kita guidance office nga makapamati sa inyo. May ara kita mga psychometrician diri nga pwede gid, willing gid magbulig sa inyo kag magpamati sa inyo nga mga issues para ma-avoid naton ang kun ano pa nga mga negative nga mga actions nga pwede ninyo himuon nga makapalain sa inyo kag sa makaguba sang inyo buwas damlag. Okay, kaini nga mga issues naton, isa ini siya sang dapat naton tapuso na, dapat ini siya naton untatan na, kag magsugod na kita sang maayo nga pagtuon, paagi sa maayo nga pagtulo sang aton nga mga estudyante. Sa daso nga simana, maprepare ako sang madamo paging nga discussions about sang aton sini nga ginistoryahan subong adlaw. Mahata kita sang maayo pag madamo paging nga mga tips kag hopefully maka-invite kita sang aton resource person nga mas makapamag-an sang balatyagon sang aton nga mga estudyante para matapos na ang mga issues nga ginaatubang naton subong sa aton mga eskwelahan. Man kita sa Bacolod, no? Kita sa Bacolod City, ara ang suporta sa aton sang local government, ara man ang suporta sa aton sang aton mga partners. Kabay pa nga aton ini siya i-appreciate kag tapuso naton ang mga issues kag mangin malipayon kita kag safe sa aton mga eskwelahan. So sa daso naman nga Miyerkules magakita ay kita, hindi ninyo paglipatan si Teacher Lils, i-welcome ninyo liwat sa 2026, no? 2026 is a lot of development. Hindi lang sa professional, but sa personal mga kabuhin ni Teacher Reels, nagabalik ako sa kadampig mo sa edukalidad kag sa daso nga semana, magakita ay kita liwat, kag mga discuss ang mas importante pa nga mga topic. Madamugi nga salamat sa inyo pag-upod sa akon, kag ako gali, naga-invite sa inyo, nga updan ninyo ako liwat, kabay pang may mga questions ka mo, kag masabat ko sa dason nga simana. Madamugig nga salamat, basta Bacolod nun, baskog kag kampiyon, kag ang mga estudyante, aton amligan, aton tatapon, kag aton atipanon. Madamugig nga salamat, God bless everyone, see you again next Wednesday.

0: 10:04 at ang time, diri sa DYVS, sabihan, maayong aga, kag welcome gid sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw, bihan sa Sininga Adlaw sang Miyerkules, middle of the week na kita. Kadami gid sa Sininga Adlaw, nga gintagaan naman kita, bihan sa opportunities ang Ginoo nga maka-updanay sa aton nga program, kag maka serve no sa imo dira abyan paagi sa mga mapuslanon nga mga information kag paghatag man encouragement sa imo for today kag sa tanan man nga mga programa diri sa DYVS kabay pa napakamaayo gid ikaw. Kamusta ikaw abyan? Middle of the week na kita. Kag I hope nga you're doing well, productive kag nag-enjoy gid sa imong trabaho samtang nagapamati ka diri sa DYVS. So this is your friend Leia. Kag bukas ang aton linya abyan para sa imo mga panamyaw, sa imo mga prayer request or sa imo mga feedback, no? Ang aton number 0998-842-2130 or 704-7999. Again, 0998-842-2130 or 704-7999. Maing aga kay Tita Virgie Salgado, subong man kay Nay Mercedes Nanit, good morning kay Sir RV Nanit dira sa Gimaras. Kag happy birthday today no kay Ma'am Shirley Shernigan. Ma'am Shirley, good morning kag sa imo nga family no, maayong aga kay Sir Stefan. Salamat gid sa inyo nga pagpamati, pagsuporta diri sa DYVS. Also, ang mga abyan naton dira nga nagapamati sa aton sa Iloilo, sa Panay area. Maayong aga dira kay Ma'am Vic Regalado sa San Joaquin. Subong man, kamusta ang signal dira maayong aga gid no sa mga taga Concepcion, Leon, Pavia, Iloilo. Kag subong man mga abyan naton dira sa Miag-aw, sa Tigbawan, Gimbal, kag Uton. Si Tita Ninfa Tahala, maayong aga sa imo Pastor Nemesio Tahala Senior, kag subong man tanan nga members and friends naton sa The Voice of Calvary Baptist Church Alegre Uton, Iloilo. Pasalamatan man naton. Good morning gid kay Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, kay Day Joan, maayong aga. Kag subong man ginatamyaw gid naton. Hello dira no sa mga abyan naton nga nagapamati sa may kawayan kay Pastor Mel Parcon and family, kag tanan nga members ng Grace Baptist Church issue kawayan. Maayong aga man kay Pastor Pert Alparaque. Good morning si mo Pastor Pert. Kag of course, aton nga ginatamyaw mga taga Murcia si Ma'am Jenny Rusimo, mga taga Murcia East, si nang Christy kag nang Pamela Tanatan dira sa Kalye 11 Corbada Urig dira sa may San Enrique, si nang Mercy Jaime ginatamyaw man aton, si Ma'am Darlene Becerra Rivera sang La Carlota South, maayong aga si mo Ma'am Darlene, si nang Jocelyn Lumi, si Toto Toby, si Lavleya, kag si Robert Isausa, subong man si Toto Evander, Ma'am Luna, kag si Nong Rory Becerra. Good morning, salamat kisa pag-tune in. Kinatamyo man naton, dira sa VMA Global College, si Doc Joy Gaduyon, Sir MJ Alonsagay, si Ma'am Sarah Grace Arcola, saman si Leon Christian Academy, tanan yung mga teachers, students, staff, sang MCA, subong man si Pastor Val Nyanggar, si Pastor Joseph Gualda and family, Nong Kasim Kanyada, Pastor Joel Janjutay, maayong aga sa inyo. Si Tita Belen, Tito Sean Magallanes, hello, gid sa inyo, Auntie Inday Hinovea, salamat. Subong man, ginatamyaw ko si Ma'am Meli Allen, si Nang Herlin, si Nang Rosalinda Arevalo, si Fellow James Guanzon, si Nang Rejoice Anthony kay Baby Elijah Atienza. Kag subong man si Ma'am Sonny Ann Garcia, maayong aga gid sa inyo. Salamat man sa kay Ma'am Sana Candolita and praying gid no sa family Candolita sa pagtaliwan ni Nay Persing Candolita. So sa tanan nga himata kag abyanan ni Nay Persing Candolita, ara ang iyang or nahamyang siya subong no dira sa ila Puloy-an sa Barangay Puyas, Murcia. Kag ang yalubong sa sini na nga Domingo abyans ang necrological service dira sa may Murcia Evangelical Church sa hapon. Kag subong man ginapasalamatan man naton si Pastora Ann kag Nong Hendrickson Shamelo Pedregosa, Ginatami ako man Tita Rudy, Tita Nema, Tito Rudy Elias. Salamat gid sa pagpamati. Tita Ofelia Totica, Ma'am Sharon Yanok, Totica family ng Ma'am Mercy Istoria dira sa Maykan Roma Pontevedra, Tita Julieta Hurilia, Manang Leni Linggamin, Maing Aga, Ma'am Loida kag si Ma'am Rachel Mugar, subong man Tita Laila Kitko, Tita Ninfa De La Torre, Maing Aga gid. Obtanay kita diri sa aton nga program abyan hasta alas 11, no? Kanami sa aton nga topic kay kahapon abyan, medyo na delay lang kita isa kadlaw, no? Gina-celebrate naton or gin-celebrate naton ang National Children's Book Day. Ang aton nga celebration kahapon, no? Sang National Children's Book Day. So muna siyang aton pag-istoryahan sa sininga aga. Si Ma'am Karen Moscoso, ginatamyo ko lang dinatanan ng mga teachers ang alternative learning system. Kag subong man, sinang Alice Melendez, manang Alice, good morning Tita Eva, Tito Dudoy Teves, Miss Elvemy Gamilon, Chay Rosario ng Rex Custodio, Tita Jonah Flor Custodio, good morning. Kag aton man nga ginapasalamatan si Chay Mila Kitko and family. Si Pastor Frankie, Ma'am Jeret Pastor, dira sa Tabaw, Valladolid, ng Fernando ng Ami Mananap, maing agagid sa inyo. Ma'am Dolor Pastor Domi sa amin, salamat sa pagpamati. And of course, sa mga partner man naton dira sa may DYVS Talok site, no? Sa aton nga transmitter site, sinong Gas de Suyo, si Sir Jose Apelido, kag sinong Jesse Montaño, maayugid nga pagpamati. God bless sa inyo dira, no? Ginuugid magpakamaayo sa inyo. Kagina tamyo ko man si Ma'am Mary Jane, kag Sir Winnie Patrimonio, good morning. Kag subong man, ginatamyo naton si Nika Iris Abastillas, mga biyan naton dira sa First Baptist Church of Central Hawaiian. Dira man sa Talisay Fellowship Baptist Church, Pastor Jonathan Vargas and family. Nung June Moran, kag si Sir Julius de Managracia, good morning. Also si Ma'am Adela Peralta, sang Villa Angela, si Ma'am Roda Amparo, sang Alihis, maing aga. Maing aga man kay Pastor Reljan, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes, subong man sa kay Cheryl Andong Matovida, Manang Grace ng Jocelyn Olivares, maing aga gid sa inyo. Kag ang aton nga ginapasalamatan man si Sir Alan Descalzota, kag si Nang Roda Descalzota, maing aga gid sa inyo. Pastor Graydon Palma, good morning. Ginatamiya ko man si Pastor Ronnie Arcolas, good morning. May ari kita abiyan pang pangagda sa imo. His Life Ministries in partnership sa of course no, sa Crystal Sky Productions. May ara kung interesado ka mag movie watching abiyan sa The King of Kings na may gini siya, no? Ang movie abiyan hanungod sa aton nga Savior, no? Si Jesus Christ, no? The King of Kings sa sini na nga Sabado, alas 10 sa aga, SM Cinemas, SM City, Bacolod. For more information, please contact Ma'am Angel sa 441-2561 or 0943-449-4503 or 0977-760-2072. Agda ka man abyan nga magpamati sa aton bag-o nga programa diri sa DYVS kada Lunes. Ang Lift the Group, no, ang spelling sang Lift is LIFT, no, Lift the Group. Ang Life Improvement for Teens abyan kada Lunes alas 5 tubtub alas 5:30 sa hapon, nag-discuss diri sa mga practical biblical wisdom, encouragement and life lessons para mabuligan ang mga teenager magtubo sa ilang pagtuo, sa ilang character kag daily walk with God. So join every Monday sa Lift the Group abyan 5 to 5:30 PM diri lang sa DYVS. Kag subong man ang Philippine Values Formation Council Incorporated Region 7 nagaagda sa mga church leaders, educators, community workers, and individuals interested sa values formation to attend sa Moral Recovery Program Trainers Training Seminar sa August 7, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. sa Function Hall sa Morsha Complex Building, Morsha Plaza, Negros Occidental. For inquiries, please contact lang kay Ma'am Grace Pasigado, 0917 0917-143-4751. Again, 0917-143-4751. Ang Intentional Discipleship Making Conference naman sa Siningatuig, Abyan, Pagapatigayunon sa SMX Convention Center, Bacolod City on September 25 and 26. All in for Christ ang theme. Kag sa gihapon, Abyan, ang aton mga palangamuyuan sa ilang pag-ayo, recovery, financial provision, si Ma'am Leia Solinap, Naininita Guadalquiver, si Ma'am Nenette Bisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, kag si Ma'am Lilis Lufranco. Kag pangamuyuan man aton, Abyan, ang aton ng mga programa diri sa DYVS. And also, please pray again sa aton nga mga kaabyanan dito sa may Japan or ang aton nga FEBC Japan nga station, kabay pangadamo pagid no ang magpamati kag God will move the people there para maka mangin open ang ila heart no sa good news no sa gospel. So kabay panga magamit gid no ang aton nga FEBC station dito sa may Japan. Kag aton man nga ginapasalamatan na good morning gid no kay nang Sol Piamonte. Kamusta ka dira nang Sol? Subong man si Ma'am Tita Mariano Bayarcal no sang ano ni siya no may ano nang Magalyon no si Ma'am Tita Bayarcal dira sa Magalyon. Good morning gid Ma'am Aimilo, Pastor Benji Dubria sa Isabela. Subong man si nang Elizabeth, Sir July Candolita, good morning sa inyo. Salamat gid sa pag-tune in diri sa DYBS si Chay Milky nang gamay saurin. Good morning also si nang Tashana Bakulina. Good morning gid nang Tashana. Ang aton oras it's now 10:16 abyan. Let's pause for a break this time. I'll be right back.
1: Karapatan naming mga bata ang mabigyan ng sapat na edukasyon. Mag-aral ng mabuti, pumasok sa tamang oras at gumawa ng mga takdang aralin. Mapaunlad ang aming kasanayan at gamitin ng lubos ang angking talino at galing sa mabuting paraan.
2: Ngayon, isa na akong teacher.
3: Ako na ang resident doctor sa aming lugar.
4: Naglilingkod ako bilang isang mayor.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Yari, ang aton abyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
8: Aton nga, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No, you stop at 4 p.m. You look, mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S natin is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung namin ang aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue. Na.
7: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
9: Real talk.
0: Real Minutes, past of 10, you're listening sa Real Time with Leia. Hello dira sa Kainang Rodora Carmona, Team Carmona, dira sa Punta Taytay. Good morning! Subong man, ginatamiyaw nato ang mga abiyan nato dira sa Sumag Evangelical Church. Naileti dayap ng Mary Alarcon na salamat gid no kay Pastor Noel Zulueta, kag sa tanan nga members. Ginatabiyo ko man si Nong Job ng Cynthia Gotera, Nong Edgar ng Claire Lacson, Nong Jomari ng Mary Magalona. Salamat gid no sa inyong pag-upo diri sa aton program. Si Nong Faye Abalahon, maing aga man sa imo man ng Faye, kamusta ka dira? Kag ginapasalamatan man nato ng mga taga Bagus City. Hello kay Miss Janice, Tita Norming Remutin. Good morning, Coach Family. Salamat gid. Kag aton man nga ginapasalamatan ang mga abya nato dira sa Bacolod Living Water Christian Fellowship, Pastor Hill, Gasataya and Family. Salamat man sa kay Miss Ann Makilan, Pastor Malvar Magbanua, dira sa may Talisay, Ma'am Nisa Magbanua. Kamusta ka mo dira? Also ginatamyo ko si Nung Junjun Makimay, Ma'am Glenda Pimentel, Ma'am Lorena Lizare, Abyanting Biko, hello sa imo, ting. Kag subong man, ginatamyo man naton si Nang Sara Beligorio, Cristel Beligorio. Also si Nang Rowena, Nung J.R. Miranda, si Nang Tita Mary Serrano, Tito Philip Serrano, hello gid sa inyo. Kag tanan nga members ang Tibsok Fellowship Baptist Church, good morning ng Ami, Nung Ruel Ilarmo, si Nang Jocelyn, Nung Ferdinand Demigaya, si Ma'am Eva Braca, good morning gid sa inyo. Kag ginatamyo man naton Pastor Renan Ornido and Family dira sa San Enrique Baptist Church. Salamat gid no sa inyo nga pag-upod. Si Sir Eugene, Toto Yael, Nang Desiree Hadya, subong man si Nang Maricel, Nung Richard Blando, si Day Marisa, Jelvis, Flores and Family, also si Nay Nunit, Tay Elviro Flores, good morning sa inyo. Aton man nga ginapasalamatan si Nang Florenta Busaing, good morning. Salamat man sa kay Sir Julius Barbon, Sang Rojas Capiz, good morning Sir Julius. Also dira sa may Kabankalan, kay Ma'am Bonnie Ann, kay Sir Arwin Peña Fiel, maing aga gid sa inyo. Kag sa Garganchel Family, maing aga sa inyo dira. Mga binaton sa Fortress College, good morning sa inyo. Pastor Willie Escanlar, dira sa Danbanua, maing aga. Kay Nang Drusila, Sir Joel Gayanilo, dira sa Sipalay, si Pastor Jordan, Miss Jusela Ortega and Family, salamat gid sa inyo nga pag-upo diri sa DYVS. National Children's Book Day. Amo na siya abyang ang gin-celebrate naton kahapon July 21. Kag ika-43 na ninga celebration naton abyan no sang National Children's Book Day. So ang mga kabataan, ang imo mga kabataan ay abyano naga mahilig bala magbasa sang libro. I mean ano gid no? Mga ano bala hard copy gini bala no, nami gid no sang ina nga ano nimo tikang abyan kun ginapaanad mo ang mga bata nimo nga magbasa sang libro. Pero daw ka challenge na ni sa sini nga panahon subong di bala no abyan ang pag encourage no sa mga bata nga magbasa sang libro bisan gani sa digital lang no, iban daw ka budlay pa. Pero abyan amo na siya ang aton nga i-discuss man today no nga importante kid no ang pag-encourage sa mga bata nga magbasa sang libro no. Kanami gid ang nga ginagaan gini importance no sang Philippine Board on Books for Young People, upod ang Cultural Center of the Philippines, ang National Library of the Philippines, kag Museo Pambata abyan sa ininga celebration no. Although nga kalimitado abyano ang invited sa sininga ceremony kahapon abyan, gina-encourage gid ang tanan nga mga eskwelahan, tanan nga mga library no, and community naton sa bilog nga Pilipinas nga kabay pa nga hindi lang every July no or July 21 nga magimo kita sang tikang para nga encourage sa mga bata nga magbasa sang libro kundi everyday abyan. I-encourage kita sila nga magbasa sang libro. Of course no ara na dira no ang anami igid no sa mga ano bla Christian literature and especially the Bible abyan no. Nabatian ko diri kag ginaya si Pastor James Porter Bonard no. Ano tong iya gina-mention kag ina nga ang magsakay sila sa salakyan sa may Rizal Bible ang ginahambal sa barker no. Bible, mga Bible ma kantuan pero kidding aside abyan. Tuod na no encourage gid no nga magbasa Bible ang mga kabataan kay dira gid no naga tubo no ang aton nga pagtuo kag at the same time we grow spiritually kag at the same time generally speaking ang pagbasa sang libro no ginasuggest diri sang organizer sang National Children's Book Day abyan ang pag celebrate paagi sa mga activities pareho sang read aloud no book fair storytelling session or reading circle para mahatagan kabuhi abyan ang mga kwentong pambata kung sa Tagalog pa no kwentong pambata ikaw ano ang mga favorite nga children's story no sang gamay ikaw or imo nga Bible story abyan nga nanamian. Pwede mo gid ma-share diri sa aton nga program or basta may mga memorable kadira nga mga time sang gamay ka nga kung sa diin ara gid

ang sikat na blano ni Jose Rizal nga The Monkey and the Turtle. No, di ba abyan? Di ba mo nang uso sang una, no? And ambot kong kabati ka sina abyan no, or ginastorya mo mana sa mga bata nimo. Kung familiar ka sa sining children's story ni Jose Rizal. Actually hindi ni si Jose Rizal abyan ang author gid, no? Gin ano ya lang niya, gin rewrite, no? Ang ining story The Monkey and the Turtle kag ang primary importance ni base, no, sa pag-preserve, no, I mean isa sa mga importansya nga gina-share ini nga mga Bibles, nga mga Bible stories and at the same time children's stories, no, ang pag-preserve sang cultural identity naton, ang pag-promote man sang literacy sa mga pamatanon kag pag-celebrate sang mga local creators sa ilang children's literature. Ang National Children's Book Day 2026 abyan crucial diri sa aton sa Pilipinas or tama gi ka importante kay na mention naton kagina ang pag-preserve sang cultural identity, gina-highlight sini ang mga Filipino fables and mga narratives naton, mga lived narratives kag ginapasiguro ang local children learn, no, sang ilang heritage sang sa exclusive western stories. No, lain gid yakon aton gid bala mga istorya kay gina-preserve ang cultural identity naton. Aside from that, gina-combat naton ang learning poverty. So, sa ini nga inisyatibo abyan nga ginapangunahan sang Philippine Board on Books for Young People or PBBY, ang early childhood abyan nga literacy kag reading comprehension maano gid mo pabakod gid abyan. No, ang importante kid tama gid ka vital for a child's educational development kag ang ikatatlo diri nga importante sabyan ang supporting the local industry. Ang ini nga adlaw sang or ang National Children's Book Day abyan nagapromote sang local authors and illustrators nga adlaw ni nila abyan kag gina-foster ang sustainable ecosystem for Philippine publishers and boosting representation in regional platforms pareho sang Asian Festival of Children's Content. Kag abyan kabalo ka, ang formal 40th National Children's Book Day celebration na ginpatigayo, no, ang 40th, yaka 43rd ni subong, sa Museo Pambata sa Rojas Boulevard, Manila. No? Kag, muna siya, no, ang theme, no, sa siniya nga tuig abyan, pahina hinahon. Kag gina-emphasize diri ang pagbasa abyan as a mindful and reflective practice for children. No, ara bala nga magpahimunong anay ang mga bata kay kabalo ka, as we observe abyan, mga kabataan subong to ka restless, no, nang ang iban sa ila on their gadget most of the time kag kapin pa ko magpuli na sila sa ila balay, no, from school, amuna dai ma scroll na lang na tapos ka dasig man sa ila mga akig, no, ka irritable bala sa ila. So amuna abyan, no, ang effect kung kisa kung ginapabayaan lang naton wala guidance sa mga bata. So with aton nga National Children's Book Day, ang pagbasa abyan nami isang team pahina hinahon, no, nga ang mga kabataan ma-relax ang ila bala mga mind abyan, ma-relax sila ila mind kag mabalik ma-restore abyan ang ilang hunahuna, no, ma-restore gid nga kinanglan gid nila yung mag maghagan-hagan, no, kag kinanglan nila nga magtubo abyan, no, paagi sa pagbasa. So amo na siya abyan, no, ang aton nga gina-remind sa sining nga aga. So of course, no, uso naman sa buong ang mga e-books abyan, kay mas barato, portable kag instantly accessible. So damo gani nga mga Filipino Gen Z readers abyan kabalo ka, bisan tuod accessible, cheaper portable ang e-books, damo sa gyapon nga mga Filipino Gen Z readers are still choosing physical books when it comes sa pag

builds ang ilang personal libraries, no? Muna nung mga bata, mas gusto nila gyapon abiyano nga may physical books sila. May ginatawag rin nga book talk, no? Do sa TikTok bala, no? Ang rise of book talk, ang mga online reading communities, kagang aesthetic bookshelf culture abiyan, nag-turn ini sa mga libro into more than just reading material. Damo nga mga young Filipino subong owning a physical copy sang part sang ilang experience. May mga well-curated bookshelf ni sila nangin self-expression na ni nila kag pareho sa mga fashion, bala music or room decor, ang well-curated bookshelf nangin form na sang self-expression. So, kumbaga may variety na subong, no? O may version na subong ang pagbasa, no? Kag paghatag importansya, no? Sa pagbasa, abyan, sa mga Gen Z. At the same time, abyan, ang digital reading, damo naman. Mga estudyante, kag mga young professionals, sa masami, nagapili man sang e-books kay mas affordable, easy to carry, no? Imbis nga magdala ka sang damo nga mga libro sang una na dumdum naton, no? Nagasalakit ang likod naton sa backpack naton, kay damo ginang mga libro nga ginadala naton sa school kag papuli sa aton balay. Pero sa subong kay ara na mga e-book sabyan, dali na, no? Pero syempre ara gyapon, no? Depende sa mga eskwelahan nga ara gyapon niya ang mga physical books naton. Kag ariyo ang damo nga mga e-readers nag-allow sa mga user nga mag-adjust sa font sizes, no? Ma-adjust mo ya ang font, di ba la, no? Kung do mas gusto mo mas dako, no, ang size sa mata ni mo, di ma-adjust mo ya sa mga e-books, ma-highlight mo pa ang mga passages, no, sa digital na kag makabasa ka comfortably sa lain-lain nga lighting conditions. No, kapin pa kung may mga iPad, ikaw or tablet, ti mas namin na siya. Yet, convenience has not completely replaced ang appeal sang print abyan. Kay among sa mga Filipino readers, ang physical books nagapadayon nga mag-hold sa emotional value. No? Bisan ako gani, I prefer man nga mag-physical book abyan. Readers often purchase printed copies of books they have already read digitally simply kay gusto nila nga mag-collect, no, di ba la? Mag-display or mag-revisit sa ila favorite stories. Sa mga local book communities naman, common man ang nga makakita kita sa mga reader abyan nga gina-treat nila ila kagalingon sa physical books for keepsakes, no, rather than just reading materials, no, nga may ara ka man bla kopya, no, nga later siguro, no, madumdumani mo kung you grow older abyan, no, amo ni sa una ginabasa ko may kopya ko siniya, no, sa una gani partner bona, di bala mga comics pa na gani, no, no, ambot kon may mga ano pa na subong iban, pero may mga koleksyon na sa mga comics sa abyan or ano na nga mga koleksyon nila abyan. So ini nga trend abyan ang pagkolekta bala sa mga physical books naga-align sa broader development diri sa Pilipinas for book market. Ang mga industry analyst gani nakita nila nga ang renewed interest sa printed books, particularly sa mga younger readers who are seeking authentic experiences and stronger connections to local culture and literature. In reality, abyan, ang mga Filipino Gen Z readers are not choosing between physical and digital books. They are using both. So, ara gyapon, wala taman gina disregard ang e-books. Wala taman gina disregard ang mga physical books. Ara gyapon, kumbaga trending na gyapon abyan or kinahanglano na naton gyapon. Ang mga e-books nagatag sang convenience and accessibility, samtang ang physical books naman abyan deliver the sensory and emotional experience that many readers still value. Kumbaga may kanya-kanya sila nga mga benefit abyan, no, ang mapa-e-book ka man or physical book, ara gid, no, may mga needs sila nga gina-address like convenience and accessibility sa mga e-books kag sensory and emotional experience naman for physical books. Abyan, for a generation known sa pag-embrace ng technology,
or sa ambalgina nila ganino, connected generation, the love for turning real pages remains surprisingly strong, no? Amo na siya, no, ang i ano nato, no, i somehow matamat naton dulaon sa aton nga una-una abyan nga nang ano na nangin extinct na ang mga physical books, but no abyan ara gyapon ang love for the physical books ang aton nga mga young readers. Ma'am Merly Lumawag, salamat gid. Si Ma'am Leia Abanto, good morning. Sa tanan nga mga pastors and staff of DYBS, God bless you all. Salamat gid Ma'am Leia Abanto. Welcome gid ma'am. Si Ma'am Chona Aldea, good morning. Baw, si Abian Carla Pendon, maing aga man sa inyo dira sa CFPD. Kabay pa nga nag-enjoy gig kamo dira, no, sang pagpamati diri sa DYBS. Tita Gemma Pendon, good morning. Si Tita Bing Aledron, maing aga gid sa imo. Ginatamya ko man si Pastor Shem Katanos and family, good morning gid sa inyo. Kag subong man ginapasalamatan manaton, maing aga gid, no, sa mga biraton dira sa San Rafael Iloilo, good morning gid sa inyo. Sa Gibbs dira sa ila ni Pastor Totika, Mudilem Totika, good morning. Also si Sir Philip Sibalyos sa may USA, good evening sa inyo dira, sir. Tanan nga mga biyanaton abroad, maayong aga, maing gabi, maing udto sa inyo. Sinang Jenny Belote, ginatamyo man naton, salamat gid. Also si Manay Mirna Sombito, good morning or good evening si Mumanay. Tita Jemima Amelo and family dira sa USA, salamat gid. Also ginatamyo man naton, no? Si Pastor Rene Tanhusay, Tanhusay family, maing aga sa inyong atanan. Ma'am Glory Valiega, Pastor Arn, Ma'am Christine Parpa, dira sa may Seaside Baptist Church. Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, maing aga sa inyo. Also, si Tita Loida, Tita Lorna Arabilo, Ma'am Juvie Sanchez, Ma'am Tita Nelly Gonzalez, Tita Anita Talaman, good morning. Ma'am Edna Garde, Tita Vic Plagata, maing aga man sa kay Tita Jochebed Pitogo, subong man. Kay Tita Toto Gilaran, Tito Edward, good morning gid sa inyo. Tita Marie Andrico, salamat gid. So more on National Children's Book Day abyan after sa aton nga break.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Real Talk. 10:50 aton time. Diri sa DYVS ang kapamati ka sa gyapon sa Real Time with Leia. Abyan, gina-discuss diri naton ang National Children's Book Day kag ang bulan sang July abyan, no? Or Hulyo, no? Isa ini ka malipayon nga bulan, labi na gid sa mga writers, no, sa mga children's book. Abyan, did you know nga sang tuig 1889, no, ang third Tuesday, no, sang July abyan, July 3, no, na ano ni na himo abyan ang retelling, no, gin-mention ko kagina sang The Monkey and the Tortoise ni Dr. Jose Rizal, no? Dito sa my Trubner's Oriental Records sa London. Ang journal nga ini nag nagsulat, no, sa mga selected nga mga authors sa Far East kag ginpadala ni Dr. Jose Rizal ang iyang ginsulat sang retelling, no, sang kwentong bayan nga ginapatihan abyan nga halin sa mga manobo sang Mindanao, no. Syempre balaan ba nato abyan nga wala gid, no, sang hindi nato nabalaan, no, or wala gid sang known nga author ang ini nga folk tale abyan, pero na may nag-share inigali sang bata pa si Dr. Jose Rizal, no, kag gin-retell, no, ang ining version sang si Matsing at si Pagong nga amo na abyan, no, nga gin-ano na siya gali, no, gin-retell ni Dr. Jose Rizal. So amo na siya ang isa ka trivia naton abyan. Nga abala ang children's books nag-matter sa gyapon sa digital age. Na-mention natin gagina nga mapa-digital, mapa-e-book or physical book abyan, trending na gyapon sa mga young readers natin. Kabalo naman kita abyan nga ang technology, hindi niya enemy natin, hindi ni kontra natin. Ang goal abyan nga mabuligan ang mga kabataan nga ma-develop ang ila ang healthy reading sa ila, no, healthy reading habits, no, ibalansihon lang gin ang screen time with meaningful reading experiences. So ang mga children's book nagapadayon gini nga nagahatag sa mga benepisyo abyan for language, imagination, relationships and emotional growth nga that screens alone cannot fully replace. So isa na diri abyan, no, ang reading nagabuild sa aton nga brain. Ang reading aloud nag-stimulate sang area sang brain naton responsible for language development, memory, listening skills, critical thinking kag creativity. Ang mga kabataan abyan nga exposed bala sa mga libro at an early age, no, generally nag-develop sila stronger ang ilang nga literacy kag communication skills before entering school. So hindi pa man ulihi ang tanan abyan, no, awareness kag reminder sa mga ginikanan nga i-guide, no, ang mga bata to expose them kag i-anon sila bisan budlay, no, i-challenge sila, no, nga magbasa gid, no, sang physical books or digitally man abyan, no, i-guide lang sila kag kabalo ka every story a child hears is building the architecture of the brain. Another pagiti nga benefit abyan, ang mga libro build relationships. Sa mga pagtuon, consistently nagapakita nga ang shared reading strengthens parent-child bonding. Amo na gani nga mga ginikanan as much as possible. Yeah, gusto nila antes magtulog ilang mga bata may ano gid storytelling, may book reading abyan. Kay nagapabakod ina sang ilang bonding kag nagacreate pagid sang positive family routines. Subong man naga-improve ang emotional security kag naga-encourage sang conversation. Di ba kay mamangkot ang bata na da nga ana amo na nanay how nga na amo na tatay no or mommy daddy na amo na gapamangkot na da ang mga bata so dira ma-encourage sila nga mag-istorya sa ila ma-istoryahan sila kag at the same time ma-explain sa ila kag another pagid nga benefit abiya no ang print books bala na damo ni sa mga unique advantages although ang digital books can be useful pero damo nga mga pagtuon sa Gyapon nga nagapakita ang print books sa masami naga-encourage ang deeper conversations, fewer distractions, better recall of story details ka greater focus. So ang interactive e-books gani abyan can sometimes shift children's attention away from the story itself. No? So nami sa Gyapon ara ka no kay syempre bata sila kinanglan Gyapon sang guidance. So kung magbasa, mag-storytell ka man gid sa ila or mag-book reading, namigid nga ara ikaw as guy nila or ginikanan nila. Another benefit, reading improves vocabulary. Of course, ang mga children's book abyan contain richer and more varied vocabulary than everyday conversation. Labi na gid ko na ang mga libro may mga visuals abyan, namian gina ang mga bata, di bala? Ang mga expert naga-explain gani nga ang picture books expose children to words they may never hear in daily speech. Kaga mga libro abiya naga-develop pagid ang ila empathy no sa mga sa pagbasa sang libro. Kay ang stories allow children to understand emotions, appreciate different perspectives, naga-develop ang ila compassion. Kaga at the same time they solve problems abiyan no sa mga ginagmay lang no. Ang digital is not always bad. Remember that, abyan. May mga benefit man ini. Recent research natalupang dad nga ang well-designed digital storybooks can support story, comprehension, and vocabulary, especially kung ang adult reads and discusses the story with the child. So, nami gituod nga ara kang ginikanan or adult nga nag-guide sa bata, nag-book read sa ila. Adult involvement remains one of the strongest predictors of learning. Di ba lang madumduman pa nata gani sa una, no nga si Lolo or si Lola, tupad naton, amo na gani nga ginasabak na da ang mga bata sa ila, no? Mayara na ang mga stories gani ng kwento ni Lola, no? Or si Lola ba siyang na gani sa ato, no? Mga muna blakay, kabalo ka, dako ginang benefits ang adult involvement, abyan. Kag last na ini, no? Reading is more important than ever. So, ang mga kabataan, abyan, nag-spend sila significant time sa screens nila. Pero ang libro nagahatag sa opportunities to slow down. Amo gani, pahina-hinahon gani ang aton nga theme sininga tuig, di bala? Kay with reading, abyan, sa mga libro, nag-slow down ang bata, nag-imagine, nag-reflect, nag-ask questions, and connect with family. Kay reading becomes a healthy balance to fast-paced digital entertainment. So, mga bonus ko lang ni Abiano sa mga parents, practical tips, Abian, read at least 15 to 20 minutes every day. Let children choose the books they enjoy. Ask questions, Abian, like what do you think will happen next? How do you think the character feels? No, visit libraries and bookstores together. Model reading. No, sa mga kabataan, kaya gina-imitate ininila kung anong makita nila kag balance screen time with daily reading routines. So, kabay pa nakabulig ini sa imo abyan. Salamat gid sa kay Joel Gaynong Bonner sa Control. Magasunod na si Pastor Jun Luces sa Kapanimalay mo. Happy reading, abyan! See you tomorrow. God bless.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Maayong adlaw, kaga welcome naman sa atong programa, no? Ang Merkules ng edisyon sa Kapanimalay Mo with Pastor June Luces, no? Kaga dalayawan kita, Ginoo, for sustaining us. Oh, nagapasalamat kita sa iya grasya. Sa iya kaluoy nga sa gihapon amugid ang nag-sustain sa tagsa-tagsa sa ato, no? And today, bag-o naman ining aton topiko, no? So this is about wise men's principles, no? Ano bala ang mga prinsipyo? Ano bala ang mga practices? Ano bala ang guiding light sang isa ka person who is called wise? That in natural, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaga bilang mga tatay sang panimalay, no, bilang mga husbands, we are the ones nga dapat gidyan mag-lead, no. We are the priest of our homes, and therefore mayara kita opportunity to really lead our own family, all for the glory of our Father in heaven, no. So amo ni siya ang essence, no. Amo ni siya ang central sang aton pag-aistoryahan sa sininga adlaw, no. So ano bala ang mga prinsipyo? Ano bala ang mga characteristics ng isa ka person who is called wise, no? Because you are a husband, you are a father, and therefore, no, whether you like it or not, you are leading your own family, no? Tikun ikaw yabi ang problema sang panimalay, ano nga klase leadership ang mayara kita? Kung amo ina yang kitaya ang nagiging problema sa sulod sang aton puluyan, no? So this is why nga upod kita kag itakol naton ini nga topiko, no? So by the way, good day dira sa kay Ma'am Merle Lumawag, no? Good morning Pastor June Luces and Kapanimalay Mo. Good morning man sa kay Ma'am Luella Marcelino, no? I believe nga taga-Kapis ini si Ma'am, no? So regards sa mga taga-Kapis dira, Ma'am, no? Kaga ano bala ini ang mga ginatawag naton nga mga prinsipyo sang ginatawag naton nga mga maalam nga mga katawhan, no? So number one, no? They listen more than they speak. Di Pastor kapalambal sa imo sa radyo. Wala nagakaulugan nga naghambal kita sa radyo, wala na kita gapamati, no? Gapamati gid kita iya, no? It is because nga we know nga wala iya sing ginatawag nga exclusivity, kag wala nato niya ginahoard ang ginatawag nga wisdom, no? Kag kun nagapamati ang isa ka person, gina-open niya ang iya kaugalingon so that nga maka makaamas pagit siya, maka-accumulate pagit siya sa mga kinaalam sa nga nagalin pagit sa iban nga mga katawan. Although nga naibaluan nato niya that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, no? Ti paano mo na naibaluan kung wala ka gapamati even sa aton Ginoo, no? So this is why listen more than, no? They listen more than they speak, no? Basahin ko pala ang Proverbs chapter 10 verse 19. It says, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. So kung ato lang taon, no, sila nila sadya-sadya subong ang impeachment nga trial, no? Kag, no, sila sa iba niya ti freedom of speech, no? Kasi sila nila kung wala ko no freedom of speech, ti hindi nato may baluan kung sino ang mga lain ulo, eh. So this is why, no, mga tatay sa panimalay, mga bana sa mga asawa, no? We are the ones nga nag-lead sa atong tagsa-tagsa ka mga puluyan because we are the head of every family. We are the head of the home. We are the head of the wife. Di kun wala kaya gapamati. And sometimes, may mga ginahambal mamilang atong asawa nga kinahanglanon natun. May ginahambal lang atong mga kabataan nga kinahanglan natun gid sila pamatian. Di, kung wala kita nagapamati sa iban, then ang Bible nagatratar sa mga person nga wala nagapamati sa iban nga hindi mga maalam. I remember may isa ko ane kakilala. Sila nila ang mga pastor nga mga maalam. Galing kay kalabanan sa mga pastor nga mga maalam. Wala nagabasa Bible. Anong ilagi na basa? Mga writings na sa mga author, no? Inaya nga mga author, di masaling kita nga. Oo, maybe they are guided, they are wise. Pero lain niya ang pulong sang Diyos, no? Because we know that all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And therefore, no, mga tatay, it is our opportunity nga dapat gid mamati gid kita, more than we speak, so that nga mangin maalam kita, no? Kay kun nagapamati kita, madamo pagid nga mga ideas, mga prinsipyo ang aton matunan kag aton pagid ma-apply sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi in such a way na mapakita gid natin that indeed we are really capable nga mag-lead sa aton family nga kay ang mga bana, ang mga tatay, they are the head of the homes, no? So therefore we ought to be wise, and that's number one, no? They listen more than they speak. Okay, so balikan natin ini, mamati kita anay sa isa ka pahanumdum and also isa man ka special music.

Okay, so we're back, no? Good day dira sa kay Ma'am Perla La Chica Montalvo, no? Kag sa akon dira manghud, no? Si Ma'am Lucy Escalon, kag sang iya gate niya better half, si Sir Nuni dira sa San Francisco. And also ang akon mga utod, no? Dira sa Third Street, si Pastor Leia, si Ma'am Glo, si Pastor Fred, no? Si Tita Ding dira, si Gina, si Elsie, sino pa da? Si Carrie, no? Sino pa gid, no? Good day dira sa taga Alimudya, no? Si Ma'am Roda, si Ma'am Lasila, kag si Ma'am Nika, Alessa dira sa Alimudya, no? Good morning man sa kay Ma'am Ninita Guadalquiver and also man sa kay Ma'am Ninet Pisaga, no? Good day gid dira sa inyo, no? Dira man sa Duanyas, no? Sa kay Pastor Daniel Escalona, sa kay Ma'am Linlin dira sa Inadlawan Maribuyong Baptist Church sa Duanyas, no? Kag si Pastor Chubbs dira, no? Si Pastor Paul also, kag si Manang Helen Articulo dira sa Barutak, and also man sa kay Reverend Hervias, sa kay Reverend Fabila, kag sa kay Ma'am Meli Carman dira sa Badyangan, Iloilo. Tagatabok una ni, no? O si Ma'am Marieta Dilag also from Dumangas, no? Good day dira sa imo. So nagambal kita. A wise person, a wise husband, a wise father listens more than he speaks. No? Number two, he chooses his friends carefully. No? So dapat, no, ang aton nga mga company, oh, siling diri sa Proverbs chapter 13, verse 20, it says, "Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm." So, dapat, we need to choose our friends wisely. Kaya kung mag-upod-upod kita sa mga hindi amo nga company, then, masiling ay, ti, ang iya mga upod amo na sila, ati amo ba na sila tanan? So, this is why, mga utod, especially mga tatay, ha? Because we are the ones who lead our family. Dapat, we need nga piliyo natin kung sino bala ang persona nga dapat magdikit kita or whatsoever. Kay basi malatnan kita, you know, ti uso naman bala subong nga mga katauhan. Ti damo-damo sila, no? Pero damo-damo sila nga mga ututo. Ti, gusto mo magiging company ka sa mga ilintuon man lang. Tapos sometimes ang ato niya nga paglaom ginasalig natun sa mga katawhan nga hindi man gani matarong ang ilang nga ginahimo, So therefore ikaw kag ako bilang mga tatay, no? Basi masiling ka mo, grabe nga banat ni Pastor June subong sa mga tatay. Because we are the ones nga dapat gidya mag-take responsibility sa atong tagsa-tagsa ka mga puluyan, no? Kaya usually, ano ba lang kakalatabo? Abi naton ba lang? Kaya kita mga tatay, kita mga husband, basta ma-provide ko lang kinang lanon sa panimalay, okay na. No, we are not only the provider. We need also to preside in our homes, no? Because ang mga asawa, although nga damo iya mga asawa nga mas maalam pa sang sa ilabana, pero they need the leadership of a man, no? The stability of the husband, the firmness of the husband, no? Amuna iya nga ginbutang gidya sang Ginoo nga ang mga tatay gidya amo ang dapat mag-take responsibility. Dumduman ninyo ang statement ni Joshua. I believe that is in Joshua chapter 24 verses 14 and 15, no? 15 ang siling, no? "Choose you this day whom you will serve." Kag nagambal si Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." No? So, lain gidya ang isa ka tatay nga nag-take responsibility sa iyang puluyan. No? He listens more than he speaks. He chose his friends carefully. So,
It is because, again, ha? Kung ang imo mga barkada, bopuro hindi amo, ti laban-laban ang resulta mangin hindi man ikaw amo. Ari pagkiday, number three. A wise person, a wise husband, a wise father works diligently and avoids laziness. Pisan. Proverbs man tagyapon, no? Puro ni Proverbs. And by the way, unlike sa iba naton nga mga sessions, subong ya nga session naton, it is because nga puro ni mga tatay, tinagbalon gid kita ya mga bersikulo, no? So that nga hindi nyo ko bala maakusar ba si Masiling kamo palagpat lang guro si Pastor Jun ya, no? Muna guro kay dominate lang ya iya asawa. No, I am not dominating my wife, no? Sa sulod sang amon panimalay, no? Silingan isang iban, under guro na si Pastor John, kaya ang panawag niya sa iya asawa, ma'am, ti natural teacher ang asawa mo, no? Panawagan ni misis ko sa akon, kung may arat na kami sa guwa, pastor, ganyan. Huh? Kaya ti, although nga doon na kasaw agawa, it is because nga ang words of endearment na mo niya lain, no? Pero, sa guwa sang among panimalay, no, we treat each other, no, not only as husband and wife pero as a professional also, no. So number three diri, no, a wise husband, a wise father works diligently and avoids laziness, no? Proverbs 12:24, it says diligent hands will rule but laziness ends in forced labor. Kung magtinamad ka, ang imo resulta, forced labor kagid. No? And for this reason, mga tatay dira, no? Mga nanay, so siling ang mga nanay, kanugon, wala ka pamati, ako nga bana. No? May replay kita ya sa Facebook Live. No? Amuning bintahan natin, subong nga naka-Facebook Live na kita, nga pwede natin ma-share. Kung wala di rin imuban natin natural ga trabaho, pero dapat matunan natin. Kag ini nga mga prinsipyo, halin sa pulong sang Ginoo nga. Ah. Kay ang Ginoo, amo ang nag-institute sang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang Ginoo nagtugas sa mga katawhan. Ah. Kag ang Ginoo, amo ang nag-direct sa tao, kag nagsiling siya, go. And multiply and replenish the earth. Ah. So, whether we like it or not, bilang mga katawhan, tinuga sang aton Ginoo, ang aton nga mandate is to lead our homes. And as leaders of the homes, as leaders of the family, we ought to be wise. Kag ano ang characteristics sa mga persons, no? Ano ang prinsipyo sa mga tao nga ginatawag wise in the eyes of the Lord, no? He listens more than he speaks. He chooses friends carefully. And then number three, he works diligently and avoids laziness. Kun ang tatay tamaran, bolaban-laban gid, no? Ang mga kabataan masunod gid ina. Dako gid na siya nga problema. Amuna nga, even, no, from time to time, kung isa, may mga gina-counsel kita, may mga katauhan nga gapangayo, pangamuyo sa aton. Tapos, Brad nga, ano gusto mo pangamuyo nga kay ginapalayas ko sa balay? No, pila ng edad mo? 35, pastor, no? Ti, anong ubra mo? Sige, wala. Ti, amo na ang problema ta, no? Tapos na namusta sa akon, 35 years old ka na. Wala ka obra, tibal anon gid ang iyang kamot humo kayo, no? So it is not only nga wala obra, tamaran gid ya, no? And therefore, no? Ang Biblia ya naghambal nga ang tamaran nga persona hindi dapat pakaunon, no? Kag ang mapisan nga persona maalam. Okay, so balikan naman nato nini, mamati naman kita sa isa ka special music and also mga aninaw sa ginabuhi.

0: stop doing the things that I know I'm doing wrong. But see, there is a deeper question hidden beneath this all. Because why would we wait until tomorrow to do what God is calling us to do today if we truly believe in Him, right? Ang Biblia nagambal, musa mag-andam kitang tanan, kay ang anak sang tao mag-aabot sa tiyon nga wala ninyo ginapaabot. So have we asked, how might those who do not yet know Christ respond? Can we say that they may be overwhelmed with fear or would desperately wish for one more opportunity, or perhaps they would think of the many unfinished dreams and unresolved relationships or words left unsaid, and perhaps some may finally realize that they have postponed the most important decision of their lives for too long. For God's invitation has always been open, but none of us is promised another tomorrow. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang makita pa siya, hambal sang Biblia. Tawagan ninyo siya samtang malapit pa siya. Perhaps we can say that this might be the responses of those who do not know God, but what about us as Christians? What is truly our response? I pray that we would all rejoice, that finally faith becomes sight, that we will see the one whom we have loved without seeing. But sadly, right now, I know both you and I can still hear and feel some insincerity when it comes to our Christian family. And perhaps we can still ask ourselves, have I truly been faithful? You know, the Apostle Paul had said, nakahuman ako sang akon dalagan, natipigan ko ang pagtuo. He has kept his faith. For faith was not merely something he professed, but it was something that he lived. Perhaps our greatest reflection would be this. If learning that Jesus would come tomorrow, then ano ba lang kabuhi naton? Our greatest preparation for Christ's return is not making last-minute changes, but it is living each ordinary day with extraordinary faithfulness to continue to love deeply, serve humbly, forgive quickly, and walk closely with God.
1: Okay, so we're back, no? Good day dira sa akon nga better half, no? Si Ma'am Army Escalona Luces dira sa Weaker Center School. Good day man dira, no? Sa kay Ma'am Camille, sa kay Teacher Chari, sa kay Teacher Arlene, no? Sa kay Teacher Joe, sa kay Teacher Danis dira, and also man sa kay Ma'am Lisel. Good day dira sa inyo. And also ang taga Mansilingan First Baptist Church sa office, no? Si Ma'am Angie dira, si Russell, good day dira sa inyo, ang Garcido family. And also man ang mga nanay na mo dira sa Mansilingan First, ano? Si Mamang Ellen, si Nanay Sally, si Mamilam, si Manang Mildred, si Manang Hermie, si Manang Eva, si Manang Julie, si Manang Joff, no? Si Ma'am Judy Golden also dira sa San Francisco, no? Good day man sa kay Ma'am Leda Lee and family, no? Sa kay Sir Chang Hundera, sa kay Hein, sa kay Hirin, kag sa kay Jaywon, no? Jaywon, ambot sa imo da, no? So, good day sa inyo. So, nagambal kita. By the way, no? Ma'am Gina Gonzalez dira sa third good day man dira sa imo, no? Nagambal kita nga ang wise person nag-listen more, no? Ang wise person nag-choose sang iya mga friends carefully, Ang wise person works diligently and avoids laziness. Number four, a wise person or a wise husband or a wise father controls his temper. Naari na, no? Ang temper natun. Base may mga anger issues kita dira, no? May damo ko bala mga kilala, anay, no? Mga tatay nga. Hipus lang na sila sa ilabalay. Pero pag tingog ya, singgit na. So, hindi siya nami. No? Nervyoso ng mga kabataan, sina, pating asawa. Control. We need to control our temper because he who controls his temper is a wise person. Sila yung isang Proverbs gyapon. Proverbs 14, verse 29. Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Ara naman, kabuangan naman. So this is why, namigid ang isa ka person nga may ginatawag na self-control. No? It is because nga, silingganin nila, even ang buang-buang, ang mga buang la, when they hold their peace, they are counted as wise. Hold your peace. Singa mo, ti pastor, laki ko ya. Dapat I have to, in every situation, I really have to gain control. Kontrolaan na imo nga temper before controlling other people. When I was young, I really thought nga ang tao nga, kung ano nga sitwasyon, siya gid ang nag-lead. Though ang abi ko sina, tuod strong in ang person, no? Mga control freaks bala. So as I grow older, nakitaan ko nga it is a flaw gali sang karakter sang isa ka person. When we are control freaks, hindi ka kabalo bala mag-let go. Hindi ka pwede, hindi ka kabalo mag-delegate. Ay, mapatay ka na timprano. Kaya nga, aman, maugtas ka mo. So, kung nagaugtas ka, tigas-gip na yung heart mo, ya? Kag hindi manami nga ang isa ka person, ang isa ka tatay, ang isa ka leader. Ano panawag natin sina? Kutos? Sintimos? Nami gidya ang pasensyoso. Pasensyosa, ati kong dala babae. No? So, when we are gracious under pressure, yun ang makita gidbalaya ang pagka-Diyos nun. No? Kag sinuabi ang mag-lead sa aton mga kabataan kung hindi kita nga mga tatay. Kag dapat ang mga tatay nakaibalo mag-kontrolar sa ilak o galingon. Dapat ang mga tatay sa balay, ang mga leaders of the home, napunan bala sang ginatawag natin nga fruit of the spirit. Nadumduman ko ni Ana, yung amon apo, ginambalan sang iya nga mami, no? Nga dapat, ang isa ka bata, nga nagakadlok sa Diyos, dapat may fruit of the spirit. O siling sang amon apo, wala ko balaga kaon, mami, fruit. So, bata pa lang to ya, Galatians chapter 5, verse 22. Nagasiling. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such, there is no law. So, manami, gid, no? Kag ina siya, naga-emanate from a patient person. From a person who controls his own temper. So, this is why, no? Dapat ikaw kag ako. We need to listen more. We need to choose our friends carefully. We need to work diligently and let us avoid laziness. And we need to control also our temper. Next, number four. Or number five na kita. No? We need also to receive correction humbly. Kung ginasaway, kung ginakorek, kung gina-criticize, magpaubos ang aton kaugalingon. No mo na siya nga number one gid kagina nga dapat nagapamati kita. Mm. Kay kun wala kita gapamati, then hindi man kita makareceive sang correction. Mm. Proverbs 15 verses 31 and 32 nagasiling, whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. Those who disregard discipline despise themselves. But the one who heeds correction gains understanding. Oh, so see, lain gidya ang persona nga nagapamati, lain ang persona nga nagapaubos, kag nagapamati, even sa mga ginatawag nato nga corrections and criticism. Hmm? It is because makagain gid kita ya not only knowledge, but also wisdom. And we are counted as wise. So, hindi bala ka nami? By the way, good day dira sa kay Pastor John, kag sa kay Ma'am Jocelyn Hainga, and also man sa kay Pastor Gilbert, kag sa kay Ma'am Grace Gutana, dira sa Santa Fe. Sa taga MRRP First Baptist Church, no? Si Manang Marlene, kag si Manong Boy Moronaga, si Tatay Nuni Gamboa, and also man sa kay Mami Arlene Nueva Espanya. Good day man dira sa Aton Suki sa Facebook Live, although wala sila ka-live subong. Si Ma'am Grace dira sa Hong Kong, kag si Ma'am Claire, no? And also man ang aton ng mga viewers na subong, hindi natin kaupod, pero good day dira sa taga-Australia, no? Si Ma'am Lynn Lorraine, ang Iabana, si Sir Rod, ang apo, no? Si Kenzo, kag si Leona, and also man sa kay Ma'am Eleanor Barker dira sa Australia. And also man, good day dira sa kay Ma'am Eden Gasulasco, no? Dira sa Manila also, no? Now, balikan nato nini. Mamati naman kita sa isa ka panumdum, no? Special nga music, and also sa kay Luis Ampiel.
2: Paano nga ba mapapatunayan ang isang tunay na lalaki? Ito ba'y makikita sa tindig? Sa pinag-aralan? Sa forma ng pagbibihis? Sa pananalita? O sa pagpapatubo ng makapal na bigote? Pwede bang gawing batayan ang mga yon? Ngunit mas tunay pa rin ang pagkalalaki kung siya'y may maunawaing puso, may damdaming mapagpakumbaba, may kamay na matulungin, may pagmamahal sa pamilya, may pagmamalasakit sa iba at paggalang sa asawa. Siya ang lalaking pipiliin at pahahalagaan ng nakararami, at siya ang masasabing tunay na lalaki.
3: Ito po si Luisa Ampiel, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. The world came together in prayers and volunteer work to save 12 boys and one coach. Ang sabi ng author na si Grace Chong sa kanyang Facebook posting, bakit ba tuwing May kalamidad lamang tayo nagkakaisa? For more than 2 weeks, ay naging headline ang pagkakatrap ng 12 boys and their soccer coach sa isang kuweba sa Thailand. Nag-explore ang team na ito sa isang madalas nilang puntahan na kuweba after their practice. Ang kaso ay inabutan sila ng malakas na ulan na nagdulot ng baha, kaya sila ay pumasok paloob upang makaiwas sa tumataas na tubig. Ilang search and rescue teams, including professional divers mula sa iba't ibang bansa, ang dumating sa Thailand upang tumulong sa paghahanap at pagliligtas ng soccer team. Alam ng lahat ang kahalagahan ng oras dahil ang tubig ay pumasok na sa mga chambers ng kuweba. Dali-dali mang ipump ang mataas na tubig ay nahirapan din ang mga ito. Naghanap pa nga sila ng ibang paraan papunta sa loob ng kuweba dahil sa rain forecast na maaaring magdala pa ng mas malaking baha. Binigyan na ng crash course sa mga kabataan dahil dumating na sa puntong baka kailanganin nilang sumisid upang makalabas. Mapanganib man ang gagawin dahil madilim ang tubig, the attempt to get out is an even greater need. Isang ama ang tinanong kung ano ang kanyang sasabihin sa anak kung ito ay na-rescue na. I will tell him, you are home and you are safe. Me and your mother were waiting for you, and we love you. The world came together in prayer and volunteer work dahil sa pangyayaring ito sa Thailand, tulad rin sa mga nakaraang sakuna. Sana ay magkaisa tayo sa ating pananampalataya upang sa gayon, sama-sama tayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat at nailigtas ang soccer team. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Okay, so ari na kita sa home stretch, no? By the way, good day dira sa kay Ma'am Nenet Pisaga. Good AM Pastor June. Happy listening to all members of Unity Christian Church sa araw. Pastor, God is good to every one of us. Faithful and loving God. Oh, wow. Thank you so much, Ma'am Nenet, no? Sending niya, God bless you, Pastor June. Praise the Lord. Good day man dira sa aton mga kopdanan dira sa US, no? Manang Cindy Peña, kag si Sai dira, and also good day man dira sa ila apo, no? Nga si Mikaya, no? Good day man sa kay Pastor Harry June Diaz. Well, sir, good day dira sa imo, no? Si Ma'am Janeline Garcido, good day man. Kag sino pa dira, no? Anyway, naghambal kita, no? Nga receives correction humbly, no? So kanami gidyang ang isa ka person nga maalam nagapamati even sang correction, no? By the way, ubuson ko lang ni taga Canada, no? Good day dira sa kay Ma'am Annabel Marhen sa Canada, no? Sutana family, Leavore family, si Dion family, Villamore family, and also Kulinko, no? Sa akong dira ihado kag ihada, no? Si Daniel kag si Elizabeth Trasona Jaworowski also of Canada. Good day dira sa inyo. Ano pagid, no? Ang mga prinsipyo nga nagagovern kag nagapahayag sang isa ka person who is wise, no? Especially mga bana, mga tatay sang panimalay, no? Number 6, no? He fears the Lord above all else. So muni, kagina pa ginabalik-balik naton ini, because the person who fears the Lord, no? Siling dire sang Proverbs chapter 10. Proverbs chapter 9, I mean. Proverbs chapter 9 verse 10 nagasiling. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Nan, ha? Tumpak ginaya, swak na swak ginaya, no? Dapat ang isa ka person may pagtahod sa atong Ginoo. You know, subong madamo gidya sa mga katawhan, da ang abi nila ang fear, no? Nagasow sila fear para kahadlokan sila sa mga katawhan, no? Pero ti ina siya, lapaw lang na iya, diri lang na iya sa kalibutan, no? I remember na dumduman niyo to ang tatlo ka mga Hebrew nga mga teenagers, no? Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Okay, wala sila yung nagbaw sa image na ginpatindog ni Nebuchadnezzar, no? I remember also sang isa ka story sang isa ka pastor sa Romania, no? Nga pagka guba bala sang communism sa Eastern Europe, no? Dito nakilalaan si Reverend Chun, no? Ano ni si Reverend Chun, no? May mga sermon siya, no? Nga naghambal nga dapat ang aton gid lamang kahadlokan ang Diyos. Hindi kita dapat magkahadlok even sa communism, even sa gobyerno nga wala nagapati Diyos. You know, gin-arrest siya, kaga gin-threat siya nga pagapat yun. So siling niya, siling sang mga kapulisan, kung hindi mo pag-irikant ang imo nga gin-preach about nga hindi mag-submit sa communist government, kuti mag-submit gilang sa Diyos, no? Dapat irikant mo ina, or else, patyon ka namon. So, siling ni Reverend John, sige, ang inyong pamahog sa akon is to kill me. Pero ang akon niya ginapatihan, nga ang akon dying is winning. Sige, kung patyon niyo ko, madamo pagidya ang magpati, it is because nga ang akon nga ginhambal, ginpanginmatyan ko. Kag madamo pagid ang magtuo sa akon Diyos nga ginapatihan. So it is up to you. If you kill me, so be it. But remember, even my dying is winning.
di wala pa daog ang communism, amo na mga utod, mga kaabyanan, nga dapat ang aton, ang wise nga tatay, ang wise nga bana, ang wise nga person, fears the Lord above all else. Lantawa na bala yung aton panghimanwa subong. Yung mga katawan, nadlok kaya sa mga tao man. Ti anong kakalatabo? Ang ilang nga loyalty sa tao. Ay hindi ko mag-imbestigar, ay hindi ko ni pagpadalman kay madalasa ni si Kwan. Ang akon busing, dapat loyal ko sa iya. Dapat ang aton loyalty sa Ginoo. Kagang isa katatay, ang isa kabana, nga may pagtahod kahadlok sa Diyos. He is wise. Meaning, he fears none except his God. He can be just like these three Hebrew nga mga teenagers. And he is like also sining aton nga ginahambal nga si Reverend Chun. If you kill me, maglapta pagid ang ina nga mensahe, it is because gimpatuluan ko ina sang dugo. So amo ni kita dapat nga mga tumuluo ni Kristo Jesus. Especially ang mga tatay sang panimalay. By the way, sila ni Pastor Harry June Diaz. Hello, Pastor. Good morning. God bless your ministry. Wow, praise the Lord. So, that's number six. He fears the Lord above all else. Because we know nga ang matutuod nga wise nga person nagatahod sa aton Diyos. So manami gid iya nga kun ikaw tatay, kun ikaw bana, because we are the head of our homes, we are the head of our wife. So mga wife, hindi ka mo maakig, ha? Because yes, we are the head and you are not the neck, but you are the crowns of that head. So kung gina-honor ninyo ang inyo bana nga naga-honor sa Ginoo, kuti mangin manami ang pagsinalayo sa sulod sang panimalay. So this is why nga ang wise nga tatay, he loves his own wife. And when a person loves his own wife, ang iya wife naga-revere, naga-submit sa iya bana, kag ang mga kabataan nangin masinulundun. Kuti ka nami isang resulta. So this is why manami gid nga sa sulod sang panimalay, napundar natun sa pulong sang Ginoo. This is why nga wala kita nag-guwa-guwa dire sa Proverbs. So that nga ang aton nga mga discussions, ang aton nga mga prinsipyo, na plaster gid, kag nakasandi gid sa pulong sang aton Ginoo. And we know that the word of our God, paborito ni nga verse ang akon tatay, Mark 13:31, heaven and earth shall pass away but my word shall not pass away. Sulain gid ang isa ka person who fears the Lord, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Basahan ko lang balaliwat para verbatim gidyan, nami giniya nga na plaster. Proverbs chapter 9, verse 10. Nagasiling. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So when wisdom is built, magaresulta ina sa godly character. Kag ang godly character, amo ang nag-lead. Kag kun ang wisdom plus character nga nag-lead, mapabilin ina, kag ma-inculcate sa mga kabataan, the faith in the Lord that lasts. Kag amo ina ang produkto sang isa ka person who is wise. So I hope and I pray, mga tatay, mga nanay, mga nanay dira kung wala inyo mga bana, replyhan nato na kag hindi nga rifle, i-replay, pangamuyuan gid nato ng aton mga bana, ang aton mga kalalakin ang sang balay, so that nga mangin
mahinadlukon, matinahuron sila sa Ginoo in such a way nga magaresulta ini sa happy family. No? Remember, the home, it is the Father's kingdom, the Mother's palace, and the children's paradise. Nagkapasalamat kita diri sa kay Brother Bonard sa control, kaupod ni Sir Joel also. Ako inyo tatay sa panimalay, Pastor June Luces. Kita na kita sa masunod nga Miyerkules. No? Good day. God bless us all.

0: ang oras sa DYBS, alas 12:15.
1: Balita 12:33.
0: Maayo kong to, yari na ang ulo sa atin mga balita para sa Sininga Oras Adlaw sa Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Sa Balita National, duwa ka adlaw ang transport strike, nagsugod na subong adlaw Hulyo 22. Senador Marcoleta nag-serve sang not guilty plea sa kaso Sininga Plunder. BI nakabaton man sang impormasyon sa plano nga paghali ni Romualdez sa Pilipinas. Suspect nga sa likod sa mga bomb threat sa mga eskolahan sa Bulacan na arresto na sa mga kapulisan. Sa Balita International, 3 katawan ang taliwan sa kompirmado nga kaso sang hantavirus sa Venezuela. Kag sa balita sa sports, Gilas Pilipinas player Mike Phillips magahampang na sa Japan B League. Kagkaroon niya rin ang detalya sa ating mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa Balita National, nagsugod na sining adlaw Hulyo 22 ang unang adlaw sang transport strike nga magadugay hasta sa Huwebes Hulyo 23 bilang pagprotesta sa asud-asud nga pagtaas sa presyo sang produkto nga petrolyo kag sa pagkapaslaw sang Department of Energy o kon DOE nga solusyonan ang epekto sini sa sektor sang transportasyon. Sunod sa grupo nga manibela, hindi na pwede maghipos na lang ang mga drivers samtang padayon nga nagataas ang presyo sang langis nga ilabi pa nga nagahatag sang kabudlay sa ila kabuhian. Duso pa sang grupo sa baylo nga hugot nga bantayan kag pasabton ang mga oil company nangin kontento na lamang ang Department of Energy sa paghatag sang paathag sa kada oil price hike. Hinambit man sang manibela ang mga reports sang iban nga gasolinahan nga ginasiling na ubusan sang supply antis ipatuman ang dalagko nga taas presyo sa mga produkto nga petrolyo nga ginsiling nila nga dapat gilayon imbestigaran sa mga concerned nga ahensya. Duga kadungan sini nagpanawagan man ang grupo nga pasabton ang Department of Energy o DOE kag ang mga kumpanya sang langis samtang liwat nga ginaduso ang ila panawagan para sa pagpatuman sang dugang apletehan. Agod mabuligan ang mga driver nga makadugang sa padayon nga pagtaas sa mga galastuhon.
1: Balita 12:33.
0: Nag-serve sang not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa kaso sininga plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. May kahilabtanan ang kaso sini bangod sa hindi pagdeklara niya sang 75 million pesos nga balor sang campaign donations. Kaupod man sini nga nag-serve sang not guilty plea sa kaso sininga pagsupak sa Presidential Decree 446 nga nagadumili sa mga public officials nga magbaton sa anuman nga regalo. Mangin ang ginasiling nga iya campaign donor kag co-accused nga negosyante nga si Joseph Espirito nag-serve man sang not guilty plea sa pareho man nga kaso.
1: Balita 12:33.
0: Nakabaton ang Bureau of Immigration o BI sang impormasyon na hanungod sang ginasiling nga plano nga paghalin sang anay House Speaker sa Pilipinas kag sa subong Leyte. Party List Representative Martin Romualdez suno kay BI spokesperson Dana Zandoval na pabalo sa Bureau ang plano nga pagbiyahe sang lawmaker nga wala man nadayon sang ulihi. Dugang pa sang BI official nga nahibal-an sang bahin o kampo ni Romualdez nga naga-exister nga derogatory records kag ang nagakaigo nga restrictions in kaso man suno sa iya nga may attempt sang paghalin ipatuman sang bureau ang batas nga nagakadapat. Una na nga ginbuyagyag sang Office of the Ombudsman sinilang Lunes nga ginsiling ginaplano ni Romualdez nga maghalin sa Pilipinas sa pihak sang precautionary hold departure order batok sa iya. Ginpamalibad naman sang kampo sang lawmaker nga naghana o kung nag-attempt ini nga magpalagyo kaginsiling nga magapabilin gihapon siya sa Pilipinas Pilipinas. Sunod sa tagpamaba ni Romualdez nga si Attorney Elaine Atienza Acon Atienza nakatalana ang former House Speaker nga atubangon ang Office of the Ombudsman kag magatiner siya sa Pilipinas hasta nga matinluan ang iya ngalan. Madumduman isa si Romualdez sa mga ginaimbestigaran sang Ombudsman may kalabtanan sa ginasiling korupsyon sa flood control projects.
1: Balita 1233.
0: Naaresto sang mga kapulisan sa Bulacan ang 18-anyos nga suspect nga amo ang salikod sang serye kon asud-asud nga mga online bomb threats sa pangpubliko kag pribado nga eskolahan sa San Ildefonso. Ginsiling ni Police Regional Office 3 Chief Police Brigadier General Jess Mendez nga ila natunton ang suspect sa Barangay Hilira sa Banwa sang High-End sa Nueva Ecija. Kaupod nila ang mga miyembro sang kapulisan halin sa San Ildefonso Municipal Police Station sa Bulacan Police Provincial Office Talavera kag High-End Municipal Police Station sa idalom sang Nueva Ecija Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga kagin pabaskog nga intelligence gathering, ilagilayon nakita ang suspect nga ara sa likod sa nasambit nga mga bomb threat. Nakuha gikan sa suspetsado ang cellphone nga ginagamit sini sa pagpamahog sa mga eskolahan. Ipaidalom ang nabawi nga cellphone sa technical kag forensic examination sa Provincial Anti-Cybercrime Unit bilang kabahin sang ila investigasyon.
1: Balita 1233.
0: Katikita sa Balita International, hindi magnubo sa 3 katao ang napatay matapos makumpirma nga nalatnan sang hantavirus sa Anzog Ocon Ansategue, Venezuela. Sunod sa Health Ministry sa mga pungsod, may duha ka health workers na ang napatay sa Barinas nga ginaimbestigaran may kahilabtanan man sa nasambit nga virus apang wala pa sang ebidensya nga may kaangtanan ang mga ini sa kaso sang hantavirus sa Anzoa Tigwe. Ang hantavirus masami napasa sa tawo pinaagi sa mga ilaga ilabi na sa mga rural kag agricultural area. Mahimo malatna ng isa katawo kun nahaklo ang mga particle halin sa ihi higko o kun laway sa mga infected nga ilaga particular sa mga enclosed o kontago nga mga lugar. Ginklaro man sang otoridad nga wala pa sang scientific evidence nga napasa ang virus halin sa tawo, pakadtuman sa tawo sa Venezuela. Samtang madumduman nga gintapos na sa tong nagligad bulan sang US Centers for Disease Control and Prevention kon CDC ang ilabulig sa isa ka hantavirus outbreak nga may kahilabtanan sa isa ka cruise ship sa Estados Unidos kung sa diin 3 man katao ang nagtaliwan. Sunod sa CDC, ang Andes virus lamang ang sahi sang hantavirus nga napamatud-an nga mahimo mapasa halin sa human-to-human contact.
1: Balita 1233.
0: Kag sa balita sa sports, Giles Pilipinas player Mike Phillips maghahampang na sa Japan B League. Opisyal na nga nagperma sa Japan B League si Giles Pilipinas player Mike Phillips. Ginanonsyar sang kupunan nga Kyoto Hanaris ang duha ka tuig nga pagperma sa kontrata ni Phillips subong nga tuig 2026 hasta sa masunod nga tuig 2027 nga magasugod sa bulan sang Setyembre. Ginsiling sang 24 anyos nga si Phillips nga ginakalipay niya kag 2 months siya nga nagapasalamat sa oportunidad nga makaupod sa kupunan nga Kyoto Hanaris kag sa B League. Excited man ini nga liwat nga makahampang sa Japan bangod nakahampang na ini sa Japan University Leagues sa dong ini ara pa sa LaSalle's.
1: Balita 1233.
0: Kag away to man nagapangon nga balita para sa sining oras para sa balita 1233 ini ang inyong manog balita Ruth na Ingiklor. Para naman sa atin pahanumdom Mateo 6 mga versikulo 33, tubtob 34. Nagasini ang pulong sang Dios, gani unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sang Dios kag ang pagtuman sa iya kabubuton kag igahati kag ihatag niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Gani indi kamo magpalibog parte sa buwas kay ang buwas may kaugalingon nga palaligban, indi kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang palaligban nga nagaabot sa kada adlaw.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man mga mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Kamusta na kayo? On, ah? Ano sabi ko sa inyo? Ano ba Wednesday? Kamusta na mga kaagapay? Kamusta na kayo lahat? Alam nyo, nakakatuwa talaga ang Panginoon, ano? So talagang ginagabayan niya tayo, sinusuportahan niya tayo, pinoproteksyonan niya tayo. At dahil Wednesday ngayon, kamustahin muna kita. Kamusta ka kaagapay? Ang Wednesday mo ba ay wonderful? O ito ba ay wonderful? Binabagyo ba? Or wobbly? Pwede ko mo sabihin wobbly food. Yan yung sarili kong term. Or wonderful, yung naglalayag-layag ka, hindi mo alam kung saan ka pumupunta. That's my personal words, ha. Pero ano ba po dapat, Daddy Paul?
2: Kay Jesus ay talagang ganito. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
3: Amen.

0: ba? Wow, hallelujah. Alam niyo ba, nabasa niyo yung news ka, 'di ba last week 'yon, yung si 'di ba po yung typhoon Inday sa atin, si Typhoon Sara, ay Sara. Si Typhoon Bavi dumating sa China. Grabe, dad, grabe. Grabe talaga. Kaya nako mga kaagapay, salamat sa Panginoon, nilampasan tayo ni Bavi, 'di ba? Nilampasan tayo ni Inday. Meron pa nga yung isa na lumampas sa atin, si Maysak ang tawag nila. Nag-stall talaga, huminto. Sabi ko, ang Diyos talaga ang may hawak ng lahat. Ano? So, sa mga pagliligtas sa atin ng Panginoon, God is in control. So, ano man ang sitwasyon natin, mga kaagapay, we can always say, wow, di ba? Wow. Napakabuti ng Panginoon. So, kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay ngayon pong Winnable Wednesday. At kung kayo pa'y nakikinig gamit pa ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po, at narito kayo sa Luzon, rather, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig. Na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. O bago na yung transmitter natin sa Bukawi, ha? Tandaan niyo yan. Okay. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at gamit niyo rin po transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating programa, na ang gamit po natin ay yung Facebook live stream o kaya ibinuksan niyo po yan sa 702 app. O di ba? Napapakinggan niyo, basta may maganda lang kayong internet connection, malakas yung inyong internet connection. Ay, dako, maganda po ang inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay na natin sa iba't ibang bansa na nananalangin din, sumusuporta, at patuloy na nakikinig sa ating mga programa dito. Kahit nandun sila, ba, isang malaking pagpapala yung ma-encourage sila sa na magpatuloy sa Panginoon at maranasan na ang Wednesday ay wow Wednesday pa rin. So hold on po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang ito ang siyang sa atin maglilinang at magtuturo sa atin upang sa gayon makita natin ang buong katotohanan kay Kristo Jesus na siya lamang ang tanging buhay at tanging tagapagligtas. Kung kaya't ano pa ang ating masasabi kundi wow, amen.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Live na rin pinag-uusapan natin, ha, the importance of self-care. Kasi nga po, ang July 24, International Self-Care Day, at ito isang annual global awareness. Mahalaga yung ano, ha, kasama dito yung physical, mental, preventive health practices. At ginagawa po dapat to 24 hours a day. Kaya nga July 24 yan. 24 hours a day, 7 days a week. At alam nyo ba, since 2011 pa pala ito sineselebrate. So, ang mga pinag-usapan natin nung Lunes, pinag-usapan natin ang definition ng self-care mula sa World Health Organization at nakita natin na kasama dito yung kahalagahan ng mga over-the-counter medicines, yung mga preventive habits para wag kang magkaroon ng sakit, para madaling ma-address yung karamdaman at hindi pa lumala. Kahapon naman, nagtuon tayo sa pag-uusap sa mga pamamaraan ng physical self-care. Yan, na binubuo ng mga tamang pagkain, pagtulog, ng exercise, at ng pag-iwas sa mga bagay-bagay at bisyo na lalong nagpapahina ng ating katawan at kalusugan. So ngayon naman, pupunta tayo sa mental self-care. So ang mental self-care ay mahalaga dahil ito ay gumaganap bilang preventative at primary management tool para sa psychological well-being natin. So ang consistent practice ay nagpapababa ng stress hormones, humahadlang sa burnout, nagpapababa ng symptoms ng anxiety at depression, at nagtatatag ng emotional resilience. So sa pag-recharge ng cognitive reserve, na-improve ang focus, ang decision making, at ang pang-araw-araw na pagkilos natin. So, higit pa po sa agarang stress relief, ang pagpaprioritize ng ating mental health ay nagbibigay ng mga ilang mahalagang benepisyo. Okay? Are you ready for this? Okay, number one, stress reduction. O, di ba? Ang mga practices tulad ng mindfulness, ang paglalagay ng boundaries at ay nag-a-activate ng parasympathetic nervous system natin na tumutulong sa pag-regulate ng cortisol levels. So, di ba? It also enhances self-esteem. So, ang pag-nurture ng cognitive needs at ang pag-practice ng positive self-talk ay nagre-reshape ng ating inner dialogue. Gusto ko yan. Nagre-reshape ng ating inner dialogue na magfo-foster ng confidence at self-worth. Also, man, ito, it improves relationships. Kapag na-maintain natin ang ating mental at emotional reserve, nagpo-possess tayo ng mas maayos na emotional regulation na susuporta sa iba at makaka-communicate tayo ng mahusay sa iba. We can say what we have to say, di ba? Also, stronger mind-body connection. Yung ang pagbaba ng chronic mental strain ay nag-i-improve ng physical health na para po mamitigate yung bodily symptoms ng stress tulad ng halimbawa muscle tension at ang pag-boost ng immune system. So, ang tanong, ano yung pwede natin gawin? Okay, eto, dito natin makikita talagang magkakakonektado lahat. Una, prioritize physical well-being. Ang ating physical at mental health closely connected. So ang regular exercise ay nagre-release ng mood-boosting endorphins habang ang sapat na hydration at tamang mga pagkain ng mga nutritious meals nagsusupport ng energy levels at brain functions. O, di ba? Also, sabi nga noon, establish a routine. Ang predictability ay nagpo-provide ng sense of stability. So sikaping matulog at gumising ng parehong oras bawat araw para magkaroon tayo ng quality sleep. Also, sabi nga ng practice mindfulness and relaxation. So maglaan ng ilang minuto sa bawat araw para mag-practice ng deep breathing exercises at meditation upang makatulong sa pag-manage ng everyday stress at maitatag tayo sa kasalukuyan. So we will be present in the present, di ba? So, ano pa? Limit information overload. Nako. Magkaroon ng break mula sa social media o sa news o kaya sa Facebook kung nakaka-upset o nakaka-anxious sa atin. Magbasa ng isang libro o di kaya gumawa ng puzzle upang mapanatiling engaged. Subalit walang stress. O, di ba? Kailangan natin mag-engage pero hindi tayo nasa-stress. So, nakita natin ang kahalagahan ng mental self-care. Nangingiti po ako sa tip na magkaroon ng break mula sa social media o sa news kung nagdudulot ng stress sa atin. Abay, totoong-totoo po to sa akin. Ayoko po makinig ng news. Kaya po, namimili na lang po ako ng aking pinapanood para po sa aking sanity. Di ba? Kailangan ko ng sanity, mga kaagapay, tulad ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, salamat sa Panginoon. Lagi siyang may tugon sa Bible, di ba? Tulad ng makikita natin sa Philippians 4:6-7. Sabi ganun, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. O, di ba? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen ulit, Ana. Self-care, physical, mental, self-care, physical, self-care, mental self-care, emotional stress relief, boundaries, nagbabalance ng inner dialogue, emotional regulation, immune system, physical exercise, sense of sustainability, manage stresses, walang stress, mamili ng papanoorin, huwag mabalisa sa panalangin, ay magtutok at hindi ka mawawala. Amen. Yun ang pangako ng Panginoon. Kung kaya't amen, amen tayo. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Ang advice o ang pagpapayo, ano ang kabuluhan nito sa ating patuloy na paglalakbay sa mundong ibabaw na ating ginagalawan? Advice o pagpapayo. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. We must be quick to listen. Dapat agarang sundin ang ipinapayo. James 1:19, tandaan ninyo ito ang at tandaan ninyo mga mahal kong mga kapatid. Lahat kayo dapat maging laging handang makinig. Maingat sa pagsasalita at hindi madaling magalit. Fools think they do not need advice. Ang bobong tao ay nag-aakalang alam na niya ang lahat. Proverbs 12:15, sa paningin ng bobo, laging tama ang ginagawa ko. Ngunit ang matalino nakikinig ng payo. Yes, godly parents give wise advices. Ang makadiyos na tao nagbibigay ng tamang pagpapayo. Psalms 37:3, puno ng wisdom ang salita ng taong mabuti at laging patas sa lahat ng kanyang sinasabi. Proverbs 10:31-32, nagbibigay ng karunungan ang sinasabi ng matuwid, pero puputulin ang dila ng mga sinungalin. Listen to God, pakinggan ang Diyos. John 6:45, sinulat ng mga prophets, tuturuan ng Diyos ang lahat, lahat ng nakikinig at nagtuturo at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Listening makes one wise. Ang laging nakikinig ay taong dumudunong. Proverbs 19:20, makinig ka sa payo at sundin mo ang itinuturo sa iyo para maging marunong ka sa future ng buhay mo. We must obtain guidance. Magtamo ng gabay, tuwi na. Proverbs 20:18, kung nakikinig ka sa magandang advice, magiging successful ka. Kung wala kang plano, huwag kang sasabak sa gulo. Plans fail for lack of counsel. Ang plano ay nabubulalyaso sa kakulangan ng matuwid na mga kuro-kuro. Proverbs 15:22, pag walang nag-a-advise, sumasablay ang plano, pero magiging successful kung marami ang nagpapayo. Proverbs 20:18, kung nakikinig ka sa magandang payo, successful ang buhay mo. Kung wala kang plano, huwag kang sasabak sa giyera dahil katalunan. Sa katalunan ka pupunta. Sheep listen shepherd. Ang kawan nakikinig sa pastor. John 10:27, kilala ng aking mga tupa ang boses ko. Kilala ko rin sila at sumusunod sila sa akin. Son, listen to your father. Mga anak, makinig kayo sa inyong mga magulang. Proverbs 1:8, anak, makinig ka sa sinasabi ng tatay mo. Huwag mong baliwalain ang pangaral ng nanay mo. Proverbs 13:1, ang matalinong anak, nakikinig sa nanay niya. Pero yung hambog at matigas ang uloy, nagdadabog pa sa harap ng kanyang nanay at ina. Wise men listen. Ang matalinong tao ay sumusunod. Proverbs 12:15, sa paningin ng bobo, laging tama siya. Pero ang matalino, nakikinig sa payo. Young men should follow advice. Young men should follow advice. Ang mga nasa kasibulan dapat sumusunod sa nagpapayo. Proverbs 7:1-2, anak ko, tandaan mo ang sinasabi ko. Huwag mong kalilimutan ang utos ko sa iyo. Sundin mo ang mga ito at hahaba ang buhay mo. Ingatan mo ang mga ito gaya ng mga mata mo. Wow, wow, wow, amen, amen. Grabe talaga ang salita niya. Nais talaga ng Diyos na pagpalain tayo. Grabe ang kanyang pagmamahal. Di ba, anak?
0: Opo, ama. Totoo yun, dad. Eh, di ba sinasabi nga po natin, ang Bible ang siyang manual ng buhay. Yan ang pinakamatinding advice sa atin. Yung pagbabasahin natin yun, matututo tayo sa salita ng Diyos para mas lalong lumago tayo sa Kanya. Ganun po yun. Yun nga, naalala ko minsan, yung mga tao kasi po na hindi marunong makinig sa advice, mayayamang yun, dad. Hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. Kagaya, 'di ba po, sabi ko nga sa inyo si Samson, sabi nga nila, bias na bias ako kay Samson eh. Kasi si Samson talaga he is kung punong-puno siya ng gift mula sa Panginoon, punong-puno siya ng favor ni Lord. Kaya lang spoiled brat. So masyado siyang mayabang. So paano mo magagamit ang isang tao na punong-puno ng gifts, 'di ba? Punong-puno ng mga talento. Pero hindi niya ginagamit. Hindi, kumbaga, nagiging hadlang yon, yung yabang, nagiging hadlang para magamit siya ng Panginoon. At nakakalungkot po yon. Kasi nga...
1: Kaya tinanggal sa kanya.
0: Opo. Kaya nga, pag iniisip natin, di ba, sabi nga, though sabi ng Panginoon, ang kanyang ano, ay irrevocable, ang plano ng Lord, irrevocable. Pero kapag tayo, hindi talaga tayo susunod sa Panginoon, hindi makikinig sa yung mga advice ng mga solid na mga mananampalataya, mga leaders, mawiwindang talaga tayo. So mga kaagapay, kapag kung ikaw ay pinagpala ng Diyos ng maganda, maraming talento, lalong isuko yun, lalong yung dalhin sa paanan ng krus. Di ba, no, dad?
1: Kasi ay kailangan natutunan lahat ni Samson yun sa katapusan.
0: Eh yun na nga lang, bulag na siya. O, di ba? So parang ang tingin ko, ano yung nangyari, di ba po? Yung po yun. Though yun yung
1: pero sabi ng Bible, yung kanyang dapat magawa noon ay mas doble niyang nagawa.
0: Okay.
1: Yung katapusan.
0: Pero sa hindi mo naman dati gina-justify yung pagiging proud niya, no?
1: Ay, hindi.
0: Okay po.
1: Pero yung pag-humble niya pagkatapos ay ginawa niyang pabagsakin yung templo o yung malaking ano at maraming namatay.
0: Opo. Hiningi niya yun sa Panginoon, dad. Last
1: ayun
0: chance,
1: nga.
0: Lord.
1: Ayun nga, nanumbalik siya.
0: Opo, yun yun. Oh, sige pa, pray na po tayo. Lord, salamat po sa aming pong pinag-usapan kasi totoo yun, Lord. Ang advice mahalaga, ang pagpapayo mahalaga.
1: Amen.
0: So Lord, dalangin namin, lagi po kami maging willing na makinig sa mga advice, lalo na po ng mga kasama namin sa church. Advice po, Lord, ha. Minsan kasi iba yung mga tao, criticism. Pero Lord, yung advice na galing sa'yo, yun po yung pwede namin gawing sa buhay, pag-aralan, tingnan. Maraming pong salamat. At wag po kami lagi, Panginoon, na maniniwala sa aming sariling katalinuhan kasi sa totoo lang, wala yun. So Father God, thank you po for today. Today, ang mga May mga kagapay din kami na today is their special day. Kagaya po ni Grace Cruz, si Ma'am Herminia Bien. Lord, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, gabayan mo po siya. Lalong palakasin. She is such an encouragement to many. Kahit din po sa akin, Panginoon. Ganon din po kay Aurora Barairo, kay Grace Mercado Escoto, kay Virgie Adanar Malit, kay Teofilo Villegas, kay Shinoa Yuichiro, kay Luis Agustin Falier, kay Liwanag Tanglaw Paulino, ganun din po kay Dea Vasquez Benito. Panginoon, ilan lang po sila sa mga nasa listahan po namin, pero alam namin, Lord, mas marami ang nakalista sa iyong puso. So, Lord, we declare blessings. Sabi nga, overflow of your blessings sa mga iyong mga anak, mga kaagapay namin na today is their special day. Lord, today we are focusing our prayers, Panginoon, on the young people, the young, yung mga young adults, Panginoon, kasi ang dami-dami pong distractions sa mundong ito. But Lord, we pray that may their eyes focus on you and may they have the ears to listen to advice of godly people around them as they navigate sa buhay, Panginoon, na kanilang kinaharap. So Lord, marami pong salamat as you promised, kagaya nga po sa amin. You have given us everything pertaining to life and godliness. So Lord, marami pong salamat for that truth na pwede naming panghawakan sa bawat araw ng aming buhay. Thank you, Lord.
1: Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Gaya ng sinabi mo, ingatan mo ang mga ito gaya ng mga mata mo. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen. Grabe talaga ang salita niya. Nais talaga ng Diyos na pagpalain tayo. Grabe ang kanyang pagmamahal. Dahil sa katotohanan yan, paano kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan kailanman. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, totoo yun, God has surrounded us with people who would help us, lead us, guide us along the way. So let's have the ear to listen. Totoo yan. Kailangan marunong tayo makinig sa mga advice ng mga godly people around us. It tells us na, anak, ito yung dapat mong gawin. Lalo na sa ating mga magulang, di ba po? Ganun yun. So mga kaagapay, that's a choice we have to make. If you're surrounded by godly people, take their word of advice. Totoo yan. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhapit, sinagliling-purahan, at sa pamamahalang piknikal ng kapatid na Rigi de Jena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo yan. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Health Office, Kagsininga Estasyon, 1233, Radyo BYVS. Ini ang 1233, Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magagpipig inis sa imo. Ang kaalam upon ang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahum kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Maayong hapon sa inyo, tanan, and diwat welcome sa atong sininga programa diri sa DYVS ang Nautsi on Air. And ako ang inyo alagad sa kahanginan, Sally Carman Trio, and upod ko,
2: maayong hapon sa tanan, ako si Jessie Antolino.
1: Mm-hmm. And subong hapon, nakita niyo, may upod kami ni Miss Jessie. Yeah. Oo. So siya mismo ang atong ipa-introduce sa iyang kaugalingon kag shout out ta para magkalma siya. Shout out anay sa imo sininga mga kaparinan or gusto sin ko tamyawon antes na magumpisa.
2: Hi sa mga friends ko dira sa Kabankalan and Pontevedra and sa maka lantaw man sini sa akong mga kaupusang una sa the Let's See. Hello sa inyo.
1: So si Ina Garcia. So si Ina is one of our graduates sa Contact Center Services NC2 way back 2024. Mm-hmm. And nagbalik din siya sa Nautsi kay speaker ini siya sa amon ng culmination ceremony. And subong gusto naton hibaluon kag i-share man sa aton sa mga tagpalamati and even sa mga viewers naton sa Facebook Live kung sino si Ina before niya nakilala si Nautsi. Mm-hmm.
2: Well, sang una, isa ko, at least ko nag-enter sa Let's See, isa ko ka-graduate sa isa ka-college, sa Kamantanan, specifically sa Fellowship Baptist College. And then after graduation, I don't know, kaydo hindi ko feel ang akon nga graduation, nga, I mean, nga course or field pala ha, kaydo feeling ko din hindi ko para sa dira. So I'm searching to upskill or I'm searching to a new field. Mm-hmm. And then someone sa akong nga friend nga oy try mo call center wala. So a call center sa akong do like nang ma-call lang saya nang hello thank you for calling do something pero wala ko idea. Mm-hmm. I have no idea kung paano na siya ano kay hindi ko gid ko amo na kasagad sa English pala how. And then this friend introduced me sa Nuletsi. Mm-hmm. And Nuletsi is the perfect guide sa akon nga pareho sa akon kag pareho sa iba nga graduate or trainee sa dire. Mm-hmm. Nga wala gid bala idea kung ano ang BPO or mm-hmm. customer service nga ginatawag. So sa Nuletsi gin guide ako gin tagaan niya ko learning nga amo ni sa BPO and I really do appreciate si Nuletsi nga nag-open sa mga doors opportunities sa akon para sa as a subong. Mm-hmm. Subong I'm a successful customer service specialist na. Mm-hmm. And I'm a senior agent na sa akon nga company and then I'm hoping ma'am na next year maka-promote or something. Wow. Okay. And thankful gid ko nga nakilala ko si Nuletsi. Kaya wala gid ko yung idea sa customer service nga ginatawag mo. So, mm-hmm. so from there, nag-start ko sa wala and then

0: helped me a lot until now. And it takes a pride nga halin ko sa lulat siyo na gintrinin niya, pabiniya ko advantage ko sa ibang pala nga mga agent. Advantage ko sa ibang ni agent na wala sila nag-training or ako na. And then, it's such a great opportunity.
1: Wow. ka very is feeling ko gin bring it siya sa quality after siya graduation. Maano lang kita balik no because like you mentioned ni said 2024 pa ni si nag-graduate si Ina. But that was sa aton pa nga all na campus. So now going back nga speaker ka na sa buong and seeing the new campus, how do you feel pa yet?
0: Oh my goodness. Grabe! As in, ako ni Jason, pinagpag-ug. As in, like, layo. Kung i-picture out ko bala, kag i-compare kung mga facilities na rin. Sa una, doka simple lang ang training center. Do, ibang gali, do wala ka balo. So, amo na nga, may program. Gano'n sino lang singa mo sila. So, pag-abot ko din, ma-recognize kid bala how. Kaya ang sa tubangan palang daan, kanami na sa pangalan na natin. Yes, so, and then ang mga rooms, very improvement, gadya, very developed, gadya ang mga facilities, ang mga equipments, dako, gadya tanan, kag, do gusto ko di magbalik. Gusto ko di magbalik, di ba?
2: Gusto ko mag-train ulit. So, kanami, for us, name is Jessie, nati, alimang ko sa 2024, sa old building. And then, seeing you, subong, as in kami mismo, nagaka-blessed good kami, seeing our graduates, nga nag-aayuhan sila pa-uwi. Because of the help mani Nolensi. So we wanted to know during sang imong training sa Nolensi. Kamusta kay tigama kag dili Nolensi is very helpful sa imong sa kundiin ka subong. Paano sang during the training? Ano pwede mo mo ma-share nga ginahimo nyo nga naging helpful siya sa pagkita mo trabaho?
0: Okay. So during the training ng si trainer, gina-train kami into reality, kaya siya. Aside, kung i-compare to siya sa traditional school, balahaw, gina-teach ka nga amunin, dapat mo matunaan, sino na't si, gina-pakita yung sibo, kag gina-prepare yung ka sa reality, gina lang nga ginatawag nga profession, gina nga journey. Hindi yan kay may assignment ka, kay amunin, tapos pero sin during the training do ka ano gidya nang ano ba nang ano ni gani do ka gina-prepare kay gid kaniya nga da amo ni siya ang sa reality amo ni ang do ka base sila sa experience and then amo sina bala kay ginabaligan niya ka into masulod kasi into reality ng mga journey mo nga aside sa traditional so
2: So very nag-help ka ni trainer nga makilala paano mo na biyara ka nag-glimpse kung ano nga pagkakot sa industry. Para paglabot mo sa industry, hindi ka naman siya makibot. Ay, ang mga gigali. English gigali ako throughout.
0: Yes.
1: Bali, competency, no? Yes, skills okay. Ang gina-focus ni Nolensi. So sa imo na nga pag-training day sa Nolensi, syempre may mga unforgettable moments ka nga feeling mo do ka amugi ni ang nag-motivate pa sa imo. Mamadumduman mo pa na kag ma-share sa amo.
0: Yes, ang mga staff sa Nolensi is they are really friendly and gina-encourage kagid pa lang makapasar kag ginabuligan kagid nila like for sa endorsement. Ginabuliga pag hindi lang makasulod. Biskan, ano na pala ng out na sa ilang na effort. Pero ga-exceed di sila yung yakon para lang makabulig lang pala sa amon. Ng unforgettable moment na gina sa amon. And then, during nga ara kami sa training center, do like, do ka family, something like that. Do ka namin lang.
1: So, yun din niya, training. Hindi lang kami yung trainer training.
0: Yeah.
1: So, may relationship. Yes.
2: May relasyon nga nabuo. Mm-hmm. No? Aside from being trainer, a student, and at the same time, be staff or sa mga estudyante. So, ang gusto natin mabalaan sa kay Ina. ganun. Kung paano, paano siya arakana sa trabaho, ano na feel mo nga, kung ito kayo naging na-share mo, nga na may edge kit siya yan, kay nakatrain ka. But how is it helpful sa imo sa araw sa trabaho, or especially sa mga first few months mo as a call center representative?
0: Ang una-una gid nga naging helpful sa akon is how to handle a customer na irate gid pala
2: ang wala customer.
0: Oo. In-train man kami na di sa knowledge. I'm sorry. Let's see nga ano pala nga expected mo na iya nga ang call mo amo sila. Ang customer mo amo sila. So hindi na bago sa akon ang irate customer kay during the training ng ang among na trainer do pa irate amo na dito ka do
2: may hit
0: na kami bala nga amo ni imuon amo ni ang amon nga dapat i-process bala ha or response and then ang ano pagid ng ang amon nga attitude ang attitude namo towards sa work amo na ang isa pagid nga naka-help sa amon kay nang hindi lang kami bisa skill diri sa ginatrain kundi sa attitude man paano kami sa isa ka environment kay we work as a team here sa Nunatsi and nadala na lang namon sa amon sa work.
1: So hindi lang sa skills work ethic pagyud
2: yes.
1: No holistic personality. So balikan tangi mo nga pag-apply. Say, syempre, sa pag-first mo nga pag-salang na sa endorsement, kumbaga, how does it feel? And then, kamusta ang journey mo, Sini?
0: Ang sa pag-apply, of course, it's, nervous man in the first place. Kaya, syempre, ala ka na sa totoo ng client or anything. Pero, ang confident kay natin kabalahaw as I mentioned kagina may supplementary training kami gina-train kami on how to correct answer question para lang makatarget kami sa ambos na mga company na makasulod kami so do para sa akon do ka easy lang kay na-train na kami mo doon mo na nang depende na lang sa amon ni attitude and how to handle those na mga questions or sa pag-apply namin.
1: So meaning sinolitsi, gina-prepare yung gidiyan ang imong skills and imong confidence. Ang heart mo, heart space, center view pa lang.
2: Heart and mind.
1: Dapat ready na, oo.
2: Yun. So, gusto pa naman maano si Yamis siya sa kay Ina. First mo nakabaton salary. So, anong first mo ginhimo and how did you spend it?
0: Ang first mo salary na doon naman ko is grabe, doon ka overwhelming. Okay, syempre, doon ka first time ko nga makabaton sa dako pa. So, doon kayo ko sinatid, doon ka overwhelming. So, ang ako may bit spend una-una is, of course, ang ako mga necessities, ang ako wants ko, and then, for a reward to myself, nang nagbalik ko sa next day, to be honest. Nagano ko kay Sir Weng. Gitagaan ako sa company nga maka buligid sa amon lang muna and then thankful people and then for myself naglagaw ng nakaon ko ang gusto ko nakaon mo na ako pinaka importante pagkaon and then save ko ba
2: so what about us as family?
0: Sa family, of course, in-treat ko sila sa sagwa. Nandiyan po, nakamigabay.
2: So, ano naman ang feelings ng parents?
0: Si mama, kaya nakahatag mo ko sa iyan ng mga emotions. Mm-hmm. Siya nang pabahalan sa akong balakaw. Yeah. During the training ko, hindi ka puli-puli ko. Although may dormitory, pero kapuli-puli lang ko. So, ama na, nang nag-give back man ko, like, yun, atagan ko man siya sa akong nga sweldo. So, happy man siya. Tapos, gito kayo naman siya, ng lupangayo, na siya dugi-dugi. Doon na-anad na siya. Na-anad na siya.
2: Oh, pero kanabi siyang feeling, yeah. No? Na ikaw na mismo ang
1: nag-share. So for sure si Mommy ni Happy gini. Mm-hmm. Pwede na lang ang ginpaskwila ya or gina support ya so buong magabalik na siya. Yes. And appreciate again ni Sally no ng our graduates like Ina nga nagabalik bala mm-hmm. sa knowledge. It's the thought nga for you to come back mm-hmm. to appreciate nga because of knowledge nakabulig ini sa training sa akon sa pag-work. So we really appreciate that no. Ika namin, isang ano ba, improvement. Progress.
2: Yes, progress. Mm-hmm. Oo, may development.
1: Yeah.
2: Mm-hmm. So, awunang namin, isa pa namin, sa lexanology. Knowledge is not asking for anything.
1: Yes.
2: Mm-hmm. And ang amon niya, kalipay sa knowledge, once makatrabaho ng amon yung mga kabataan, mm-hmm. we call them kabataan. Oo, amon na sa ang joy sa amon. Especially, ang mm-hmm. Programa sa gobyerno provincial, ang goal mm-hmm. is for our Negrense youth na ma-empowered to work. Kapag mag-work na sila, they can be a responsible mm-hmm. members of the society. So, less na ang mga ginamo nga intrahan nila bangon sila mm-hmm. ya-empowered nga makita sa trabaho pag makabulig sa pamilya. So, it's not just one person nga na-change ang life, but also ang family and of course the community. As well. So, how does it feel from your end nga ikaw mismo nakabulig ka sa iyong pamilya?
0: Very happy and ako na, na may pride na ko pala ako.
2: Yes.
0: Na, ay, hindi, hindi po gano'n kay ako ni Gapurba, hindi. Kau na kami sa gusto namon, mm-hmm. maka-provide na ko sa ila nga gusto, especially sa may mga mangmutubi, mm-hmm. kay gahatad na ko allowance nila. So, mm-hmm. I'm very happy to come sa ila, especially sa satis nila.
1: Oh, mm-hmm. My sense of fulfillment na,
0: yes.
1: Kumbaga.
0: Yes.
1: So, sa career-wise, ano pa ang ginakita mo nga ano, improvement or development or progress in mo? In the near future.
0: In the near future.
1: May mga plans ka pa mm-hmm. para sa imong ano goals mo?
0: Yes. Nang for now, for this year, go work hard po sa akong na career kay nang hopefully next year nang ma-apply ko for team lead. Mm-hmm. So amana dito ka. Doka, ano nga, doka excited ko, doka very challenging. So, hopefully, maka fulfill ko sa ako na goal next year.
2: Wow. Oh, we will pray for you.
1: Yes.
2: We are rooting for you. So, hindi, ang mura gano'n sila nga, say mo, the chair ko lang sa graduation. It's not just about the skills. No, dapat couple pichaya with prayer.
1: Yes.
2: And of course, may faith pa yan. Dapat maging mabakod din. Kay ang Ginoo, kung ginatugya namin sa iya ang tanan, siya ganyan mabulig sa atin nga mahatagan sa katumanan ng atin. Sili nga mahandog sa kapulis.
1: Tadalog.
2: Basta mag-i-home na siya ganyan, kina-process
1: nila. Tadalog.
0: Tatakos sa atin, miss ko
2: So, sa atin, sa mga type pala mati, I'm sure na mukha na na-inspire sa ila considering sa mga story nga. College graduate, na minsan ka, daw kawalan na ko. Daw hindi ko gusto ng trabaho ko, ano trabaho ko, sublan ko, daw ka mga. Grabe ka competitive sa playing field, even college graduate ka. So, you took courage nga mag-spend pagin additional time to study and join knowledge. So, ano ang gusto mo, luyag mo ihambal, share sa ato sinong mga tagparamiti nga. So, kung once like you, managapaminsar pa kung ano gina sa tingin na
0: kung gapaminsar ka pa nga kung next step mo sa imo nga life, never stop learning again. Okay? And then, take time to learn everything. Okay? Opportunity only opens those people who are prepared. So, never stop learning. And, eto na lang ka mo di sa let's see. Yes. Para mabuligan, na ka mo. Yes. And then, damo options sila, let's see, and mabuligan na kita.
1: Malina. Kumbaga sa mga sa crossroads ng Namiakoto, baliag ng never stop learning. Kaga mo man siya sa mga, kaya miski nag-obra na siya, wala siya yung stop learning.
2: Yes. Yes. Like, anami, Miss Jess, kaya may goal siya yung nag-set sa, dapat next year maamun ako ni, kaga sun maamun ako ni. So may ara, that's why, no? Nga driven siya katama, and motivated because na nag-set sa goal. So I, hopefully, sa mga tagpalamatin natin, sa mga viewers natin, kung ara ka magasubong, sa ako na nga stage, may goal man ka mo to improve yourself, to better sa inyong situation, basic pa lang si Noritzy ang ginahulat niyo mga batian. So, contact us through our Facebook page, shoot us a message, kay dira makita niyo may mga link dira sa amin sa inyong mga exam na pwede niyo ma-avail. And of course, thankful kita sa atong sila mga lideres sa probinsya.
1: Yes.
2: Para sila sila nga pag-trabaho, pag-support sa hindi nga programa. Right? So, would you like to say thank you? May alak sa mga gusto pa sa salamatan.
0: Yes. So, atong na honorable na governor, so, very thankful because sa napagpadayon sa kabusini nga na programa and then sa atong mga local officials sa pag-support asini. Thank you very much. And this is very helpful sa amon nga mga kabataan, sa amon nga, hindi lang kabataan, do halos na nagani kay is ang dahil nag-i-enroll nga like may family na.
2: Yes.
0: Na pero ang nalasi is very open kid. So, it's very helpful sa community kid. Thank you so much.
1: Yeah. Sa mga ara dira nga nagapamati, no? Nga, nang gusto mag-improve Iris in Olitsi because open ini siya, like she said, hindi lang sa kabataan, sa mga out-of-school youth, kag sa mga iban pa nga nagapangita opportunity to find a better job or learnings. Damo, si Olitsi mahatag sa inyo.
2: Yes. And Sinolitsi, we do not discriminate.
1: Yes.
2: Less discrimination, Sinolitsi, mga kami nga, ay, kaya tiguran ako, or nanay na ko, may mga kabataan ako, pwede gapon, patay na ko, or look, hindi mo naman lola, no? Kasi kung nagtipara ko na ng lola, pwede.
1: Yes.
2: Pero kay, usually, sa industry, be, ang ato nga, ang may limit kita with age, 45, because of the industry. Yes. Kaya hindi na pagbatulo ni industry, ang beyond sa mga age. So, that's why kung age 18 to 45, pwede pa i-avail ang mga programa ng servisyo ni Noritzy. Would you like, meron ka sa mga gusto pa nga pa-share sa akong sinin ng mga tagpalamati or inspiration sa akong sinin ng mga pamatagpon, mga luya, magtahak sa ibo sinin ng mga
0: I don't know who inspired me to pa sa akong, but really, if you kung confused pa ka mo sa inyong na life, just think of more options. More options and try to learn them and i-reflect niyo lang inyong self if okay, kamusama sila na pahat. Then, go for it. Strive for it and never give up on it.
1: Never give up.
2: Okay, once you give up daw, ang ranang ensang ka na.
1: Yes.
2: So there are a lot of options. So my view, Sinolitsi, we never mind, we don't mind if kami ang last option. Importante, at least kami naging option. Pero gusto ko yai ano sa imo, antes sa kabuyan, nandito na natin magbabay sa imo. Nag-stay ka sa BPO. Kaya sa akin, sige mga tagpalamati, most of them, yung alasan ko ka mga negative bala connotation. Kaya hindi ko yung call center. Pero ikaw, nag-stay para nga sa privilege.
0: Kaya ang flexibility. And then, of course, to be honest, the salary. The salary. And then, sa BPOB, doon ka ng ano, ng doon ka dasi ka mag-adapt sa environment, kaya doon ka fast-paced environment siya mo, and then ng very open and wide siya nga field, nga for example, ako isa lang ako, sa isa lang ako ka company, pero within that company, do ka damo ka na sa ma-explore, do something like that.
2: Hindi siya nagiging boring.
1: Yes.
2: Kaya yes. Yes. Sa mga challenges, no? Yes. Pero at least ma-overcome. Pag daw ka man learning something.
0: Yes.
2: So this just maka-relate na sa inyo. Oh, because she used to work sa BPO man. That's why nga maka-relate with you. Hindi na mga okay-okay.
1: Na okay gigo sa salary.
2: And of course, may ara pa sa mga benefits.
0: Yes, ang benefits ang pinaka-importante din na nag-stay ko, like ang ilang mga HMO.
1: Correct.
0: And then, mga insurances namin.
2: Yes, so, no? Kaya mo ginang pinaka-importante, especially sa bombing yung mga panahon, na hindi pa nga may ara ka sa HMO na ang libre sa ibang kumpanya. Right? So, sa atong sinin yung matag pa rin, we hope you have learned something sa atong sinin sa mga programa. And of course, from our guest, Miss Ina, Gracia. So, grabe ang pag-transform ni Ina. So, that's, she is an example na skills can transform life. So, siya na. So, kag abunan gina naman gaya sa knowledge. So, mo si knowledge before, knowledge, I am ready. Always kita gina. Yeah. So, buong yung knowledge, ka-limitless na yung potential. So, gina-explore sa kasi yung graduates ang hindi lang ang limitless na potential. That's why nga siya nag-stay niya. Pag siya handong, no? Nga mag-ayuhan. And kami, ayaw kami din sa knowledge. Praying for you and rooting for your success as always. So, thank you so much sa atin siniwatag para sa pag-join sa amon sininga hapon. Sa liwat, ako si Selly Carman Trio.
1: And ako si Jessie Antolino.
2: Knowledge Inspired.
1: Knowledge Cares. Abante. Migrense.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hope 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

You're listening to Popuri, Lifting Hearts to Christ Through Music. Sa sining hapon, pag-aistoryahan naton kung paano mag-deal sa stress. Ang stress na normal na nga bahin sang aton kabuhi. Stress sa trabaho, sa kwarta, sa pamilya, sa health concerns, kag kun ano pa nga mga problema ang aton ginadala. Pero bisan matawag naton nga common ang stress, it is never God's intention that we should carry life's burdens alone. Ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa aton kung paano naton i-handle ang stress, kag amo ini ang pagatun-an naton sa sining hapon. Una sa tanan, bring your burdens to God in prayer. Hambal sa 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Sa kalabanan gid, ang aton mistake, amo nga isahanon lang naton, ginapasan ang aton nga stress. Nagakabalaka kita, nag-overthink, kagang ending, ginkapoy na kita sang paminsar. Pero klaro ang hambal sa 1 Peter 5:7. We should bring our anxieties to God because He genuinely cares for us and we can do this through prayers. Hindi sa tanan nga tion nga pagpangamuyo mo nadula na dayo ng imo stress apang ma-remind mo ang imo kaugalingon through prayers nga hindi ikaw nagaisahanon sa pagatubang sang sini nga mga bagay. When we place our burdens into God's hands, we exchange our anxiety for His peace. Apyan, kung sobra-sobra na gid ang stress sa imo kabuhi, unaha ang pagpangamuyo. Isugid sa Ginoo kung ano ang nagasablag sang imo panghuna-huna, kag isalig sa iya ang tanan nga mga bagay nga hindi nimo ma-control. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Popuri Singers.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Magandang hapon sa ating mga kapatid sa Agape Family Centers all over the Philippines, especially to our senior pastors Romel and Susan Guevara and Pastora Lynn Butcon. They are

Sa sini nga hapon, ginaistoryahan naton kung paano mag-handle sang stress. First, bring your burdens to God in prayer. Second, focus on God's presence instead of your problems. Hambal sang Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Kung ma-stress kita ang gamay nga problema nagadugang dako hasta na nga ma-overwhelm kita sang aton ginaatubang. Wala man nag-promise si God nga kuhaon niya dayon ang aton nga stress, pero ang iya nga promisa sa aton amo nga sa tunga sang siningatanan upod siya naton. Notice ang hambal sang Isaiah 41:10. Wala man naghambal ang verse nga "I will fix everything." Ang hambal sang verse "I am with you." God's presence is the greatest source of comfort. Kung ma-focus kita sa aton upod sa kabuhi, who is God, our perspective changes. Abyan, imbis nga mag-focus ikaw sa imo stress, rely on God and His promises. Read His word, meditate on His faithfulness, and remember, He will carry you through the difficult seasons. Lastly, take one day at a time. Hambal sang Matthew 6:34, "Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble." Ang gadugang sa aton stress, among nga ga-worry kita sa aton future, gina-imagine na naton ang mga problema nga wala pa gani nagkalatabo. Hambal ni Jesus Christ, live one day at a time. Hindi bud silingon nga hindi na kita magplano para sa future. Ang point lang sini, amo nga don't let tomorrow's uncertainties rob us of today's peace. Ginahatagan kita bugay sang Ginoo sa adu-adlaw, kag sigurado gid nga kung mag-abot ang buwas nga adlaw, God will provide fresh grace again. Abyan, focus on faithfully obeying God today. Himuha lang ang mga responsibilidad na ginahatag niya sa imo sa subong adlaw. Kag salig lang abwas, kaupod mo naman ang Ginoo. He will never leave you nor forsake you.

Thank you for joining me today. Kabay pa nga na-inspire ka mo sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-updanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation, kag sa aton programa nga Papuri. The storms of life may continue, but the Savior who comes hearts is always with us. God bless everyone.

0: Earthquakes are no light matter. Here's what you need to know and do after an earthquake to keep and your family safe. If away from home, return only when authorities say it is safe to do so. Check yourself for injuries and get first aid, if necessary, before helping others. After an earthquake, expect and prepare for potential aftershocks, landslides, or even a tsunami if you live on a coast. Aftershocks may occur minutes, days, weeks, and even months following an earthquake. Each time you feel an aftershock, drop, cover, and hold on. If you are at home, inspect for structural damage and evacuate if your home is unsafe. Listen to a portable, battery-operated, or hand-crank radio for updated emergency information and instructions. Watch out for fallen power lines or ruptured gas lines and report them to the utility companies immediately. Open closet and cabinet doors carefully as contents may have shifted. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang nagbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. Kumusta na, mga kapatid? Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners natin sa radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras, dahil iba't ibang istasyon. Salamat po. Salamat din sa mga taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagpapatuloy po natin ang ating mga pagtatalakay at sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin ang pananampalataya at problema. Kayo ho ba'y maraming problema? Ano? Pagandang tanong, ano? Para bang gustong isagot ng iba, eh pastor, kailan ba nawala? Yan naman ang reality, ano? Ang sabi nga nila, hindi naman nawawala, pero minsan matumal, minsan sunod-sunod, minsan sabay-sabay, para bang, but wait, there's more. Ayan.

pag tayo po'y humaharap sa problema. Kaya napaka-importante na matutunan natin yung biblical perspective. Ano ba nasa isip ng Panginoon nung tayo po ay pinadalhan ng problema? So, unawain natin yan dahil sabi nga, God is good and God is good all the time and all the time God is good. So, definitely, kung merong problema, hindi po nawawala yung katotohanan ang Diyos ay mabuti. Pero paano ba natin i-reconcile yung God is good all the time tapos merong problema sa ating buhay? Ayan, pag-usapan natin yan. Very interesting. So, unawain po muna natin, ano? Sinasabi sa atin sa James chapter 1, verse 2 to verse 4, pag meron daw tayong problema, it is an opportunity for great joy. Okay? In essence, ang tinuturo niya sa atin, it is an opportunity for great joy because it is an opportunity to grow. Pagkakataon yan para tayo po ay lumago, di ba? So, mahalagang maunawaan natin ito, mahalagang ating maintindihan, makita, upang sa ganoon tayo po ay makatugon ng tama sa mga problemang dumarating. Kaya po, mahalaga na ating makita yung biblical perspective at saka biblical teaching sa problema so that we can benefit from problems. So, unawain muna natin, saan ba nanggagaling ang problema? Kasi isang mahalagang bagay yan eh. Sabi nga sa James 1:5, this is in the context of problems. If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So in other words, kung meron pong ginagarantiya ang Panginoon na siguradong ibibigay pag tayo po ay merong problema, eh yan po yung ating karunungan na kailangan. Bakit? Una, kailangan po natin ng karunungan so that we can diagnose the problem. Saan ba nanggagaling? Yan nga ang sabi natin kanina. So, tingnan po ninyo, no? May mga pagkakataon po na yung problema natin ay self-inflicted. Kadalasan, pinili natin, maybe because we lack information, tingin natin tama na yung ating desisyon, di ba? Kaya nga sa Proverbs 3, 5-7, pinapaalala sa atin na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Importante yun eh. Kasi ang ibig sabihin po noon, darating at darating ang mga sitwasyon na kung saan sa ating limitadong pananaw at pagkaunawa, tingin natin okay na, tingin natin tama na. Pero ang reality po, maaaring sa tingin natin yon, pero hindi talaga yon ang pinakamainam. At may mga pagkakataon na kung ano yung mainam, hindi yun ang gusto natin. Kung ano yung hindi makabubuti, yun naman ang gusto natin because we have a sinful nature. So yung wisdom to diagnose the problem, because if you fail to diagnose the problem properly, you will not be able to solve the problem sapagkat mali ang diagnosis. Di ho ba? Parang sa mga doktor, di po ba? Kaya pag sila po ay nag-check sa atin, they ensure na yung pong diagnosis is correct sapagkat yung treatment nakabase po sa diagnosis. Sa mga problemang dumarating, kahit sa mga mekaniko nga eh, pag nagdala ka ng sasakyan sa isang pagawaan ng sasakyan, eh makikita mo na yung pag-diagnose ng problema, eh doon nakasalalay kung ano yung gagawin. Ang mahirap po, pumunta ka, may pinagagawa ka, may ginawa, pero yung problemang luma, nandun pa rin. Di ba? So, kailangan ma-diagnose ng tama. So, yung diagnosis is important. Yan ba ay dahil ginusto mo? O yan ba ay dahil ginusto mo dahil pinabayaan mo? So, in other words, hindi mo man directly gusto yan, but because you decided, you chose to be negligent or complacent, ayan ang naging resulta. So, in essence, yung pinili mong pagiging negligent ang nagdala sa problemang pinagdadaanan. Kaya muli, napakahalaga po that we properly assess, no, yung ating sitwasyon so that we can give the right solution. So yung wisdom kailangan talaga eh, dahil ang problema po, hindi sa lahat ng pagkakataon naiintindihan natin yung problema eh. In fact, pag mali ang diagnosis mo, minsan nandyan yung problema. Either dinedeny mo o kaya sinisisi mo yung

0: ba? O kaya ayaw mo mag-take ng responsibility. Hindi ba may kasabihan sa English, it takes two to tango, no? Ibig sabihin, maaaring may kasalanan nga din naman yung iba, pero it is also possible na ikaw din, meron ka ring participation. So, yung proper diagnosis po is very important para makita natin kung tayo nga ba may kasalanan. So, what do we do? Kung hindi tayo, what do we do? Kung tayo po ay partially responsible, what do we do? Di ba? So, diagnosis. Pangalawa, yung discernment. Ano? Yan nga po is part of that is admission of your responsibility. And then pangatlo, yung directions as we go through trials. Kasi po, pag dumating ang problema, minsan talagang magulo isip natin eh. Lalo na pagka sabay-sabay o kaya matindi yung problema, yung shock nandun eh. Hindi ka makaisip ng tama. Minsan, hindi ka makakain ng tama. At pag hindi ka makakain ng tama, it further complicates the situation. Bakit? Kasi dahil hindi ka makakain ng tama, eventually, nagsasuffer ka physically, emotionally, and even mentally. At ang resulta po niyan, lalong mali-mali ang ating mga kapasyahan, di ho ba? O kaya nadadagdagan pa yung problema, nagkakasakit tayo. So yung direction gives you a clear step-by-step procedure para sa ganoon po, sa halip na mapadami natin yung problema, nasosolusyunan natin. Kasi minsan ang nakakalungkot eh, yung reaction natin ang nagpapalala doon sa problema eh. Di ba? Minsan naiinis tayo dahil may problema. Tapos nainis ka sa taong walang kinalaman sa problema. O bandang huli, may problema ka ng dati na dagdagan pa ng kaaway. Nagkaroon ka pa ng kaaway. O kaya may problema ka na nga, mali ang iyong mga desisyon na sumunod. So you create more and more problems. Or sometimes mali yung iyong solusyon, it solves the problem temporarily, but in the long run, it creates more problems. So kailangan talaga natin ng direction. Hindi ba pagka merong kang ginagawa, yung direction basically tells you yung mga steps on how to do something right. Okay? So, importante yung direction. And then, syempre, wisdom to develop. Para po sa ganoon, matuto tayo mula sa pinagdadaanan. Kasi, may mga problema na kaya problema, hindi tayo lumalago. Diba? Yung bang same problems from time to time, yun at yun ang problema mo. Pagka hindi ho natin talaga hinarap yan, yun at yun pa rin ang magiging problema natin. The same problem again and again. Siyempre, habang lumilipas ang buhay, nadadagdagan pa ng iba pang mga problema. Ang nakakalungkot po, yung dating problema, problema mo pa rin because you do not grow. Tapos dagdagan pa ng bagong problema na sariwa na dumarating sa ating buhay. Oh, ang saklap, di ba? Ang reality po, some problems are still in our lives. But if we grow, hindi na natin sila kinoconsider as problems, part of life na lang dahil yung capacity natin has increased. Parang ganito, no? Halimbawa, yung bills ay problema para sa'yo. So, hindi naman nawawala yung bills. Nagbabayad ka ng tubig, babayad ka ng kuryente at iba pa. Ngayon, kung yung capacity mo to pay ay tumataas, bagamat nandyan pa rin yung bills, pero hindi mo na siya pinoproblema because your capacity has increased. At hindi lang po pera pinag-uusapan dito pagdating sa buhay, yung capacity natin sa iba't ibang paraan. We have to increase that, we have to grow that, so that eventually, ma-outgrow natin yung mga problems at hindi na natin ito itatrato bilang problema because we can basically handle them. Yung dating mahirap, nagiging madali kung yung kapasidad mo umaangat. Okay? Sumunod, hindi lang po yung identification ng problem. Sometimes, gusto rin natin ma-identify, hindi lang yung kung ano yung problema, kung ito ba ay primary or secondary problems. Ayan. Minsan kasi, kung secondary problem ito, at hindi natin ina-address yung primary problem. Oh, for example, minsan po ay meron tayong relationship issues. Di ba? Mga relationship issues. Akala natin yan ang primary problem. Pero baka naman ang primary problem is unforgiveness. secondary problem yung relationship issues na nagpapatuloy. Or maybe the primary problem is pride, at ang secondary issue po ay yung relationship problems. So, to be able to discern and know what is the primary and secondary problem, na-address mo siya properly. And by addressing it properly, you solve the problem. Diba? You create the appropriate solutions. Yun po ang mahalaga doon. So, kaya nga, napakahalaga yung wisdom talaga na binibigay ng Panginoon. Ngayon, aside from that wisdom that we need, ang Bible po ay tinuturuan din tayo ng tamang perspektibo. Kaya nga sabi sa atin, whenever you face trials of any kind, di ba? Consider it an opportunity for joy. So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, dumating ang problema, pagkakataon niyan para tayo po ay lumago, matuto. So, ibig sabihin, kailangan baguhin natin. And the first thing we need to remember about problems is that problems are beneficial. Pwede tayong matuto dyan. Sabi nga ng author na si John Maxwell, sometimes we want to learn from success. E kaya lang daw, ang problem sa success, it's very rare. Di ba? Kukunti at saka bibihira eh, yung mga success. Eh, lalo na pa nag-uumpisa ka pa lang. So, ang pinaka-common are mistakes, errors. So, what if you can actually learn from errors, learn from mistakes, and then extract the principles that will help you become better? Then eventually, it will lead to success. So, napakagandang bagay po. Ano? Ang mga trials na yan are beneficial. Kaya nga, sabi sa atin, it is an opportunity for great joy because basically, it is an opportunity to grow. Ayan, yung growth is desirable. Pero yung process po is you have to respond properly sa problems. Kaya kung tama ang pagtingin natin sa problems, it changes how we respond to problems. Minsan kasi ang totoo po, pag pinangibabawan tayo ng takot kaagad, ano eh, yung tinatawag nilang analysis paralysis, yung bang iniisip mo palang tulala ka na, hindi ka na maka-respond ng tama, yung bang overwhelmed ka na, kasi iniisip mo palang yung problema, parang tingin mo, hindi mo nakakayanin. Nangyayari naman yan talaga. So ang kailangan po nating gawin, mga kapatid, ay harapin natin ito, i-deal natin ito, para sa ganoon, masolusyonan natin ang tama. So, perspective, ano po ang susunod na pag-aaralan natin. Aside from perspective, we have to learn about proper reaction. So, perspective is how you look at the problem. And the Bible tells us, problems give you an opportunity for great joy because they give you an opportunity to grow. Ngayon, ito po ang isang realidad pa. Although, yung mga problema po, they give us an opportunity to grow. Ang reality, hindi naman lahat na nagkakaproblema lumalago. Tama ba? May mga iba, they become bitter. Some people become better. Some people, status quo. As is. So ngayon, ang katanungan, bakit may natututo? Bakit may hindi? Bakit may mga tao na dumaan sa pagsubok, naging mas mainam? May mga tao po na wala ng trabaho. Tapos nagkaroon po ng mas mainam na hanap buhay after nawalan ng trabaho. Bakit po? Because they responded properly. May mga tao po nagkaroon ng karamdaman, but after that sickness, they became better. O bakit? Bakit nagkakaganon? Bakit may mga taong mas nag-i-improve sa kabila ng mga pinagdaanan? Pero totoo din na may mga tao na lalo pang sumasama ang ugali, pananaw, o kaya ay yung kanilang buhay dahil po sa kanilang sitwasyon. Ang susunod po is response. Yan. Paano tayong tutugon? Yan po ang nagbibigay ng difference between people who benefit from the problem and people who don't. Yung ating response. At sa Bible po, ang ginamit na word is endure. Endure. Bakit mahalaga yung endure? Kasi po, pag sinabi nating endure, bagamat paminsan pag sinasalin sa Tagalog to, ang ginamit tiis. Ang hindi ko lang gusto dun sa implications ng word na tiis, minsan po may dating siya na parang passive lang tayo, hayaan mo lang na mangyari. Actually, yung idea po ng enduring ay hindi po yung passive. Ang ibig sabihin po niyan, you also learn from the process, you develop in the process, and you become better, you grow. Hindi po yung parang naghihintay lang tayo, no? At yun nga, kagaya ng sinabi ko, passive lang tayo. Meron pong nangyayari pagka tayo po ay nag-endure. So ano pong kailangang matutunan? The first one is right attitude. Kailangan tama yung attitude natin. Isa yan eh. Ang totoo, minsan yan ang sumisira sa atin eh. Pag mali ang attitude, umpisa pa lang, talo na. Di ba? Negative na agad tingin mo. Pangalawa, umpisa pa lang, pati yung relationship, sira na. Bakit? Kasi negative nga ang pananaw mo, pati yung pakikitungo mo sa mga tao, negative na rin. And some people are actually on an emotional disadvantage pag may problema, kasi andyan na yung problema, negatibo na, tapos nauna yung negatibong damdamin, kaya ang resulta, negatibo rin. So right attitude, sinabi nga ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Sa 1 Thessalonians, ang sabi naman niya, be thankful in all circumstances because this is God's will for you. So ibig sabihin mga kapatid, yung right attitude has nothing to do with circumstances. Akala kasi natin yan ang magkaugnay eh. Pero hindi, tinuturo sa atin ng Bible, hindi yan nakaugnay sa circumstances. It is rooted on something deeper and better, something more stable and something reliable and something that will be beneficial. So yan po ay ang Panginoon sa ating buhay, yung kanyang mga pangako. Kaya kailangan po right attitude. Tinuturuan tayo na kahit may problema ka, be joyful, be thankful, be prayerful always. Pangalawa, aside from right attitude, yung tinatawag na right recourse. Ayan. Saan ka tumatakbo pag may problema? Ano ba ang course of action mo? Naku, iba-iba eh. Iba, naglalasing. Okay? So, pag naglasing, lasing ka na, may problema ka pa rin. Pag nahimasmasan ka, kasi ang ginagawa po ng mga ganyang approach, temporarily, you become numb to the problem. Nagiging manhid ka eh, kasi lasing eh, di ba? Okay, na naging manhid ka, pansamantala. Pag nahimasmasan ka, yung problema mo dumami. Kasi hindi mo naman sinusolusyonan eh. O, isa yan. Some people would deny the problem. So, akala nila by denying the problem, they solve the problem. But actually, by denying the problem or the existence of the problem, sometimes yung problem lalong nagko-complicate. Hindi mo ina-address eh. Buti pa yung problem nag-grow, ikaw hindi. So bandang huli, lalong nadedehado ka dahil yung problema mo lumalaki. Okay, so ang kinakailangan po natin, right recourse. And God has given us all the invitations we need in the Bible. Sinasabi niya sa atin, ano? Philippians 4, 6 and 7. Do not worry about anything. Do not worry. He's commanding us not to worry. Sabi niya, instead, pray about everything. So in other words, yung worrying is a choice. To come to God is a choice. To not to come to God is also a choice. So ibig sabihin niya, yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin, na kailangan po nating piliin na huwag mag-alala at magtiwala sa ating Panginoon. Ganda, no? May invitation. Yung mga napapagod at nabibigatan, there is also an invitation. Come to the Lord. And then sinabi niya sa atin, cast all your cares upon Him because He cares for you. So yan po ay mga imbitasyon ng Panginoon. Huwag mong sarilinin. Ilapit mo sa Panginoon. Take this as an opportunity to come to God, surrender to Him, and then submit to Him as you go through the process of being molded into the very image of God through your challenges and difficulties. So, right recourse. Ano ba yung ginagawa mo pag may problema ka? Sundin mo yung imbitasyon ng Panginoon. Pangatlo, at napakahalaga din, right resolve. Yung Philippians chapter 4 verse 8 is a very beautiful reminder. Sinasabi niya, whatever is true, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is praiseworthy, etc., think about these things. Ganda nun eh. Kasi pag talaga namang negatibo inisip mo, bakit may mga tao na hindi naman gumagawa ng masama, pero pagka nagipit, nagagawa yung masama. hindi naman gumagawa ng masama, pero pag nagigipit, napapaisip ng negatibo, because we allow negative things to dominate in our mind. Yan po ang problema. Kaya the more you entertain that, the more it becomes a reality. Eh wala ka ibang ginawa kundi isipin yung problema. Wala ka ibang ginawa kundi isipin yung negatibo. Namaya, yung dating iniisip mo lang, ngayon pinaplano mo na. Ang masakla pa, yung dating iniisip mo lang, pinaplano mo na, mamaya ginagawa mo na. Eh we don't want that. Hindi dapat. So, yan po, right resolve. I will choose to think about things that are praiseworthy, things that are positive. And then lastly, right relationship with God. I-maintain yan. Kasi minsan yan ang problema eh. Yung bang meron na nga tayong pinagdadaanan, pinapabayaan pa natin yung ating relationship sa Panginoon. Yung relationship na yon will help you to understand God's will ensure that you are ready for God's work, will make you sensitive to God's agenda in your life, and will help you to have spiritual strength as you go through the trials. Right relationship. Kaya pag pinabayaan mo yan sa gitna ng problema, para kang may sakit na ayaw mong palakasin yung immune system, di ba? Kaya nga pag may sakit tayo, no, yung mga tao pag nagregalo, mga prutas, mga vitamin, supplement, yan, bakit? Kasi nga gusto nila i-boost yung ating immune system. Kasi mahirap yung may sakit ka na, wala ka pang gana, ayaw mong kumain, ayaw mong pilitin. Bandang uli, ayan, nanghihina tayo. Pero kung gagawin naman natin yung party natin, ano mangyayari? Ayan, we become better. So, ang challenge po sa atin is make sure that you maintain the right relationship with the Lord as you go through trials. Hindi lang habang may problema. Palagi, kahit may problema. Okay? So sana po mga bagay na to maging pagpapala at gabay sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon ng problema. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Yai, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S.

0: S1 sa CHO, mabalaan ta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue. Na.
1: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: ikagpagpanghikot sa mga amo niya, mga government officials. Hatag ikaw sang kaalam sa ila kasanag, kag makaagom sila sa matarong na pagdumalahan. Agudo Diyos ang pagpakamaayo Gino, may eksperyensyahan sang imo nga mga katawan sa mga pumuluyo. Ikaw Diyos ang amon dinaludhan, bisan pa sang kinanglanon sang amon radio station sa adlaw-adlaw nga mga operational expenses ni. I-bless pa dayo ni ng mga anak ni mo nga mga nagabulig diri sa amon financially, mga ministry partners namon, mga kaiglasyahanan nga nagapangamuyo, mga individuals bisan pa hindi namon kakilala o Diyos. Kabalo kami o Diyos nga ginagamit ni mo, pagpadaan ni mo paggagamiton sila. Ang ako lang pangamuyo may ibalik sa ila ang pagpakamaayo nga nagakadapat sa ila. Kag sa gihapon ng kalipay, ibutang sila tagipusuan sa ilang mga pagpakibain sa imong buluhaton. Amon o Diyos, kina salig kag ginatugyan ni tanan, lakip sang amon niya pagdulot sang amon pagdayo kapag pasalamat sa imong mga balaan niya ngalan kay Jesucristo nga amon yun o Diyos sa manuluwas sa amon kabuhi. Amen. Sa pagpamalandong naton sa pulong sa Diyos, allow me to read one verse in Psalm 145. Salmo sang pagdayaw na ginsulat ni Haring David. Nagsugod din eh sang saad niya nga dayaw ng Diyos. Bangod sang iya greatness, kag mapasa ini, nilahandom kag desire sa mga masunod niya henerasyon, kag padayo nila nga dayaw ng Diyos. Bangod sang iya taayo pagkatutom, bangod sang iya providential mercy, kag sang iya nga mga righteous nga dalanan. So kabay pa na aton ini pamatian tagpagapamalandungan, kagkabay pa nga ang pagpakawaayo sa Diyos si Amangid sang ginuosin o tagipusuan. And verse number 18, nagasaling ang pulong sa Diyos, the Lord is near to all who call upon Him, and to all who call upon Him in truth. The Lord is near to all who call upon Him, and to all who call upon Him in truth. Ang Diyos malapit sa mga tao nga nagapanawag sa iya, kag sa tanan nga nagapanawag sa iya sa kamatuoran. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, and to all that call upon Him in truth. Calling upon God in truth. No? Ang pagpanawag sa Diyos sa kamatuoran. Madamo sa mga katawan nga nagahandom nga may eksperyensya ng presensya sa Diyos sa ilang kabuhi. Especially sa mga tinion nga nagasuffer sila sa kagamo, pamalatian, kahadlok, mga uncertainties or walay kapatuoran sa ilang kahimtangan sitwasyon. Kag madamo sa mga tao masami nagapamangkot diin ang Diyos during these times of trouble, of sickness, fear, and uncertainties na nag-abot sa ilang kabuhi. May ilan na experience yan. So si Haring David, nagsulat sining Salmo 145, it is a psalm of praise, celebrating the greatness, the goodness, and faithfulness of God. Kagang versikulo 18, naghatag sa aton sang isa kamakatilingalang asaad, God is near to those who sincerely call upon Him. It is, this is a wonderful promise sa mga anak sang Diyos nga nagapanawag sa iya. Ilabinagid sa mga dinyoon nga arang ito sa kagamo, pamalatian, kahadlo, walay kapaturan, walay kasiguraduhan sa aton kahimtangan. Tiini nga versikulo liwat na gatudlo sa aton nga ang Diyos naton, it's not distant. He is just a prayer away. Ang Diyos naton hindi indifferente. Ang Diyos naton hindi unavailable, kundi all the time available siya for us. He is close to those who seek Him with genuine hearts. Siling-siling verse. So ang question, it's not whether God is willing to come near, but the question is, are we willing to call upon Him in truth? Amo ning pamangkot dere. Willing bala kita nga magpanawag sa iya with all sincerity, manawag sa iya sa kamatuoran. Sa siniyang gabi, ato ni consider ang apat na kamatuoran about God's nearness using the word or you're using the acrostic word near. Number one, the Lord is nigh. That means I want you to notice and stand for notice the promise. The Lord is nigh. Amuning una kamatuoran na aton makita dere. Aton ma-describe dere. Kang ini isa ka makatilingala nga saad sa Diyos sa iyang makanakan. The Lord is nigh. Kagining pulong nga nigh means near, close at hand, present, accessible, available all the time. Amo ning buot sing ganun sa pulong nga nigh. Madamo sa mga katawan niya nag-imagine sa ila panguna-una nga ang Diyos malayo sa ila. Ang Diyos unconcerned. Ang Diyos wala nagapamati sa ilang mga pagpanawag. Wala kabalaka sa ilang mga kaimtangan. Wala concern sa problema kag-struggles kay ilang ginatubang. Pero liwat-liwat ang Biblia nag-remind sa aton that God is close to His people. Hebrews chapter 5 verse number chapter 13 verse number 5 nagasiling, hindi ko ikaw pagbayaan kag hindi ko ikaw pagpatumbayaan. Hindi ko ikaw pag-isikway. Another verse, Psalm 46, verse 1. God is our refuge. Ang Diyos aton palalipdan, kagusog. A very present help in trouble. A very present help in trouble. Tandaan din natin, ang Diyos, sa ano man niya kaimtangan natin, magtulog ito sa Diyos. Kaysa iya nagagikan ng aton bulig. Magagamit siya sa mga tao, maski hindi natin kilala, bisan pa ang uwak gamiton sa Diyos para lang ipabatyag sa aton ang iya kabalaka. God is not merely aware of our circumstances. He is present in them. Malapit siya sa mga yara sa kasakit. Malapit siya sa mga mahinudlukon o ginahugakom sang kahadlok. Malapit siya when we are discouraged. Malapit siya kung kita nagakalipay. Kung ang isa kamagamay nga bata nagahibi bangod sang kahadlok sa tungang gabi, sa kagabihan, ang iya mapilanggaon kag puno sang kabalaka nga maginikanan, immediately comes near to comfort and reassure that child. In the same way, when God's children call upon Him, He draws near to them. Matuod yet na ang Diyos natin is near. He is close at hand, present, accessible, available all the time. So, no nga application sini sa aton niya mga kabuhi? Perhaps sa siningit inyoon, nagabatyag ikaw sang kasubo, nagabatyag ikaw sang kagamo, and perhaps you are carrying a burden na wala ni isa man sa imo palibot makaintindi sa sina nga lulan. And I want you to remember sa siningasaan, God's presence is based on His faithfulness, not on your feelings. Ano man ang imo na batyagan subong, let me remind you na ang presensya sa Diyos wala na base, napasad sa iya katutom kagindi sa imo nga balatyagon. Second thing, atong talupang doon sa sininga verse. Okay? We have letter N. Near. Notice the premise. Secondly, examine the person. Examine the person. The Lord is near to all who call upon Him. The Lord is near unto all them that call upon Him. So let's examine the person. E stands for examine. Notice the wonderful praise, all them. Ang pagpangagda sa Diyos is not limited to a certain group of people. It's not limited sa mga tao na nagkakabig sa ilang kaugalingon ng mga matarong. It extends to everyone who calls upon Him. Nagalakip ini sa mga makasasala na nagapangita sang pagpatawad sa Diyos, sa mga tumuluo na nagapangita sang kung nagapangayo sang gusog sa Diyos, sa mga discouraged na nagapangita sang paglipay comfort sa mga alagad sa Diyos nga nagapangayo kag nagapangita sang kaalam, sa mga brokenhearted nga nagapangita sang paglawom. Throughout the Holy Scripture, makita nato ang halimbawa sa mga tao nga nagapanawag sa Diyos kag nakaagom sang nagakaigo o sabat kag bulig gikan sa Diyos nga ila ginatawagan. Si Moses nagtawag sa Diyos kag ang Diyos nagpamati, nagsabat. Si David nagtawag sa Diyos kag ang Diyos nagsabat sang iyang mga pagampo kag nag-deliver sa iya gikan sa kamot sang iyang haway. Si Elijah nagtawag sa Diyos kag ang kalayo gikan sa langit nahulog. Si Pedro na tao nagtawag sa Diyos sang malumos na siya kag si Ginoong Hesukristo personally nag-rescue sa iya. Ang igdulungog sang Diyos bukas sa tanan nga nagapanawag sa iya nga may hanuot nga tagipusoan. Ang igdulungog sang Diyos is open to everyone who genuinely seeks Him. So no matter kung sino ka man sa siniagabi, ano man ang circumstansya nga imo ginaatubang, ang Ginoo nagaagda sa imo to call upon Him today. If you're seeking forgiveness, then call upon His name. If you are seeking strength, call upon His name. If you are discouraged, seeking comfort, call upon His name. If you are seeking wisdom, call upon His name. If you are brokenhearted right now, call upon His name. God is inviting you to call upon Him right now. And thirdly, we have the letter A. Notice the promise, examine the person. Siling sang third praise, the Lord is near to all who call upon Him and to all who call upon Him in truth. So we have here the third point natong talupang doon, the letter A of the word, the acrostic word of near. Approach with truth to all that call upon Him in truth. Ining a phrase na gahatag sa aton sang condition sang sahal sa Diyos. Confident na ginhatag sa Diyos sa iyang mga sahad. Conditionis. God responds to those who call upon Him in truth. That's the condition sa siningasahad. Ang Diyos magapamati sa tanan nga nagapanawag sa iyo. Kung, that's the condition, kung manawag kita sa kamaturan. What does it mean to call upon God in truth? Meaning to say, manawag kita with sincerity. Ang Diyos nag-desire sang aton honest nga pagpangamuyo, not empty religious words or rituals. Si Jesucristo nagpaandam sa ni batok sa liwat-liwat ng mga pulong sa mga pagpangamuyo. Matthew chapter 6, verse number 7, hindi kita mangin siya subong sang salimpapaw na nagapangamuyo sing liwat-liwat kag nagapangamuyo sa pagpa-impress sa mga tao sa palibot. God is not impressed by eloquent speech, by flowery words na nagakawa sa aton mga bibig, kundi sa sinsiro na tagipusuan. Kaya muna ang focus sa sinsiro na pagpangamuyo. Ha? Nagagikan niya sa sinsiro sa pagkasinsiro sa aton tagipusuan, kaya nakafocus kita sa Diyos. No? So it means to call upon God in truth, it means call upon Him with sincerity. Secondly, call upon Him with humility. We must acknowledge ang aton nga pagka-dependence pala sa Diyos. We must acknowledge nga kinanglan aton ang Diyos kag wala-wala gid kita ya kun wala ang Diyos. Amo na nga siling ni Santiago sa kapitulo 4 versikulo 6, God resisted the proud but He giveth more grace unto the humble. Meaning to say, ang bugal sang tao nagapahilayo sa iya sa Diyos. Apang ang mapainubuso niya tagipusoon nagabuyok sa iya palapit sa Diyos. It draws us to Him. Ang humility draws us to Him. Samtang ang pride nagapahilayo, nagapalayo sa aton sa iya. That's the second meaning. The third meaning of this praise, ang Ginoo naga pamati to call upon Him in truth. It means we need to pray with faith. We need to call upon Him with faith. Hebrews chapter 11, verse number 6 reminds us that without faith, it is impossible to please Him. Without faith, it is impossible to please Him. I'm talking here is a genuine faith. Na kung magpangamuyo kita, we must believe that God hears and cares for us. We must believe na ang Diyos nagapamati kag nagakabalaka sa atin. To call upon Him in truth, it means we must call upon Him with repentance. Not only with sincerity, with humility, with faith, but with repentance. Psalm 66 verse 18 warns us, if we regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Basta may kalautan kitaga natago sa aton tagipuson, the Lord will not hear us. Sa aton niya mga pagampo. Maski maglupasay ka pa, mag-igod-igod ka pa, magkamangkamang ka pa, maski maubos pa ang luha sa imo nga mga mata, kung ang kalautan ara sa aton tagipuson, di makita sa Diyos ang sincerity, ang humility, ang pagtuo sa aton tagipusoan, tagang repentant ni Espiritu, ang Diyos hindi gid magapamati sa aton pangamuyo. Let me point out this, that God is not looking for perfect people, but He is looking for honest people here na nagapanawag sa iya, na magpalapit sa iya, na may sinsiro nga tagipusoan. Let me remind you, anak sa Diyos, we're not perfect. Ang aton perfection ginpalaton sa Diyos pagi sa pagtuo naton kay Ginoong Hesukristo. Hindi na yung absolute, kundi ginpalaton lamang sa aton. Gin-impute lamang sa aton. That's why subject pakitagyapon sa mga kapaltahan kagaluyahon, kasalaanan sa sinikalibutan. That's why nahambal ko agina that God is not looking for absolute perfect people. He is looking for honest people who come to Him with sincere hearts. Just like King David. Sa kasawayan, kag sa kasawayan lang, sa mga salanan, kag sa mga sala lamang na nahimo. Hindi natong magudlay tupungan ang sala na nahimo niya rin David. Inyad, gintawag sa sangginudag, a man after God's own heart. Why? Because ang iya sincero nga tagipuzoan, repentant nga tagipuzoan. Nga hindi siya mag-untat tubtob, nga hindi maagom niya ang pagpatawad sa Diyos. Ginapangita kag ginatandog niya ang tagipuzoan sa Diyos paagi siya genuine niya pagginulson. And the fourth point nga aton talupang doon sa sini na pagpamalandong naton, na kita manawag sa Diyos na may upon God in truth, that we must call upon God in truth by noticing the promise, examining the person, and approach him with truth, meaning to say, let's call upon God with sincerity, with humility, with faith and repentance. And the last letter is letter R. Receive His presence. The Lord is nigh. That's the promise here. The Lord is nigh. The Lord is near. Now, when we call upon God in truth, we experience His presence, kagsang iya nga blessing sa kabuhi natin. Magano yun yung mga initial blessings nga itong mabaton. Nagid, siya maghahatag sa atin sa pag-idayat. Philippians 4, 6-7. Nagatudlo sa atin that God gives peace that passes all understanding. Labaw sa atin, igalangop. Ang Diyos naghahatag sa atin sa matuduod na pag-idayat because He Himself is peace, Prince of Peace. Secondly, He gives strength. Oh, that's another blessing. If the Lord is nigh, gatag siya sa pag-inait, naghahatag siya sa ato sa kusog. Well, in fact, siya ang ato niya kusog. Ngunit humble sa Diyos sa kay Apostol Pablo, 3 times siya ginpangayong ayuhon siya sa iyang balatian. Ang sambat sa Ginoo, "My grace is sufficient for thee." Meaning to say, my strength, my wisdom, my comfort is sufficient sa imo ang kahimtangan. Mangwad, hindi ko gusto nga magpabugal ka. Gusto ko nga ma-experiensyahan nimo ang presensya sang akong presensya sa imo kabuhi. Gusto ko nga i-live out nimo ang Kristo nga sa aras imo kabuhi para makita ka sang iban nga ang bugay sang paagi sa bugay sang Dios ang Ginoo mahimaya. If the Lord is nigh, that's why we need to receive His presence. Kung magpanawag sa iya, magpanawag kita sa iya nga may sinseridad, may pagpaubos, may mapainabusan itong ipusuhan, may repentant kay Espiritu, may pagtuo, hindi lamang ang iyan siya maghahatag sa atin sa pagidaet, maghahatag sa atin sa usok, maghahatag sa atin sa guidance, of course. He will direct the paths of those who trust Him. Trust in the Lord with all thine heart, that lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, for God will directs the paths of those who trust Him. Fourthly, He gives salvation. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Noon natin duman ko ang istorya sa prodigal son. Ang prodigal son discovered sang siya nagbalik sa iyang amay. Ngang iyang amay was already waiting with open arms for him. Madugay na sa ginahulat sa iyang amay. Sa iyang pagpauli, sa iyang pagpanumbalik, sa puluyan sa iyang amay. Likewise, mga anak sa Diyos, when we call upon God in truth, we will discover that He is already drawing near to us. Ang greatest example sa Diyos na magpalapit ang tao sa iya, masapuan natin in the person of the Lord Jesus Christ. That is why nagapangamuyo kita in Jesus' name. Kay baagi kay Ginoong Jesucristo, kita napasaguli sa Diyos. Bangod sa sala, ang tao nahamulag sa Diyos. And yet God demonstrated His love by sending His Son, Jesus Christ. Nagkabuhi, sang himpit na kabuhi, napatay sa cross ng Kalbaryo, na sinless, agud bayaran ang atong tagsa kasalanan. Gilubong, after 3 days, nabanaw. Nabanaw siya. Now, anyone who calls upon Christ in repentance and faith, makabaton sang kapatawaran sang iyang kasalanan, kagkabuhi nga wala sing katapusan. Abiyan, utod, basi wala ka pa nakadangat sa pag-inolson, sa pagtalikod sa iyong kasalanan, kagpagbutang sa iyong pagtuwa sa Kristo, sa pagbaton sang pagpatawad, kagsang kabuhi nga dayon. Butang ang imong pagtuo kay Jesucristo. Kaya Roma Kapitulo 10, versikulo 3 sa gasaling, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Luwat ang Psalm 145 nagatudlo sa aton sang apat ka wonderful truths. That God is near, and I want you to notice that promise. The invitation is for all. Examine the person. Come sincerely and faithfully. Approach with truth. Call upon Him with truth. And be ready to receive His presence. Because God answered those who call. Ang question sa siniha gabiyon, it's not whether God is near. The question is, will you call upon Him in truth? If you're burdened, call upon Him. If you're discouraged, call upon Him. If you need guidance, call upon Him. If you need salvation, call upon Him, for the Lord is near to all who call upon Him in truth. Abay ang pagpakamayo sa Diyos, naagom nimo sa sinaing at Iyon. Once again, this is Pastor Elmo, tugtog sa liwat naton, nga pag-salmo.
1: Mo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suggestion kag opinion. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay imbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin, at minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganon din naman tayo, nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Achiever ka ba? Nakakatanggap ka ba ng honor noong nag-aaral ka pa? Tara, pag-usapan natin yan. Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections. The world encourages us to look within ourselves for identity. Yung natural tendency natin is to search for our accomplishments, our identity in eternal things. Sino na nga ba tayo? Ano ang narating? Ano-ano na ang mga naipundar? Ilang mga house and lot, kotse, mga ari-arian, condominium, naabot mga na-receive na awards, acclamation, ilang degree na ba ang extension ng pangalan mo? And we spend much of our time and energy pursuing our career, telling the world of our worth. Wala namang masama doon, pero kung ang motivation na lang na ito ang mag-aabsorb sa ating personal mission in life, delikado. We may think of this as a solid foundation, pero hindi naman po ito permanente. Alam nating lahat yan. Galing tayo sa pandemic. And even the pandemic is no respecter of persons. Lahat po tayo, we've been through that. Mayaman, mahirap, influencer o simpleng mamamayan, apektado. San nga ba nakaangkla ang buhay mo? Matthew 7:24, 27, kaya't ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay matutulad sa isang matalinong taong nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan, bumaha at umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi ito bumagsak sapagkat nakatayo ito sa bato. Ngunit ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. Bumuhos ang ulan, bumaha at umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon at ito'y bumagsak ng malaki ang kaniyang pagkaguho. Sa Bible, maging yung mga disciple ni Christ, hindi naman niya hiningan ng matibay na qualification ng curriculum vitae bago mag-join sa grupo niya. Silang mga pinili na servant leaders ay walang kinatatayuan na career. Walang, hindi sikat, hindi prestigious, hindi edukado o kilala sa lipunan. Mula po sila sa mga ordinaryong trabaho, mga simpleng tao, para ipakita ng Diyos na hindi siya tumitingin sa credentials. Ang tinitingnan ng ating Panginoon ay ang puso. Sina Peter, Andrew, James, John, sila ay mga mangingisda sa Sea of Galilee, yung mga disciple na unang tinawag ni Jesus. Sinabi po yan sa Matthew 4. Si Matthew naman, o si Levi, isa siya sa mga favorite na iwasan ng mga Jew kasi taga-singil siya ng buwis para sa mga Romano. So, he is a tax collector. Isa rin si Simon the Zealot. Siya naman ay bahagi ng grupo na lumalaban against Rome, o kasama siya sa parang Jewish nationalist group o mga militanteng grupo. Ganon din yung iba pang mga disciple. Mula lang din sila sa ordinaryong trabaho. Kaya, agapay, if the Lord is calling you to a ministry at nag-hesitate ka kasi pakiramdam mo, meron namang mas qualified other than you, para sa'yo ang mensahe na to. Sa totoo lang, wala naman tayong maipagmamalaking credential sa Panginoon, gaano man yan kataas. Ano man ang meron ka sa iyong kamay, hindi mo naman yan nagawa on your own. Ang lahat yan ay mula sa biyaya at kahabagan ng ating Panginoon. Maging yung ina-enjoy natin na personal relationship with the Lord, galing pa rin yan sa kanyang habag, sa kanyang biyaya. And the gospel is free for all. And God never shows partiality. Di siya nagpa-practice ng discrimination sa mga tao. Ah, ito lang yung naaral mo. Hindi ka pwedeng maging pastor. Hindi ka pwedeng maging bishop o makapag-lead sa maraming tao. Because we are all given an equal opportunity to receive God's help and blessing. Yun pong phrase na God does not show partiality, na-mention po yan 6 sa Bible. Walang kinikilingan ang ating Panginoon. Deuteronomy 10:17, "For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes." 2 Chronicles 19:7. "Now then, let the fear of the Lord be upon you. Be careful what you do, for the Lord our God will have no part in unrighteousness or partiality or taking of bribe." Dinapaalala dito ng Panginoon na siya ay makapangyarihan, siya ay makatarungan, hindi nabibili o naaapektuhan o naiimpluwensyahan ang ating Panginoon. Sabi rin sa Job 34:19, "He shows no partiality to princes and does not favor the rich over the poor, for they are all the work of his hands." Hindi ba nakakatuwa na mapakinggan itong passage na to, that the Lord shows no partiality. Mayaman man o mahirap, pantay ang pagtingin ng Diyos sa atin, because we are all work of His hands. Sabi po sa Romans 2:11, "For God does not show favoritism." Acts 10:34, "Then Peter opened his mouth and said, 'In truth, I perceive that God shows no partiality.'" Ito naman yung message niya sa kanyang mga kausap that time, na pinapakita niya na hindi namimili ang Diyos, Hudyo man o Gentile. God shows no partiality. And then Ephesians 6:9, "And masters, do the same things to them, giving up threatening, knowing that both their master and yours is in heaven, and there is no partiality with him." Walang kinikilingan ang ating Panginoon. Lahat tayo ay pantay-pantay sa kaniyang paningin. Maging sa ugnayan ng amo, ng alipin, pinapaalalahanan pa rin tayo dito po sa pamamagitan ng Ephesians na mayroong iisang Diyos na walang kinikilingan. and everything that we have, that we own, we enjoy, is temporary. But in Christ, our identity is eternal. Sa totoo lang po, malakas man lamon ng pagkatao ang sistema ng mundo, laging naghahanap ng validation, naghahanap ng achievements, something to hold on to, something that will reflect a person's accomplishments. Kaya mahalaga panghawakan mo sa puso mo ang identity mo bilang anak ng Diyos. At yung achievement na yan, lifetime subscription, libre pa. At ito pa nga, di ba, wala na tayong achievement na maipagmamalaki sa paanan ng Diyos. Puro pa tayo kamalian. O kung susukatin man yung narating natin sa buhay, kung meron man, baka matatabunan pa ito ng pagkakamali na nagawa natin. At itong mga nagawa ng ating kamay, hindi kayang dagdagan ang ligtas points natin sa langit. God is unchanging. He is reliable. He is the same yesterday, today, and forever. If you find your identity in Him, you will never ultimately be let down because He has proven time and again to be trustworthy. Tandaan mo kaagapay that in Christ you are loved, you were created with a purpose. Ang mensahe ng Panginoon ay magpahinga ka na, tumigil ka na sa patuloy na paghahanap ng pamamaraan kung paano mo mapapatunayan sa isang tao that you are worth loving because you are already loved. You were created uniquely and with intention and you have a place in this world. Kasama tayo sa beneficiary ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. All we need to do is to accept His invitation. So when God looks at our hearts, He does not see a former sinner. Hindi na ikaw yung dating makasalanan. You are a new creation. You are redeemed and He has made you.

0: tayo po ay manalangin. Maraming salamat, aming Ama, sa pagpapaalala po ninyo sa amin na ang aming kahalagahan, na kami po ay mahal at mahalaga, sino man, ano man ang status namin sa buhay. At tumitingin po kayo sa aming puso. Lord, wala po kaming maipagmamalaki po sa inyo. At ang lahat ng meron po kami ay nang dahil po sa inyong kahabagan. Marami pong salamat dahil ang pagpapaalala po ninyo sa amin na kami po ay tanggap, kami po ay mahal, ay nakapagbibigay po sa amin ng kapayapaan at ng kapahingahan ng aming puso. We are lost without you, Lord. We are incomplete without your presence. And so we ask for your guidance in our hearts. Whatever we do, whatever we decide, lagi po kaming tumungin sa inyo pong kapangyarihan. Huwag po sa aming kakayahan. Dahil kapag nakatingin kami sa aming kakayahan, mostly, nadidisappoint po kami o kami po ay nakukulangan. Marami pong salamat sa pagpapaalala po ninyo sa amin that you are our solid rock. You are our foundation. And ang sino man na mananampalataya sa inyo ay inihalin tulad po ninyo na parang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Salamat po, aming Ama. The future is in your hands. And so, we keep on trusting in you, Lord, because you are good yesterday, today, and forever. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at tandaan mo, huwag mo nang hintayin ang perpektong pagkakataon o maging accomplished ka bago lumapit sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, maging sino ka man. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ato Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa purong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito narinig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Apian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Apian, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-lig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Magabi sa mga matutom nga tagpalamati isang radio station DYVS The Sweet Voice of Salvation 1233 kHz on your radio. Today is Wednesday, July 22, and once again welcome sa aton nga Prayer for the Nation. Iningin yung kubos nga alagad si Pastor Jerry Paglumutan sa gihapon ang kalipay sa tigipusoon niya kada Miyerkules ang gabi. Maka-updanay kita sa pag-ampo, pagpasalamat at pagdayaw sa aton iagamahanan matutom kag mahigugmaon nga Dios. The God who never fails and the God who never fades in His promises. Takos ang Ginoo nga pagasimbahon, pagadayawon sa niya kagabiyon, kaya aton Dios maayogid all the time. Because even bad times, He can work it for good. If we just live according to His will, there's nothing is impossible before our God. Kabay pa mga utod nga sa siniyang gabi, before kita magpahuway, updan nyo ako sa aton nga pag-ampo, kagkanamigid nga ang aton nga heart nag-unite sa pag-pangamuyo sa Ginoo. Mga utod, updan nyo ako sa pag-ampo, and before we pray, 2 Chronicles chapter 7 verse 14 says, If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their lands. Mga utod ko sa Ginoo, let us pray. Halang doon gamhanan kag mahigugmaon namon nga Amay sa langit. Sa pangalan sa imubugtong anak si Kristo Jesus, ari kami Ginoo nagapasalamat nagadayaw that sa bilog nga adlaw, You sustain us, You protect us. Ang imo nga presence is ever abiding sa amon Ginoo nga kinabuhi. Lord, salamat. Life is not perfect. May mga challenges every day. Apang Ginoo, despite nga realidad ang mga pagtilaw sa kabuhi, then realidad man ang imong presensya. You are alive, walking with us, working with us. Adlaw-adlaw nagaupod sa amon nga pagpangabuhi. And that's our confidence as Christians, not to be afraid, even the future, kay kaupod namon ikaw Ginoo. Lord, as we enter into the holy throne of grace, tanda paliyo Ginoong amon nga pag-aampo. But before that, Father God, we acknowledge that we have sinned against You. May mga bagay kami nga nahimo Ginoong ayahan hindi pleasing si matubangan in thoughts, in words, and deeds. Ginoo patawad, hugasi kami Ginoo sa imuhamiling na dugo. By the blood of Jesus Christ, sanctify our prayers. As You sanctify our hearts, our minds, even our lips, nga mag-a-utter iya Ginoo sa mga pagpasalamat kag even pag-ampo sa imo sini nga kagabihon. Ginoo, aring amon nga pasalamatan sa imo. We praise and thank You, Lord, for the 1143 DZMR Missions Radio dira iya sa Santiago, Isabela. Lord, dalayawan ikaw for the continuing refurbishment and nearing completion of the station's building. Even we thank You, Lord, for the skillful hands and dedicated hearts of Kuya Alan and Kuya Julie. We thank You also, Father God, for the ongoing hiring of the staff dira iya sa ilang office. And Lord, we praise You, Lord, for Your kindness and generosity even sa kabuhi sang amon iya nga mga donors. Father, we commit to You the CARE 104.3 DWAY-FM Ligaspi Albay. Salamat Ginoo sa imo padayon nga pagpakamaayo, even praise be unto Your name for the successful Adapt a School program at Anislag National High School on July 14. Ginoo, ininaga-include sa medical and dental services, counseling, and even feeding program and Bible distribution. Oh Father, thank You sa sining activity kag even sining event. We pray that the regular counseling and prayer sessions every Monday and Friday will continue to be Your fruit. Holy Spirit, we entrust to You ini nga ministeryo.
Lord, praise your name for protecting our transmitter.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Ako inyo alagad, subungaga, Pastor Elizer Nakar, kagya, in behalf ni Pastor Gideon, kina-welcome kin ang tisadagsa sa buhing paglaob. Now, subunga aga, may ara kita sa bagong pagtulunan kag aton pamalandungan diri sa Matthew chapter 5. Isa sa pinaka-common nga chapter sa Gospel of Matthew. Diri sa verse 3, naghambal ang pulong sa Diyos, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Now, try to imagine kung si Jesus Christ mag-a-attend sa isa ka ayhandako nga banquet or isa ka celebration where wealthy, successful, kag sa mga self-assured nga mga katawhan nga nagapungko kag invited sa sininga nga event. Kag right there and then, try to imagine nga kung si Jesus Christ mag-atindo kag maghambal siya nga blessed are ones are actually those who know that they have nothing to offer. Meaning, blessed are those people nga wala-wala gid. Ini siyang declaration ni Jesus Christ, this is a shocking message. Kag in fact, amo ni ang ginpahayag diri sa verse 3. No? In a world that glorifies self-confidence, kag bisan man sa achievement, kag bisan man sa mga ini pa lang mga self-assured or independent nga mga katawhan. Si Jesus Christ naghatag sang isa ka mensahe that blessed are those poor in spirit. What does it mean? Ayhan sa aton nga pagpamalandong subong, ano ayhan ang pagginpahayag ni Jesus Christ sa sini nga tinaga? And how can emptiness be the doorway to God's kingdom? Now, ini bilang beatitudes. The word beatitudes, halin siya sa Latin word beatus, meaning blessed or happy. Ini siya opening lines ni Jesus Christ. Kung santion nga nagwali siya, ginahambal ganit sa mga commentators, Sermon on the Mount, diri sa Matthew chapters 5 to 7. Ini nagadescribe sang tagipusoon kag attitude nga nagamarka kag nagapahayag sang isa katutuod nga citizen of God's kingdom. Hindi pareho sa kalibutan, especially ang ginatudlong happiness ang kalibutan, which depends on circumstances or happenings. Pero si Jesus Christ diriya, nagpahayag sang tutuod nga kalipay or blessedness is a deep, abiding joy nga rooted, founded in relationship with Him. Ang word or ang phrase nga poor in spirit, it doesn't mean financial poor. Pero kabaluman kita nga, ang material poverty can be a picture of it. But instead, gin-describe ni Jesus Christ diri, nga iningin pahayag ni Jesus Christ diri, nga mga poor in spirit, it describes to those who recognize their spiritual bankruptcy. Spiritual bankruptcy. Nga ang ila existence is complete inability, not able to earn God's favor. And their desperate need for grace, for God's grace. Amo ning butsiligon gali sang poor in spirit according to the Lord Jesus Christ. Complete inability and desperate need of His grace. That's why true blessedness begins with recognizing our spiritual poverty or bankruptcy before God. Meaning wala-wala kagid. Meaning wala kagid yung may ipabugal. Ang managaling hambal ni Apostle Paul, I cannot boast myself. Diba hambal ni Apostle Paul? But he can boast the cross and the Savior, the Lord Jesus Christ. So the question now, what does it mean to be in poor in spirit? What does it mean to be poor in spirit? Allow me to share three principles regarding sa sini nga answer. Number one, what does it mean to be poor in spirit? Number one, acknowledging our need. We need to acknowledge our need. Kagabalo ka mo abiyang manigugma, mga kauturan kay Kristo Jesus. Ini nagapahayag, yan kita wala-wala gin. Meaning, may ara sa ginatuwag nga humility. Ang muling tagipusoon sang tutuod nga believer eh. May humility, no? Humility of the poor of the spirit. Now si Jesus Christ diri, wala siya yung nagadayaw sang general humility but a specific recognition of spiritual bankruptcy. No? Pareho bala, no? Sa mga Pharisees diri sa Luke 18 verse 13. Nga mga Pariseo diri nagasalig sa ilang mga religious performances. Bisan man gani ang mga tax collectors. They trusted their social status. Pero there is a verse 13 sa Luke 18 nag-repent ang isa gani ka tax collector kay tungod na katalupangod siya sang tutuod nga kaluwasan. In response, anong humble niya diri? Anong response ang isa ka tax collector nga nakamarasmas nga siya makasasala? Anong humble niya? God, have mercy on me, a sinner. Now, abiyang manigugma, poor in spirit means coming to God with empty hands. Meaning, you admit sa imong kaugalingon, sa imong tagipusoon, that I have nothing to offer, but I am here, O Lord, nga nagadala sang need, nagakinahanglan, my need. Amo na gani, nga try to imagine bala, drowning man, lapit na siya malumos ng isa katawo. No? If he fails and insists that he can swim, anong matabo?

0: Inuwi, we are dependent sa balaan ng Espiritu. It should be our lifestyle. Now, that's why spiritual poverty is not one-time prayer, but a daily posture. Daily posture. Amo na ganyan ang bali ni Jesus Christ, di ba? Sa Matthew 6:11, give us this day our daily bread. So, si Apostle Paul man gani, in 2 Corinthians chapter 12, verse 10, si Paul nang ambal si gani, I am weak, then I am strong because God's power shines through our need. That's why, brothers and sisters in the Lord, the Christian life is not a pull yourself by your bootstraps effort. Meaning, hindi niya paagi sa imo yang nga kaalam. Hindi niya paagi sa imo yang knowledge. But we should recognize the need. That's why pray every day. Instead of, you know, boasting yourselves, you need to admit that you are in need. You need the power, the wisdom, and the strength nga ihatag sa Ginoo sa imo through the Holy Spirit. That's why ini nga pulong ni Jesus Christ diri are revolutionary. The kingdom of heaven belongs to not to the self-sufficient, but to those in need. So, pamangkoto natin ang kaugalingon natin subong. Are you living in daily dependence sa Ginoo? Have you received the kingdom as a gift? Have you acknowledged your need? Ang biyang hirubwa, kabay pa nang inisa inig ka-reminder subong aga sa aton. Ako niyo lagad, Pastor Lizard Nakark, ini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gamay pa makabato naman kita sa pagpakamaayo sa pulong sa Ginoo. Dalihaon gid ang Dios sa siningation nga makapaday naman kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Magbasa ako diri sa 2 Chronicles chapter 15 verse 3 kag verse 4. Ang pulong si Ginoo nagsiling diri, "For a long time Israel was without the true God, without a priest to teach and without the law. But in their distress they turned to the Lord, the God of Israel, and sought him, and he was found by them." Kabay ang Ginoo magapakamayo gid sang iyang pulong nga aton pagatun-an subong. Katahom sa ginhambal diri sa 2 Chronicles 15 verse 3 kag verse 4. Now ini nga series naton nga pagtuon naman sa pulong sa Ginoo, maga-consider kita diri sang mga ginatawag the secrets of successful living. Okay? Now of course, no one can begin to live successfully without knowing God. Gani importante gid nga una sa tanan sa aton pagkabuhi, sa pag-alagan naton sa Ginoo, importante gid nga ma-acknowledge gid naton ang Dios sa aton kabuhi. And first of all, we must understand how we can come to know Him for ourselves. Di ba? So ang subject diri nga ginadala naton subong, actually, ang context naton masapuan ginaton diri sa 2 Chronicles 15 verse 1 to 19. Katahom sa sini nga passage. Kagin pinpoint diri that there is only one true God, the God and the Father of our Lord Jesus Christ, na mention sa 2 Corinthians 1:3. And the greatest blessings which anyone can experience in this life is to find the true God. But the greatest tragedy also is to pass through life without ever finding Him. Masubogin kung sa dugay ni mga pagabuhi, until now, hindi yapon mo nakilala ang Ginoo sa imo nga bugos nga tagipusoon. Gani samtang padayon ta sa atong pag-alagad, kaya nagahulat kita sa pag-ari sa atong Ginoo, importante gid na may Diyos kita sa atong tagipusoon. So sa atong textbook, may brief description diri. Makita naton ang face ang history sa Israel. Kag aton diri inotis ang ining brief portion sa pulong sa Ginoo sa pagpahayag sang sequence sang sininga pagtudlo sa aton. Una, makita naton diri that they were without the true God. They were without the true God. Ang verse 3 nagahambal sa aton nga this had been true of them for a long time. Kumbaga, ang ining mga katawan sang Diyos sa sining a time, they were godless. Baga, magsinta godless, meaning less God. Motob lang tabo sa California. Ha? May nag-claim dito na ano to? Godless ko no? Ang ilang dira nga lugar, zero gidya ang Ginoo. Na, te lang tawa, anong natabo sa ila? You see? Hindi malangulango ang Ginoo. Diri sa aton nga pagtuon subong, ang mga katawan di sa Ginoo sa sininga time masapan aton, ang mga tao diri, they were also godless. Or less God. Na-mention man na sa Ephesians 2:12 kung ano ang isa ka tao nga wala acknowledge sa Ginoo. So this is a perfect description of multitudes of people today. They are living without God. Naanamo na ang punto naton diri. He does not enter into their thoughts except in times of emergency.
Kung gisa, dira, kita magapati dayon sa Ginoo, magpalapit sa Ginoo kung may mga trahedya na tabo sa atong kabuhi. So, ang pag-describe diri sa 2 Chronicles chapter 15, grabe gid. Nga, wala gid nila gina-welcome ang Ginoo sa ilang kabuhi. Kay everyone worships a god of some kind. The god of self, the god of money, the god of pleasure, the god of ambition. So, ini nga mga pululungon nga gin-mention sa verse 3, sa aton pa, nag-describe ini sa damo nga mga tao for a long time without the true God. So, masubo kung nag-claim kita nga wala Diyos sa atong kabuhi, budlay na. Kung i-arter ta na, kabudlay gid, no? Te, makita tagid ang kamaturan na tabo sa California. So, diri sa pulong sa Diyos sa 2 Chronicles chapter 15, same thing, anong natabo sa ila diri? They were without the true God. Hindi lang, amuna ilang condition. Masapuan pagi naton, they were without a teaching priest. They were without a teaching priest. Now, ang teaching priest was one whose duty it was to teach the people the truth of God. So, mo lang ginahimo sa isa ka priest during sa Old Testament times. Now, who are the teaching priests today? Kung sa yuron, every faithful preacher and teacher of the Word of God is one of God's teaching priests. Alright? Pero ang majority sa mga tao subong are outside the influence of these teachers and preachers. Ang iba na muna, wala gagato sa simbahan, wala nagasimba, kung nagasimba man, late na sila. Kung nagasimba man, wala man gapamati sa pulong si Ginoo. Wala man sila gabasa sa Biblia or the kind of literature which would inform them about the truths of God. So in consequences of this, mga biyangke mga utong si Ginoo, there is an appalling ignorance of the things of God. And the average person knows nothing of God's way of salvation. Do ka nga ginhumble sa Ephesians 2:8-10. So, damo diri naka-experience sa dinatawag religiosity. Hindi bila subong daw makadala ka lang Bible o kung makasimba ikaw o tawagong ka ng religyoso ka. Damo ng comment sa mga tao. Pero dutay sa mga tao subong naka-insindi sa ginatawag the way of salvation. Nga gin-reveal dira the person of our Lord Jesus Christ. So masubo ang ininga kalibutan nga ginakabuhi natin. Madamo sa mga tao, may knowledge sila about sa pagkatao ni Kristo Jesus. Ga-celebrate Christmas. O kung nag-acknowledge nga may Diyos ang ininga kalibutan, pero wala sila sang personal relationship sa Ginoo. So, daw kaangay din isang kangtanan sa mga tao, again mentioned din sa 2 Chronicles chapter 15. They were without the true God. They were without a teaching priest. Ano pagin ang condition nila din? They were without law. Still sa verse 3, nag-humble sa aton, nga ang priest were the guardians of the law, and to be without a priest mean, therefore to be without the law. Alright? So if anyone wanted to know the law in those days, he had to go to a priest. Pero subong, paano ini? Kani pasalamat kita nga ari sa ato ng pulong si Ginoo. Alright? Kaso lang, majority sa mga tao wala gabasa sa pulong sa Ginoo. Especially mga Kristiyanon. Alright? May mga Kristiyanon, dugay na sa iglesia, pero ignorante gyapon sa mahibalo sa pulong sang Ginoo. So gani abyan uto sa Dios. Masubo kun amo ini atong kaangtan hasta subong nga nagalagad kita sa Ginoo pero kulang aton kaalam sa pagintindi sa pulong sang Dios.
So kaangay diri nga mention diri sa atong text sa 2 Chronicles chapter 15. Since majority diri wala sila gabasa sa kasuguan sa pulong si Ginoo, therefore they are without the law. Ang law abyan is God's standard of what is right and wrong. Amoy na ang ginauyatan natin ang pulong sa Diyos sa aton kabuhi. Standard inaasang aton nga paggabuhi sa pagpangalagad natin sa iya. So the vast majority sa mga tao sa buong is that they take their standard from the media, from the newspaper, or ayhan sa internet, sa TV ayhan, o kung sa radio, o kung ano pa dira. Amunang standards ang living sa mga tao sa buong. So because of God's standard has been rejected, especially amo ang pulong sa Ginoo, the world, ang mga tao, mas ginasunod nila ang standard ni Satan kaysa mga prinsipyo nga ginatudlo sa pulong sa Ginoo. Amo nang masubo sa subong nga panag-on. The devil's standard has been substituted. Our civilization has become increasingly corrupted. Kaya ang mga katauhan sa buong wala kahadlok sa Ginoo, hindi mga espirituhanon. In the first place, kay wala Kristo ang ilang atagipuson. That is why sila sing paghibalo sa pulong sa Ginoo. Gani masubo ang kangtanan sang tao nga kulang gid sila sang hibalo sa pulong sa Ginoo. Bisan sa gabuhi sang Kristohanon, nga sa aton paggabuhi sa pag-alagad nato sa Ginoo, kung hindi kita well-versed o kung grounded sa pulong sa Ginoo, may tendency madala pagyapon kita sa mga butang sa sininga kalibutan. That is why the great need today is to get back to the Bible, the true standard, the only book which contains the authentic revelation of God and of His love, His grace, His Son, and of His way of saving sa tanan ng mga tao sa sininga kalibutan. So since limitado atong tion, mga abyan at mga kauturan, sa liwat padayunon naton ini aton pagtuon sa daso naton nga broadcast, pero salamat sa liwat sa mga kamaturan nga nakita naton diri. Kabay pa ang description sa aton text sa 2 Chronicles 15 verse 3 and 4. Kabay pa hindi ini nagadescribe sa imo, sa akon, sa aton tanan. Sa liwat, ang pulong sa Ginoo nagasiling, for a long time Israel was without the true God, without a priest to teach, and without the law. But in their distress, they turned to the Lord, the God of Israel, and sought Him, and He was found by them. I hope and pray nga mangin kaangay kita sang sining mga Israelites nga nangita gid sila sa Ginoo. Kag ila gid na sapuan ang Dios sang Israel amo ang matuod nga Dios. Subong sa totong pagpangabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo, imuning pinakaimportante nga may Dios kita sa atong tagipuson. Hindi nga ma-describe kita diri for a long time. Wala gyapon ang Ginoo sa atong tagipuson. Ay masuboy na abyan. So again, salamat sa mga kamaturan sa pulong si Ginoo. Padayuno naton ini aton pagtuon sa dasun naton nga broadcast. Ang Ginoo magapakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Panamiyaw kag pag-abi-abi sa inyo abyan sa ngalan sang Ginoo. Kag nagapamatig ikaw sa Hour of Hope. Palatuntunan nga ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church. Kag sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, nagaparticipate diri ang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagasakdag kag nagaampo sini nga palatuntunan. Sa liwat nagaagdagin kita sa inyo, may mga questions kamo kag subong man mga prayer request? Palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no naman ka Diyos, salamat sa liwat sining kahigayunan nga makatuon naman kami sang imo mga pulong. Salamat sang bagong adlaw, salamat sang dugang nga kinabuhi, salamat sang maing lawas, salamat sang kusog, salamat sang paghimuno mo sang amon kinanglanon, sang pagbantay mo. Kagbisan pa man amay, nagaampo kami sa amon mga utod nga may ginabatsyag sa lawas, ayuha man sila. Kagsubong man ang may damo sang problema, pabatsyaga man Ginoo sila sang kalapit kagkatamis sang imo presensya. Buligi kami Ginoo sa amon nga pagtuon nga magasangkad ang amon pagkilala sa imo. Kagang amon paghigugma magatubo ang amon pagtuo magabakod sa bagay nga magaresulta ini sang butanan nga pagkinabuhi kag makita ikaw sang mga tawo sa amon pagginawi. Himua kami nga mangin pagpakamaayo sa madamo nga mga tawo sa sini nga mga adlaw. Kag sa amon pagtuon sang pulong, hindi lamang nga magapamati kami kundi i-apply namon sa tagsa-tagsa ka mga circumstances sa amon kinabuhi sa bagay nga mapadungga namon ang imo nga ngalan. Ang nagapangita paglaom, tuytuyin man ina Ginoo nga abyan nga makadangat sa paginulsol kag madawat man ni si Jesus nga yaman luluwas. Amon nga mong pagtugyan upon ng pagpangayo namon sa pagpatawad sang mga sala. In Jesus name, Amen. Nagahisgot kita diri sang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesus. Sa Ginoong Jesus mismo nagsiling, magabalik ako, kwaon ta kamo. Kagsubong man, ang nagpakita ng mga anghel matapos nga nagkayab ang aton mahal nga Ginoo. Kagamuin niya ang ilagin hambal sa Acts chapter 1 verse 11. Mga taga-Galili nga anagatangla kamo sa langit. Sa amuman nga bagay nga nakita ninyo si Jesus nga nagkayab pa langit, magabalik siya. Abyan ang muning kamatuuran nga hindi naton mapanginwala. And of course, idugang naton si Marcos nga nagasiling siya sa chapter 13 verse 26. Kag makita ninyo ang anak sang tawo nga magabalik liwat sa mga panganod nga may dakong gahom kag himaya. Likewise sa Luke chapter 21 verse 27, amuman gyapon nga mga pulong ang yagin siling, and they shall see the Son of Man coming in the cloud with great power and glory. Mga pulong utod sang mga katawhan nga nangin kaupod ni Ginoong Jesus, nakabati sang iya mga diskurso, nakasaksi sang iya mga milagro, at the same time nakakita man sang nabanhaw gid iya nga manluluwas. So hindi nimo dali-dali mabali ang mga pamatuod or testimony sa sininga mga tao. Amuning mga tao nga ginpili sang Ginoo nga sa kaluwasan, gintawag sa pag-alagad, kaginsangkapan, abyanakon. Idugang paginaton si San Juan nga nagasiling sa 1 John chapter 3 verses 1 to 3. Nya daw ano nga gugma ginpahayag sang Ginoo sa aton. Kagsiling niya, magabalik si Ginoong Jesus, makita ginaton siya kag mangin pariho kita saya. We shall see him as he is. Utod, buhi ini nga paglaom para sa aton nga nagahatag sang dako nga kalipay abyan sa sining kalibutan, kun nagaburon kag nagaslambot sa aton ang pessimism, abitang la ikaw. Ang pulong sang Ginoo may masanag nga mensahe. Hindi lamang nga nag-offer ang Ginoo subong sa imo abyan, sang patawad sa imo sala insigida. Kun ikaw personally man magahinulsol sang imo sala, magatuo kay Kristo Jesus nga sulo mo lang nga maniluwas, kagagdahon mo siya nga magsulod sa imo kasing-kasing. Amo na abyan. I-quote ko bala sa inyo ang pulong ni San Juan kapitulo 3 versikulo 16 nga nagasiling, kag ang bisan sino nga magtuo sa iya kay Jesus hindi na gid mapa-inferno kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
sa sining kalibutan ginaamat-amat. Sang balatian ukon ay hansang katigulangon, ginait-it niya ang aton physical ginyang lawas. Nagapakadto ini sa katigulangon, sa kaluyahon, and eventually, sa kamatayon. Hindi bala? Subong sang description, abi, nga ang pagkariliwat ni Ginoong Hesus, hindi mabalan, amuman ang kamatayon nga magalambot sa aton physical diri sa kalibutan nga kinabuhi. Amun abyan, ginahangkat ko ikaw, abi salig subong, subong dayon kay Ginoong Hesus. Kay subong dayon nag-offer siya sa imo sang pagpatawad sang tanan mga sala. I-claim ina sa pagtuo. Di bala? Kag subong dayon magasilyo sa imong balaan ng espiritu kun batunon nimo si Jesus nga imo manluwas. Kag subong dayon mangin epektibo sa imo ang pulong sang Ginoo nga nagasiling may puluy-an na ikaw dito sa langit. Hindi bala amo ning magalipay sa aton? Ano pagid abyan? Siling sang pulong sang Ginoo nag-develop man ini sang pagpasinja sa aton. Magakari si Ginoong Hesus kun san o wala ta kabalo. But usually ang ginahambal sang Biblia malapit na lang. Santiago kapitulo 5 bersikulo 7 nagasiling, "Be patient therefore brothers unto the coming of the Lord. Behold the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth and hath long patience for it until he receive the early and later rain." Amunis siya abyan ang isa sang mga laygay nga ginapaabot sa aton sang Biblia. Sa nagaatubang kita subong sang aton kinabuhi pag-alagad, kag uncertainty diriya sa kalibutan, siling niya pailob pasinsya. Hulat sing makugihon sa pagbalik liwat sang Ginoo, hulat nga nagapangabudlay nga bugana sa pag-alagad, hulat nga nagabatsyag sang kaluoy sa mga kalag nga wala pa Kristo, kag bisan pa hulat niya ikaw nga may pagpailob nga nagahimo sang imo kinabuhi nga mangin pagpakamaayo sa madamo nga mga tawo. Amen. Kung nagasiling ang pulong sang Ginoo, be patient, wait patiently. Wala ina nagahambal nga idol kita abyan sa aton nga pag-alagad. Kundi nagamapisan kita, nagamapinangamuyuon, blessing kita sa iban, giving glory to God ang aton kinabuhi. Kagang katapusan naton nga bersikulo abyan, among masapuan naton sa 1 Thessalonians chapter 4, bersikulo 13, kag padayon. Magabasa ako sa aton nga ilunggo. Mga kauturan, luyag namon nga mahibaluan ninyo ang kamatuuran hanungod sang mga nagkalamatay. Agud nga hindi kamo magkasubo subong sang iban nga wala sila sing paglaom. Nagatuo kita nga sa Jesus napatay kag nabanhaw. Gani, nagatuo man kita nga pagadalhon sang Dios upod kay Jesus ang tanan nga nagkalamatay nga nagtuo sa iya. Amo ini ang pagtulunan sang Ginoo nga amon ginasugid sa inyo. Kita nga mga buhi pa sa adlaw sang pag-abot sang Ginoo, hindi mag-una sa ila nga mga nagkalamatay na. Kaysa singgit sang pagmando sa tingog sang Arkanghel, kag sa tunog sang tumpeta sang Diyos, ang Ginoo mismo magapanaog halin sa langit. Amen. Ang tanan nga mga nagkalamatay nga nagtuo kay Kristo, banhawon singuna. Dayon kita nga mga buhi pasasadto nga tion, pagatipunon upod sa ila sa mga panganod, sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan, kag mangin ka upod kita sa Ginoo sing dayon, gani maglinipayay kamo sa sini nga mga puno. Dalayawon ngalan sa Ginoo sining kamatuuran abyan. Magakari si Ginoong Hesus liwat sa sining kalibutan. Tipunon niya ang tanan nga mga nagtuo sa iya. Ang una na nga nagkalamatay nga nagtuo, banhawon niya. Kagsubong man kita iya nga buhi, sa pag-abot sang Ginoo, pamayluhan kita. Kagsagmiton sing tingob. Tawag nato ina sa theology, rapture. O abyan, kaghinigugma sa Ginoo. Inisiling ni San Pablo, magadulong sang paglipay, kagmangin source sang kalipay natong tanan.
nga aman, ginlamon na ang kamatayon. Gindaog ang kamatayon. Ikaduha, may ara kita pala buton nga grand reunion. Majinon tanak bala. Ang mga paryente naton, mga hinigugma naton, nga naguna na sa aton sa kamatayon, magakit anay kita liwat. Ang muna abyan ginmensyon niya dira, niya hindi kamu magparihos ang iban nga wala sing paglaom. Huo abyan, sa tion sang kamatayon nga nagasampi sa tumuloo, nagatulo ang aton luha, tungod ina sang kamatuoran sang kadulaan, kay hindi na naton siya makita physically. Apang ang pinakadako nga paglipay amo ini. Inang kadulaan kag separasyon, temporaryo lamang, magaabot ang tion, magakita na kita liwat, ina sa ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Ginmensyon utod ang tingog sang archangel kag subong man ang budyong sang Ginoo. Ini, nagahambal ina sang pagtipon sang isa ka congregation, specialmente dito sa wilderness. Once nga magpatawag si Moises sang pagtilipon dito, specialmente sa mga katawhan sang Diyos sa kamingawan, nagapatunog siya sang trompeta. Ang isa pagidabyan nga ako nasapuan, amo ini, nga kun may ara sang kadalag-an nga natabo abi, specialmente sa pagpakigaway, nagapatunog sila sang trumpet. Ini isa ka kadalag-an. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus, isa ka grand nga pagtililipon. Abyan ang akon pangamuyo nga tani updanay kita dito. Amen. Daw hindi ko mapaminsar sa akon tagipusoon kag subuman sa akon pangunahuna. Nga dugay ka na nga nagapamati sinisapulong sang Ginoo apang pagbalik sang Ginoo bilin ka. Abyan, dako ina nga kadulaan para sa akon nga nagawali sang maing balita. Amuna nga sa sini pa lang nga mga tinion sa wala pa mag-abot ang pagkarisang Ginoo liwat. Abi-abyan, desisyon ikaw nga magdangup kang magsalig kay Kristo Hesus nga imo personal nga manduluwas. Kay ang kamaturan amo ini, hindi ko kaluwas sa imo. Hindi ka man kaluwas sa akon. Kung ako may sala nga dapat na akon hinulsulan, ikaw may araman. Kag kung ako nagakinahanglan kaluwasan, kag sang manluluwas, ikaw amo man nagakinahanglan ka man manluluwas. Amo na abyan, sa nagapamati ikaw sininga pangagda, abi buksi imo kasing-kasing, pahumukay imo kasing-kasing. Singga na si Ginoong Hesus, sang puno sang pagkasinsiro, kag may pagtuo nga pangamuyo. Lord Jesus, I repent of my sins. Please forgive me. I truly believe sincerely in my heart nga ikaw lang gid akon manluluwas. And I now invite you to come into my heart. I receive you as my personal Savior. Abiyan, himuwa ina natikang sang pagtuo, sinsiro nga pangamuyo. Kag indi ka pagtalikdan sang Ginoo. Ginambal ina ni Kristo Hesus ang nagakari sa akon, indi ko gid nga mas-a pagisikway. Salamat sa Ginoo sa iya promesa sin. Indi magdelay abyan. Basi ang kamatayon mag-overtake sa imo. Upon ang daya sang panulay nga magapalas-ay sa imo, magalambot. Palapit sa kay Ginoong Hesus. Amen. Kaluyaan gid kita tanan sang Ginoo. Udugangan naton ini sa masunod. Paalam kita sa inyo temporaryo. Kagini ang tion sang paglaom upod sa kay Pastor Daniel Salcedo nagapaalam mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: many times the person in authority, the king himself, King Saul, kapila ka beses nga gin rebuke, kapila ka beses nga gin correctionan, kapila ka beses nga gin saway ka gin sabdong ni Prophet Samuel. Utod kag amin, hindi mahapos ang pagpamati kag paghimo sa ginhambal kag gintudlo sa Dios sa aton. Pero pinaagi sa aton nga pagsalig kag pagtuo, pareho sa pagsalig kag pagtuo ni Abraham, masarangan ini naton nga pagahimuon. Gani utod, when God calls you to do something, go and follow Him. Tindugan ta kung ano ang kamatuoran nga ginatudlo sa Dios sa aton, kay para ini sa aton nga kaayuhan. Kagkaduwa di rin naton makita nga sa kabuhi ni Sarah sa Hebrews chapter 11 verse 11 nga nagsiling, by faith when even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. Kag ang ikaduwa diri nga lesson nga aton makit-an, that when God told them something, they believe Him. Una sa Genesis chapter 17, sa ginhambalan sa Dios si Abraham, samtang naghimo sila sang covenant nga ang hambal sa Dios sa iya, Abraham, ang ngalan ni Sarai nga imo asawa, ilisan ta ina sang Sarah, because she will be the mother of all nation. Magabunag siya sang isa kalapsag nga lalaki. Kag si Abraham nakayuhom. Kay nga aman, nagsiling si Abraham, baw sa edad nga 90 ni Sarah, makabunag paayhan siya sang isa kabata. Pero wala dira nag-end ang inaka story. Kay sa sunod nga kapitulo, Genesis chapter 18, may tatlo ka anghel nga nagbisita sa kay Abraham. Ang ininga tatlo ka anghel ginakomodar niya, ginlutuan niya, kag ginpakaon niya. Kag samtang nagakaon sila, ang isa ka anghel nagambal sa iya, Abraham, ang imo nga asawa nga si Sarah magabunag sang isa ka lapsag nga lalaki. Kag ang imo nga mga descendants will be as many as the stars, will be as many as the sand on the seashore. Kag si Sarah nabatian niya ini ang ginhambal sing anghel, kag nakayuhuman, kag nagsiling, sa amo ko ni nga edad, makabunag paayhan ako sang isa kalapsag. Utod kag abyan, diri naton makita that to God, age doesn't matter. Biskan ano ka pakatigulang, maskan ano ka pakakubin, kung ginhambal ina sa Dios, iya ina tumanon. When God told them something, they believe Him. Gani mga utod kagabian, when God tells you something sa iya nga pulong, sa balaan nga kasulatan, believe Him. Ang kamatuoran, iya ginapaathag sa aton. Ang kamatuoran, iya ginatudlo sa aton. Kag dapat naton tuuhan ang aton nga Ginoo, ang aton nga Dios. Nagsiling gani diri sa Matthew chapter 24 verse 35 si Kristo Jesus, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang tanan nga ari sa sining kalibutan, magaagi ini, madula ini, pero ang akon nga pulong, ang hambal ni Kristo Jesus, hindi ini madula. Masandigan ta ini, matuuhan ta ini, mapatihan ta ini. That's why utod kag abyan, when God tells us something through His word, through the Bible nga iya gina-reveal sa aton kung ano ang kamatuoran nga makatuytoy sa aton sa insakto nga dalan, we have to believe Him. Patihan ta siya, saligan ta siya, tuuhan ta siya. Kag ang ikatatlo diri nga lesson nga makita naton, Hebrews chapter 11 verses 17 to 18 nga nagsiling, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Ang ehemplo nga ginpakita diri nga Abraham, ang ikatatlo nga ehemplo, that when God tested them, they trusted Him. Kag amuman ina sa aton mga utod kag abyan, when God tests you, trust Him. Doing God's will in your life, doing God's work, hindi ina trouble-free. May ara gid ka sa mga problema nga pag-aagihan. It is not a walk in the park. May ara sa mga ups and may ara man sa mga downs as we obey the will of God, as we continue to do His work. May mga trials and testing in different ways and in different and in various ways. May mga pagtilawgid nga mag-aabot sa aton nga kabuki. Kag sa time ni Abraham, ang pinagidya kabudlay nga pagtilaw ang nag-abot sa iya. Ano bala ang pinakabudlay nga pagtilaw? Ang pagtilaw nga kun ang imo nga pinalangga, amo ang i-require sa Diyos nga ipagahatag mo sa iya. Pwede yan natin mahatag ang mga butang nga daw waay malangya balor sa aton. Pero ang may mga butang na gani nga bilidhon para sa aton, ang pangayoon sa Diyos mabudlay ina. Just imagine nga ang bata nga pinalangga ni Abraham nga ginhatag sa Diyos sa iya, ginpangayo sa Diyos sa iya nga i-offer mo siya sa aton. Utod kag abyan, kun ang mga bagay nga aton ginahatagan sang balor kag bili, mahalad ta sa aton nga Ginoo, nagapakita ina nga ang aton nga paghigugma sa iya mas labaw pa sang sa sining mga pagkabutang nga ari sa sininga kalibutan. Bulahan ikaw kun imo ina mahimo. When God tests you, trust Him. Saligi ang Diyos kun may ara ka sang pagtilaw nga ginaatubang sa imo nga mga kabuki. Bisan pa ano ini kabugat, bisan pa ano ini kabudlay, maski ang ini nga mga bagay bilidhon para sa imo, ipakita nga mas labaw ang pagigugma mo sa Diyos kag ihalad ini sa iya. When God tests you, trust Him. Hebrews chapter 11 nagatudlo sa aton that when God calls you, go and follow. That when God tells you something, by His word, nga makita naton, kag mabasa naton sa balaan nga kasulatan, believe Him. And lastly, when God tests you, trust Him. Kabay pa nga pagtapos sa sininga adlaw, October 31, sugataon ta ang masunod nga bulan, November, nga puno sang pagpasalamat sa Dios sa iya nga kaayo kag katutom sa aton nga kabuhi. This is Pastor Rodrigo Nyeri, kaupod ninyo ang First Congregational Christian Church kag ang istasyon DYVS 1233 nga nagapasalamat sa pagupod ninyo sa amon sa kahanginan, sa pag-like ninyo sa DYVS Facebook kag ang amon pangamuyo nga ang pagigugma sa Dios nga amay amo ang magapuno sang inyo nga mga kasing-kasing. Ang grasya sang Dios nga anak amo ang magaluwas sa imo sa mga katalagman kag ang pag-iusa sang Dios nga Espiritu Santo manginyara sa inyo nga tanan. Maayong aga mga utod kag abyan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

0: Subong, bulan sang Hulyo, kinasaulog naton ang Nutrition Month. Isa ka pa hanumdom nga ang pagkaon nga husto. Importante gid para sa kusog sang lawas, kagkaayong lawas. Ang maayong nutrisyon, isa ka paagi sa pag-adipan sa kabuhi nga ginhatag sang Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga pagpili sang mas sustansya nga pagkaon, nagabuli kita mapatukod sang mas maayong lawas nga pamilya ka komunidad. Magkaon sang husto, mapangabuhi sang malipayon. Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Kumainang wasto, kalusugan
1: ay kayamanang totoo. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
4: Buong taon na!
5: Ahay, tuyo pa ko!
4: Ano yung kubayan? Bangga lang.
6: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
7: Oras na Pilipinas.

Umaga Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagablik ang programa, nag-open ninyo sa paghandong para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas! Kabiyanan, Thursday na? Ha? Thursday na mga kabiyanan, kag dalawang ginaginoo, no? Salamat kasi ginoo kay Indulong yun naman kita sa bago naman ng adlaw. Bago naman nga mga pribilehiyo, bago na naman nga mga bago na naman nga mga oportunidad mga kabayan. Ano gani ambal no? So nag-aisip kita sa atong adlaw, siling ni Moses, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Importante kayo no. Sa kabuhi naton may kaalam kita. Kay kun wala sing kaalam mga kabayanan, kabudlay ispilingon ang aton nga kabuhi. Kabudlay ispilingon ang naklatabo sa aton nga tagsa ka mga panimalay nga man ti wala sing ano eh. Wala sing may kaalam eh. Oh. But this reminder ang mga ayo to blessing Ginoo sing iya nga guidance iya pagtuytoy sa aton adlaw-adlaw. Is a very good reminder. So, mayang aga sa tanan. Good morning, kids. Aton nga tanan. Kag medyo, no, sa sining aga, medyo diri sa Bacolod City, medyo makulimlim, mga kabiyanan. Ha? Kag balaan nyo na, kung makulimlim, ang dason sina, maulan na ginaya. Hmm? Kag kung maulan, o kung may laktan ka mo, i-ready nyo ang inyong mga panguntra, ha? Panguntra sa basa. No, may payong dapat, may kaputi dapat, may kung ano pa na mga boots para di mabasa ang sapatos kung ma-drive kaya motor ang iba niya ginaputos na lang silupin ang sapatos pero iba niya nag-boots gid no? Ginabutang nila sa ilang compartment ana nila sapatos para di mabasa no? Kag kung balahaol niyong lugar di balaan niyo na ang ano niyo himuon ang mga diskarte sa kabuhi. No? Kag Thursday na gid man, no, medyo lapit na ang finish line. Sini nga si Mana, no, lapit na may nalapaw na to sa katunga. Pero do kabatsyag na tasing kapoy blaw. Magsiling bilang Thursday na do ang physically, yes, rejuvenated. Pero kadamo ano sa aton nga mentally speaking, psychologically speaking, daw kapoy. Tapin pa po nang ubra mo sa bilog na si Mana, palibog, palingin. No? Kagunanay ikaw, bawa mo ginang pinakabudlay nga ubra. No? Ang pagiging nanay, ang isa sa mga pinakamabudlay nga ubra. Nga wala sing day off, wala sing break, no? Wala swildo pagid. Muna saludo kita sa itong mga nanay. Ha? Kagun ka mo dara si Siningaga, ginatipan ka mo sa inyong nanay, ginlutuan ka mo pamahaw, gintimplahan ka mo gatas, kape, o kung tsokolate, muna kung ano nang gintimpla sa nanay nyo, pasalamati, ginang inyong nanay. Ha? Kagun ginapadalaan ka mo sing balon, pasalamat ka mo, hindi mo sigil kla, mama, nambalan, hindi na ko padalaan balon po. No? Napadalaan niya ka balon, kay palangga, iya ka. No? Masibila mo pa balang pag-appreciate mo sang pag-appreciate natin sa mga nanay natin kung wala na sila. Oo. So, samtang ara sila, ginapakita nila ila gugma pag palangga sa imo, palangga o natin. Oo. In ways that we can do. Okay? Kag, matuga kita sing tion nga mahimo ini nga mga bagay. So, Thursday, 23 in July, mga biyanan. Oh, dasig lang, no? Next week, Agosto na. Chilling, hindi na nai magdali. Pistura, di sige, hindi na nai magdali. Ha? Ligid-ligid na nai sa July. No? Julio. No? Julio, mga biyanan. Ha? Kag magsulod na ng Agosto. Ha? Damo nga paminsan sa itong grabe tigriwi na naman ba? Amo na kuno nga bulan mo ang tigriwi mong sa nga ganyan na tao sa basta sa tiyon to sa tigriwi. Ano tigriwi man?
Okay, siling ko na sa mga eksperto sa una. Ang Agosto, ang una ang bulan nga wala maayo sing harvest. No? Wala maayo sing harvest. Tungod kay wala maayo sing harvest, yung tao, wala sing may wala kwarta, wala sing kasi may ginabalik di maayo. No? Wala sing flow sing economy. No? Sa olden time, sa una at yun mga bina. Amot mo ano katuod na, no? Amot ano katuod na. Pero mo nang hambal nila sa akin eh. Kina-curious, gig ko sang term nga tigre. Pag-abot ko rin sa 2015, pamangkot ko nila. Kung saan o kaganay na tao? Siko Augusto. Siling nila, sa bulan si tigrewi. Na-curious ko, ano tigrewi man? So, nag-dig in deeper ko. Amo na gali. First time ko nakasalamuha sila nga term sang pag-abot ko di 2015. Amo na gali ang ina nga termino, no? Ina nga terminolohiya nga ating kriwi nga ina. So, but subog ya, di nagitman masyado kay ang ato niya nga obra, ang ato niya nga mga negosyo. Para ayun man eh, day in, day out, abis ka na naman ang abulan, may obra kita adlo-adlaw. Oh, ang swildo, 15-30, iban si Manal. Oh, ang iban, si Manal. Ang iban adlawan, pakyawan, depende, no? At sige-sige man ang trabaho eh. Magutman ka lang kung mauntat kaya obra eh. Magutman ka lang kung mauntat kaya pangita sang imo yung kinawadon. No? Pero kung ang tao ya, ako nagapati ko kung ang tao pisan. Kag kung ang tao madiskarte, hindi gid siya magutman. Kadamo sang pwede himuon, kadamo sang pwede obrahon. Oh, pero kung man ara ka lang sa balay, sini ka kaluoy sa akon. Bawa naging kubra. Bawa kaluoy sa akon. Di wala gid may matabo sa imo eh. Yeah, you are wallowing in self-pity. Oh, wala sing may, wala na sing may ma, ha? Wala na sing may matabo sa kabuhi ni mo. Pero kung manumdum ka, maminsan, kay Ginoo, anong kubrahon ko man, ha? Ginoo, din ko magkita trabaho man. Oh, tamita ka to din ka maka, makadiskarte siyang trabaho, damo lang eh. Damo lang. Galing ang iban, siling siya iban, nga matrabaho, pa kumang limos na lang kuya. Oy, anti-mendicancy. Oh, may ordinansya dali sa Bacolod, anti-mendicancy. No? Siya nagligad, kakadlawan ay kami ni Mrs. Siling ko, nakita ko na mo ng video na nag-viral, nga aga pa lang, bago pa lang open ang bangko, nagpalapit na to ang video to kung picture daw basta something a post sa Facebook bala mong nga aga pa lang may mga ang nabalangga pang limos nga nagpalapit to siyang tailor sa bangko siling nila mapa ano sila kuno mapabilog sila sa ilang kwarta nga sinsilyo baw so ginisip siyang tailor mga sobra bato lapit kung sobra siya kalibo. No. Ti medyo naluoy man ang tailor o, ang tong sa taga-bangko ginpamangkot niya. Kay birthday ko sa bata mo. Pila ka adlaw nyo ni ginsupot. Siling sang gapang limos kagina lang na. Siling sang taga-bangko. Ay ma-resign tadi sa obra nato na. Ma-resign tadi sa obra nato. Mang limos silang banta. Kaginalan ako, no? Sang aga. Oh. Mugali, no? may nakita ko nga, nga na ang post, siling ni Mrs. Kunapon, galing, no? Tapos ko sa ubra, madala lang ko sa bayo, blang nga gisiun. Bitbiton ko sa inday, suksukan ko man sa gisiun. Tapos yun, isukbit ko lang sa kilid, kag mag, oh, mag ano kami sa ngamon kamot. Extra income. muna ko no eh. Ay, pero diskarte sa kabuhi. Oh. Mag-insakto ta trabaho. Insakto nga palangitanan. Kaya kabalo ka mo mga kabiyanan, wala sing permanente dari sa kalibutan aton. Oh. Importante dyan nga nakaangot kita sa aton nga Diyos, kaya wala sing permanente dari sa kalibutan aton. Aton nga kwarta, hindi permanente. Ang aton niya nga obra, hindi permanente. Ang aton na tanan sa kalibutan, hindi permanente. The only one nga permanente, ang aton nga Diyos. Oh, kagangiya pagbulig sa aton. Here's our song,
permanente.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas. Alas 7:16 mga kabiyanan. Kag medyo makulimlim, no? Nambal ang mga gina. Medyo makulimlim ang ato niyang Negros at Bacolod City, mga kabiyanan. Medyo makulimlim. Kag I don't know kung anong matabo sa siningadlaw. Pero amo nang ipamangkot naton karon sa aton nga expert para mabalaan naton kun ano ang dlagan karon sa aton nga dlagan karon sa aton nga panahon, kun may ulan, mainit, kun ano pag ini matabo. But then amo nang ginatawag naton nga itulok lang ta sa maayo nga mga bagay, ha. Tulok lang ta sa maayo nga mga hilikoton sa aton tagsak mga kabuhi. Kay ang importante mahalaga. Kamusta ano kapinyo? Anong kapinyo? Anong gina higop ninyo siningaga? Ha? Kapi kon gatas kon tsokolate, no? Depende kon ano nang gina higop niyo, no? Kay kanami kon may gina higop kon medyo matulutog na mangaga. Kay pang pangkakas mga kabiyanan siyang panuhot. Bala nyo daan kung perti katugnaw, daw ginapanuhot, tablaho. Daw ginasuhot sa ato niya nga katulaan-tulaanan. Good morning sa inyo ito na na. By the way, oh, may aga sa mga taga Sipalay kay Nanay Linda Kapindo sa Sipalay. Oh, kag sa kay Sir Gideon Kapindo. Kasi bilog nga pa ni Malay Kapindo. Good morning sa inyo ito na. Oh, kay Bossing Ramil Ilamparo kag sa tanan nga mga kabyana ni Bossing Ramil mayang aga. Oh, good morning, good morning. Kabay nga okay gid tanan dira sa Himamaylan. Oh. As well as mayong aga man, balakpakan natin sa sining aga si Sir Bebo Tumbiyon. At yung first honor, no? Mayang aga. Dara, sir, kamustang dalagan sa mga panahon? No? Kay Sir Jules Divina Gracia, mayang aga. Sa bilog nga pinimalay, Divina Gracia, Zamora Moran Azarcon, kag sa ato mga mayan, si City Prince, kag sa Bible Center Church, good morning sa inyo. Kag ati siyempre ay mga mayan, sa ito pagpanamiyaw, mamati kita na isang lagan sa itong panahon. Ara sa piya kalinya si Sir Melvin Fierro, good morning Sir Melvin, kamusta? Mayang aga sa inyo, sir.
2: Yes, good morning, Sir Jiggs. Kasi sa tanan ta kula mati update ta to sa pinakaulingan na kasato nga panahon na Hulyo 23 kita pag 2000 by size Webes nga adlaw. Sa mga stress kina sing kagahon ang sentro sa tropical depression nga si Quiapo ginabarabana. Si Quiapo ara sa kalayog nga mga 960 kilometers east of Central Luzon. Kag may kapasugod nga hangin nga 45 kilometro per hora malapit sa sentro, may pagmadlusot of 55 kilometro per hora. Magagliw ang tropical depression kaya po west-northwest toward niya direksyon sa kanasigong nga 20 km per hora kasi sumong hindi sa direkta na mag-apekto niya sa Pungsod, Pilipinas. Southwest monsoon o kung na habagat ang nag-apekto man sa Mindanao kang western niya bahay sa southern Luzon, kag Visayas. Ang trough sa tropical na cyclone niya si Quiapo magadala sa magalumon niya kalangitan kag lakta-lakta mga mapangulan sa papangilat mga kapanagot nga mga apekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Kagromblon. Samtang habagat naman, ang nag-apekto naman niya sa Mindanao, Eastern niya bayan sa Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Oriental, Occidental Mindoro, Kagpalawan. Samtang localized thunderstorms, ang nag-apekto naman niya sa pinamagkabayan sa Metro Manila, Kagpungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, kahit naman ang Negros Occidental ka Bacolod City, maka-experience kita sa maglugalumon niya karangitan kung may mga lapta-lapta, may kita nga mapangulan kung papangilat ko papanago. Kaya mag-apekto naman niya sa Negros Occidental. Mahina itutob sa kasarangan, huyop sa hangin, kikan sa namin na nakatundaan, ang naka-influensya sa kabutusan niya bahay niya sa ato niya nga probinsya, ang karangatan sa ato niya probinsya, may kasarangan, tutob, mabulubalot. Ang adlaw nagbot na kalas 5.33, kung magkatunod alas 6.14, karoon naman niya sa hapon. Ang ato niya temperatura, nasungo kita 25, maglapot kita 32 degrees Celsius. Update na ito sa ato niya vulkan kanaw na Sir Jiggs, may 8 ka vulkanic earthquake kita na-record sa sunod sa 24 oras, kaya nagalapot sa mga 861 ka sulfur dioxide sa Japan ang record, kaga moderate emission ang vulkan kanaw sa nagataas ang asok sa mga 300 meters kag na padayon ni Sigapon ni alert level 2 ang volcano sa noon. Inisipal din Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Maraming salamat sa mga aga sa buwan.
1: Maraming salamat Sir Melvin Fierro sa imong update sa Siningaga kag muna mabinan ang dagan sa itong panahon. And medyo matulutog na ugid man mga kabiyanan, no? Medyo matulutog na ugid man. Pero ang ato niya nga focus dapat hindi madula, no? Dapat ara na gid birmi. Kasi kun tugnaw ang focus naton bi ara na lang sa pagtulog. Kay kana may gid man magtulog, no? Ang bot as ino nakimbinto sa tulog ni. design ni sa Ginoo mga kabiyanan na. Design. Aton nga adlaw, di ba? 24 oras. Okay? 24 oras nga aman. Kay inang 24 ka oras, gin-design na si Ginoo, divided by 3. Okay? Yeah, just to have a proper perspective of our time. 8 hours for sleep, 8 hours for work, and 8 hours for sa aton nga kung ano nang himuon naton ibang mga helikopter naton. Siling nila. Amo na kuno ang division sa adlaw. Kisagaling ang aton nga sleep 4 hours na lang. Aton obra 12 hours, mo grabe ba? Ila. So wala na ta kisation sang ibang nga mga bagay kay iban ang sleep 12 hours, ang obra 12 hours. At wala ka na tiyon para sa iban nga mga bagay sa kabuhi. Pero sige lang. Ha? Sige lang kay dapat parayon lang tagyapon. No? Dapat ang ato niya nga mga helikoton should always follow the right path. Should always follow the good and the important thing in life. No? So sa tanan dra, no, mayong aga sa inyo, no, kag hoping and praying okay gid ang tanan, kabay nga ang inyo yang kabuhi subong nag ma ano na tawag man ma inuswagon. No? Kag gunula na gauswag, dapat mauswag gid ya. Anyway, mamaya na, mayang aga, balik na sa itong pagpanamyaw. Mayang aga kay Ma'am Corazon Estilioso. Good morning, kamusta? Kay Ma'am Roslyn Pantonial and family, good morning, drasay mo. Good morning, good sa inyo, Tran. And mayang aga kay Ma'am Jessica Sumbito, kay Sir Ricky Olimpo sa Pasig City, mayang aga. Sir Ray Ramos and family, good morning. Kay siling ni Ma'am Roslyn sa Bilog ng Panimalay, Pantonial, mayong aga sa mga kabataan ni Ma'am Roslyn. Good morning. Sa kay Pastor Benji Alfonso and family, mayong aga. Okay, Ma'am Annie, kay Nang Soping Kagdaday sa Kawayan Baptist Church. Good morning sa inyo. Ma'am Perla Montalvo, mayong aga kay Ma'am Leia Abanto. Good morning. Siling niya, please pray for my children, Joshua, James, and Jasper. And to my Isabella Evangelical Church family. May aga dala sa inyo. Puro man ni Jay ang pangalan sa kabataan ni Ma'am Leia. O namin, ano, basta may bata kaya, uniform mo na lang kayo para hindi na budlay. Kay Ma'am Marilyn G. Hilera, mayang aga. Happy listening kay Sheila May de la Gaetano Negro, De La Cruz, kay Gendolin Solina, kag sa MGBC family in Miranda Pontevedra. Uy, may nga gadro sa inyo tanan. Ma'am Elizabeth Himoto, good morning. Siling ni Sir Bibot, no matter what problem we have, keep on smiling always. Wala yung importante, ha? Smile though your tooth is aching. Ha? Bahala na magkinaano da. Smile ah. Oh? Smile. You home na magdala sa aton niya nga sa aton niya nga adlaw. Okay, Sir Robert Tisulgon, mayong aga gin. Kay Ma'am Jeneline Raycourt, mayong gabi. No? bawat gising is a blessing. Sa Amon Pastor, 6:30 PM na. Pero daw 12 noon lang, 105 degrees Fahrenheit ang kailin ito. Dali lang, i-translate na ito. Fahrenheit to Celsius. 38 pila? 34 or 35, 105. 40. Oh, 40. 40. Grabe ba? 40 ang inita. 40 degrees Celsius, mga kapiyanan. Yeah? 40 tawad, 40 ang inita. Oh. Alas 6 imidya sa gabi, pero current ba? Ah? No. Texas ni. Oh. Basta Texas, lapit sa desierto eh. Oh. Dumduman ko sa una, ang Texas, ang ginabakal na sa una, chewing gum, nabala, ang isquare na sa una, Texas. Okay. Sa una pa na mga biyanan, isang hubin pa kami, isang gumay pa kami, pero sa mga bago, subong, bata ko naka, why na Texas, subong isquare ka bubble gum sa una, ara na mong Texas, bakal, Texas, o, tag ano pa na, tag 25 centavos, oh, bitchik. May sitabos po to sa unang mabinan. Bakal ka ng kinding orange. Ang gagmay ng kindib lang orange. No? O basta ang gagmay. Lain mo itong butterball. Ang orange, ganyan. Ang orange pilibor. Tagbang chinko. Gito yung sitabos yung sa una. Kung may makapudyot ko balasing banchinko. Subong sa una, banchinko sitabos. Wala na ginaboy mong. Wala na ginaboy banchinko sitabos. Ginabakal na iya. O. So, bung ya, mabitsin ko si Tabos. Bayda, mabitsin ko si Tabos naman na. Ang mabitsin ko si Tabos, kinabakal pa na eh. Texas. So, mabakal kasing may mga chichirya. So, unang pirate, nga blue na ang color. O, tagising kwinta si Tabos. May piso ka, duha na mabakal mo. O, tauhay ka na. Duman ko sa una, mag-sandisk call kami. Tagaan ko ni Mama Opering, Tris. Oh, si Mama nag-atag sa akong opering. Ginakupit ko ng piso. Ginabakal ko Rick-Rick. Rick-Rick or Pirate or Sapari. wala sa una eh. Mga baligya sa una. No? Siling ni Sir Bibo, talking and smiling without cause. The most important, you have cell phone inside your bag. Amo na, sir. Okay, Sir Alberto Norbing Lorino sa Talisay City, Zone 15. Oh, may hangagad rin sa inyo. Kay Nanay Virgie Salgado. Nanay, good morning. Happy listening kay Brother Randy Rizagis, Brother Chad Pahilanga, Brother Jonathan Apawan no, sa Talisay City. Good morning. Kay Ma'am Angelina Agulino and family. Uy, kay kay Pastor Saldi Aguilino, kumayang agad rin sa inyo, dira sa Vista Alegre. No? Kag happy birthday kay Nanay Daiging, si Siningaga.
3: Happy birthday!
1: Nanay Desiree Don Murillo, happy birthday!
3: Happy birthday!
1: Ang ato niya nga maninay, dira sa may Grandville 3. Oh, Nay,
3: happy birthday! Nay, no?
1: Kay Tatay Jeter, mayang aga. Kay Toto Jed, good morning, dira sa inyo, tanan. Kay Ma'am Edimni Galon, maayong ngayong aga. Ma'am Alice Melendez, good morning. Ma'am Ayaleya Amante Banting, good morning. Salamat sa Ginoo. Mahaw kita, Pastor, ang ginhigop ko nga kopi na Quaker Oats. Quaker Oats, Paris Paxio. Damit sa tag-ulan. Always smiling. Quaker Oats. Anong ginakape mo? Quaker Oats ah. Do pariyo na sa nablang ginabakal bala nakasasye blaho. Butang nga mula ini tubig. Do mo na blaho. Pero namit man yung Quaker Oats no kay oatmeal isa oatmeal. No, namit na yung oatmeal kay siling ko no kun ga diet ka. Ti oatmeal ka lang ano ya. Ma'am Josephine Quinosa, good morning. O, kag sa ito mga minandra sa EB Magulona, o, especially sa EB Magulona Evangelical Church. O, good morning dito sa inyo tanahan. Kay Ma'am Itchel Opson and family, kay Nanay Elsa Castronevo and family, good morning. And kay Ma'am Sonia Aguilaran and family. Alas 7:31 mga kabiyanan, o, makadto kita anay sa ito nga pabaon sa Siningaga. Psalm chapter 90 verse 12, kanami siyang reminder, Ray, siling ni Moses, mga minan, si Moses na yung writer sa Psalm chapter 90, siling niya, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. No? Ining Psalm chapter 90, mga minan, unique ni siya, no? Tungod kay, amulang ni ang salmo that is attributed to Moses. No? And it makes it the oldest psalm in the book of Psalms. Okay? The oldest psalm, in the, imagine na bala sa tiyon ni Moses, wala pa natukod ang kingdom of Israel, mga kabiyanan. No? They were in the, ara pa sila sa formative years, ang ilang, pungsod, mga kabiyanan. Wala pa ginharian sa Israel, mga kabiyanan. Oh. So it makes it the oldest psalm in the book of Psalms. Okay? Kag, kung nato lang takon pala si Moses, nakita niya tanan nga frailty sang kabuhi sang isa katawo. And he witnessed it firsthand. Oh, kung nato nula isamarize ang kabuhi ni Moses, grabe, no? Saging bata si Moses, grabe ang persecution to the point nga ginpalutaw sa sang iyang nanay si Suba. No? In fact, dira na naghalin ang iyang pangalan nga Moses eh. Ha? Ginpalutaw niya si Suba tungod kay may mga soldado nga gusto patyo ng mga lalaki nga mga Hudiyo. Tungod kay ini mga Hudiyo, hindi bala pareho sang mga Egyptian. They were in Egypt at that time. Kag mga Hudiyo baskog mamata. Okay? Baskog mamata. Kag tungod kay baskog din sila mamata, ang ilang populasyon nagadasig, nagsaka, blahaw. And at the time, the Pharaoh, nakulbaan siya, nga magabot ng tiyon, nga ma-outnumbered sila sang mga Hudiyo. Okay? So, ginhatagan nila sugo, ginhatagan sang paraon, sugo ang mga midwife, nga kung babae, okay lang, kung lalaki, patyon. No. Galing kay, ang natabo, wala pa kabot ang mga midwife, nagbata na ang mga Hudiyo. So, that's the story behind. So, to the point nga, nag-abot ng tiyon, nga tigadamo na ginman, no? Nagsugo sa sundalo, magrubing, nga may mga bata, ang lalaki, ginapatay. So, tungkol kayo dito na gusto mapatay si Moses, ginpalotaw sa suba, na ginobrahan sa ni mama niya, sing basket, ginpalotaw. Kag ginpasundan sa iyang magulang na babae, si Miriam. Oh. So ano man nga, to make the long story short, ano man nga kumbaga gulong ng palad bala. Kasi sige niya utaw-utaw dito gid sa nagkadto sang lugar sang palaliguan sang prinsesa. Oh. So ginampon siya sang prinsesa kag gintagaan sa pangalan nga Moses, meaning taking out from the river. Okay? So nagdako siya sa palasyo. Ha? At first, siya kabalong ng Hudiyo siya. At ilamat-amat, nabaloan niya ng Hudiyo siya. Ha? May movie nga, Prince of Egypt. Because he grew up with the princess. Ha? He grew up as a prince. Ha? And that was the 40 years of his life. Ang kabuhi ni Moses can be subdivided into 340 years. Okay? Muna nga siya, nagdako na siya, may buot na siya, nabaluan niya ang Hudiyo sa gali. No? At the end of that 40 years, the first 40 years, mga kabiyanan, no? May nakita sa nga Hudiyo nga ginalipusta. No? Siguro, ha? Blood is thicker than water. No? Ginpatay niya to ang sundalo. So, tungod si to, nalagyo siya. No? Nagguwa siya sa palasyo, nalagyo siya. Dito siya nagkadto sa wilderness of Midian. Dito siya nakasalapo sa iyang asawa, no? And dito siya nagpadako sa iyang panimalay. Kag nahimo siya to shepherd. That was the second 40 years sa iyang kabuhi. Okay? Kag damo siya to natun-an as a shepherd, mga kabiyanan, no? Si Moses nahimo shepherd. Wala sa kabalo training na tugali sa Ginoo sa iya. Ang iya pagin shepherd. Okay? Kaya sa kabalo sa ulihit imuon sa gali nga leader sang Ginoo that will take the people out, no, sa Egypt. And at the end of that 40 years, mga kabiyanan, sa kabuhay ni Moses, was the burning bush. Okay? Then naman ito, suriyana sila sa Diyos until nagbalik siya sa Egypt, starting his third 40 years. Oh, nakagwagid man sila. Oh, galing kaya ang third 40 years ni Moses, dira lang nagtiyog-tiyog sa wilderness eh. And the sad part sa kabuhay ni Moses, because of one small, matbutang na ito nga small disobedience, wala siya nakasulod sa promised land with all of the sacrifices ng ginimo niya, with all the things ng ginimo niya, tungkol kayo nag-disobey siya sa Diyos, hindi siya kasulod sa promised land. Wala siya kasulod sa promised land. Anong ka disobedience? Tungkol siyang iyakaakig, ang ginhambal siya ginoon sa iyang hotikan niya ang bato, kagbagwa ng tubig, ginlampusan niya. Tungkol siyang kaakig niya, kay pertikatig, si mga ulo, si mga Hudiyo. Ano kisa mga pastor, no? Ang Diyos naghambal, nakalma lang. Pero tungkol sa katigas sa aton mga membro, tigas ang ulo, gapangakig ang mga pastor. This is what happened to Moses. And in the Bible, Moses was described as the meekest. The meekest. One of the meekest person, mga kabayanan. One of the meekest persons in the Bible. Masiling ka, meek. Meek is not weak. Meek is strength under control. Okay? So at the end of that last 40 years, 120 years na buhi, ginpakita sa Ginoo sa iyang promised land. Ginpakita lang, pero wala na siya nakasulod. So nakita ni Moses, ang frailty sa kabuhay isang tao. And he saw an entire generation of Israelites nga dito napatay sa wilderness. Okay? Tungod sa ilang unbelief, if you go to Numbers chapter 14, na-experiensyaan niya ang majesty sa eternal nature ng Diyos when he wrote the Ten Commandments and the brevity of human existence. When God wrote the Ten Commandments, kaginpasa kay Moses. And if you go to Psalm chapter 90, ang sugod sin ang salmo, it was declaring that God is everlasting. Psalm chapter 90, verse 2. From everlasting to everlasting, you are God. And then, from that point, mga biyanan, si Moses, gintagaan niya contrast ang eternity sang Diyos sang mortality sang tao. Ang kabuhi sang tao, nubo lang. But God remains forever. Okay? Pilang lang gin man ang kabuhi sa tao, 70, 80, 90, subong.

Na-pray natin eh, whenever my birthday. But Moses prayed not for a longer life, but for a wiser life. Oo. Ano nga ba niya? If you go to this passage, sa ginbasa tagagin na, verse 12, sinabi niya, teach us to number our days. Life is counted by God. Ha? Si Moses wala nagambal nga, ha? I-calculate naton kung pila na lang kadlo ang bili naton o pila kita kadlo. Ano? No, wala nagambal si Moses na. Ha? Kundi, na, ginayo niya ang Ginoo, nga buligan kita, nga ma-recognize naton, nga aton nga mga inadlaw, limitado, and at the same time, very valuable. No? Every sunrise is a gift. Amo to kagina siling ni Ma'am Jeneline, every gising is a blessing. No? Every conversation is an opportunity. Every day is an investment. Nga hindi na naton ma-recover. No? Well, most people count years. But here, si Moses, make every day count. Moses makes every day count. And wise people should make every day count. Silya, teach us to number our days. And if you look at this one, ayo ni Moses sa Ginoo eh. It's not us, through our ability to count our days, through our whatever, pero siling ni Moses, Ginoo, tudlo'y kami. Hindi kami kabalo'y. Ha? Wala kami sing may insaktong pag-intindi sa sining bagay. Ginoo, tudlo'y kami. Ha? Yes, we number our days, but not in a way that applies to wisdom. Okay? So nagayo si Moses, ginutudloy kami sa insakto nga paagi. Because this God that he was praying to is the God of wisdom, the wise God. So siling ni Moses, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Balaan niyo mga kabiyanan, ang kaalam, ang wisdom, naghahalin ini isang eternal perspective. And if you look at the Bible, biblical wisdom is more than knowledge. Ang biblical wisdom, mga benan, is the ability to live according to God's truth. Amuning difference ng knowledge ng wisdom, no? Knowledge is what we know. Knowledge is what we study. But wisdom is the proper and godly application of that knowledge. It is the ability to live according to God's truth. Kag kun madumduman naton mga kabiyanan, nga ang kabuhi bala naton temporaryo, ang aton prioridad nagaliwat. Di ba? Kisa ang aton binga mindset nga malawig pa kuno sa kalibutan na. Di ba? Though, yes, may nagaplano sa aton kamatayon, may nagaplano sa, pero mga 20 anyos, 30 anyos, pareho sa amon, daw kisa, daw wala pa na, wala sa utok namon nga, plano na kami, kimapatay kami, pila kadlaw. Siguro, gaabot ina nga pala minsaron, mag-40, mag-50, mag-60. That's why Moses here is asking God, to teach him, to teach us, sila ni Moses. Agod nga may ara kita, heart of wisdom. Kaya kung madumduman naton, ang kabuhi temporaryo, ang aton prioridad sa kabuhi, nagaliwat. Because life is temporary, we become more careful sa aton mga tinaga, sa aton mga relasyon, sa aton mga tion, sa aton mga desisyon, sa aton pagkabuhi upo ng Diyos. Kag may ara kita eternal perspective nga nag-transform kung paano kita magkabuhi. Now, ano gidla ang nag-matter sa aton tagsa ka mga kabuhi? Si Moses nag-remind sa aton that everything on earth, even earthly accomplishments, are temporary. No? Kung may career ikaw, matapos mo na. Kung may possessions ikaw, maubos na. Kung may recognition nga ikaw nga nabaton, it will fade. But what is done for God has eternal significance.
Murugani si Jesus nagtudlo sa aton sa sini nga prinsipyo, Matthew chapter 6:19-20.

0: Do not lay up for yourselves treasures on earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Yeah? Kaya ang pinaka maalamon nga kabuhi is one that invests in eternity. Well, kung natin lang daw na itong kultura, subong, gina-encourage kita nga magkabuhi as though we have unlimited time, di ba? Kagalamo ng mga tao, gina-postpone nila ang repentance, ang reconciliation, ang pag-alagad sa Diyos. Siling, dasun ako mag-alagad sa Ginoo, kung gina-postpone ang pag-share sa gospel, pagpasalamat, tanan. But ang punong si Ginoo, repeatedly, nag-remind sa ato that today is the day that God has given us. And wisdom is not found in fearing death. Wisdom is found in living faithfully while God gives us life. Alas 7:45 mga kabiyanan, antes na magpalayo, mamati kita na sa pipila ng mga panamdam. Di malagad di magaliin, babalik pang oras na Pilipinas.
1: Yay! Ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
2: Ato niya, 4 o'clock habit gina din natong pagkalipatan, no? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So alas 4 gina nga habit, kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton, you search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka nagin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always kakampaign kami aton 4S strategy sa against dengue. Na.
1: Salamat sa pagpamati sa liwat. Aton gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: Maraming away ang lumalala dahil ang galit ay sinasalubong din ng galit. Nangyari na ba yan sa iyo sa opisina? Mayroon ka bang kliyente na tumawag sa iyo ng galit? Nagkataon na hindi rin maayos ang timpla mo noong araw na iyon. Kaya sa halip na makinig, sinabayan mo rin ng init ng ulo ang kausap mo. Ayon, nalagasan tuloy kayo ng isang customer. Ano nga ba ang pinakamagandang paraan para pahupain ang isang galit na katrabaho, kliyente o kaanak? Respond in love. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Isa sa mga dahilan ng poor productivity sa trabaho ay ang hindi epektibong panghandle o paghandle ng conflict. Ang galit sa halip na humupa o mawala ay mas lalong nasisigaan at naliliyaban. Ano nga ba ang dapat iwasan upang ang galit o pag-aaway ay hindi na lumala pa? Tatlong bagay ang gusto kong tandaan mo ngayon. Tip number one, try to understand. Salubungin mo ng pangunawa ang galit ng iyong kapwa. Unawain kung ano ang pinagmumula ng galit ng iyong boss, customer, o coworker. An understanding heart has a calming effect. Respond in love by being understanding. Tip number two, be calm. Salubungin mo ng kahinahunan ang taong pinangunahan na ng galit. When a person has turned hysterical because of anger, kumalma ka lang. Huwag mong sabayan ang init ng ulo niya dahil tiyak namang hindi siya makikinig. The first order of the day is to make a hysterical person calm down. Kapag humupa na ang kanyang emosyon, saka mo lamang siya maaaring kausapin upang malaman mo kung ano nga ba ang ikinagagalit niya. And tip number 3, extend your patience. Salubungin mo ng pagtitimpi at pasensya ang taong galit. Ask God to extend your grace and patience when dealing with an angry person. Kadalasan, nawawala ang pagiging rational natin kung hahayaan natin ang galit na i-control tayo. But with patience and grace, walang galit na hindi pwedeng humupa. The best way to deal with an angry person is to respond in love. Be calm, try to understand where the anger is coming from, and ask God for more grace and patience. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 DYVS Bacolod. The sweet voice of salvation.

0: ako mabaliw.
1: Wala ka bang perang pang gym? Gawing exercise ang paglilinis, paglalaba, pati ng gardening. Naka-workout ka na, nakatipid ka pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
2: Tingo publiko. Oras na Pilipinas.
3: Nagbalik ang oras na Pilipinas, alas 7:59, mga kabiyanan, mayong aga sa aton mga kauturan, mga kabiyanan, nga bag-ulan na ka-tune-in sa aton nga live stream or sa aton nga radio, no? Kundiin mga kamuna mati, kaglantaw sa buong aga, mayong good morning, gyapon sa inyo tanan. Ma'am Helen Trico, mayong aga. Okay, Ma'am Merly Lumawag, mayong aga. Kay Ma'am Sonia Caldillero, good morning. Ma'am Melanie Aison, mayong aga. Nagligad nga dlaw mamenan na may nagmuno sa akon. Na may nagchat sa akon. Nastoryahan to natin, ibla to mga fisherman. Nga si... Hindi natin kilala. Si... Pasi si Kagawad Joe kakilala sa to. Oh, may mga fisherman, mga mianan, nga ginpang dakop, di ba? Nag-chat sa akin si Ma'am Itchelopson, nga taga EB Magulo na, about this ban sa blue crabs. Actually, nagligan, nabatian ko na ni, so wala ko blagi na sa pak blahaw. But this ban on the blue crabs, sa United States, mga mianan, Amerika, nagsugod ni, nagligad nga, I think, June 11, mga kabiyanan. Okay? And ang Pilipinas, hindi na makabaligya. Blue crabs. Ang blue crabs bila, inablang kasagbla. Nga, ang iyang palikpik, ang iyang tiil blue. Ang muna saan natawag blue crabs, kay blue ang tiil. Hindi nakabaligya ang Pilipinas, mga kabiyanan, sa blue crabs sa United States. No? Effective June 11, nagligad ka bulan. Ha? Tungod sa aton nga, Philippine failure to comply with American Marine Mammal Protection Laws. Oh. So, hindi nitungod kay ang aton mga blue crabs law ay, hindi nitungod kay aton blue crabs last ay, o kun ang iya tsura daw mud crab, hindi. Ang problema, ang sala aton. Okay? We failed to comply with American Marine Mammal Protection Laws. Kag ang pungsod Pilipinas naapektuhan gid approximately 6 billion pesos in annual crab exports, mga kabiyanan. Pero okay lang. Okay lang kuno siling sang nastorya ko siling ang 6 billion 92 days lang na iya sa Kongreso sa impeachment. Pero kadako ni mga kabiyanan na sa 6 billion ha. It's not okay. Oh, joke na ito. Hambal ko gagina. Basta ito, duro nyo lang. It's not okay, mga kabiyanan. Oh, apektuhan ang ato niyang pungsod Pilipinas. No? 6 billion in annual crab exports. 90%, ha? 90% mga kabiyanan, sa sininga mga exports na nagkakanto sa market sa US, ha? Amuni? Amoni mga kabiyanan, medyo naglaga ko nito kami dalawa. Si former Mayor Alfonso Gamboa sang ibing Magulona naghambal sang nagligad ni sa June, mga kabiyanan. And ang Negros Occidental, no? Ang aton diring probinsya, mga kabiyanan, accounts for a large chunk sang sininga blue crab export sa aton nga pungsod Pilipinas. Oh. So kabudlay, no? Kay nag-violate kita eh sa US Marine Mammal Protection Acts. No? Act, mga kabiyanan, no? Sa aton nga import. Actually, ining alleged violation ngayon ni mga kabiyanan, naghalin ni sa isa ka 2010 report. No? 2010 pa, pila na katuig man. No? Mga 16 years. No? Mga 16 years sa mga kabiyanan. Siyang reported entanglement sang mga Irrawaddy dolphins, mga kabiyanan. No? Kag ang iban nga mga Asian countries like India, Sri Lanka, Indonesia, Vietnam, no? Gin-cite man ni sila for violations man. Ha? Pero in sila yan nakapasa, ha? Except sa Pilipinas, tungod sa failure sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to adequately defend the Philippines against claims nga nag-violate kita sa sining US Marine Mammal Protection Act. Okay?